0: Naiintindihan na ang inggit talaga nasa nature ng tao yon.
1: Yes.
0: Yung pagkukumpara ay nasa nature ng tao.
1: Opo.
0: Pero pag ikaw mismo ang magbubukas para sa pakiramdam ng bata, mainggit siya, hindi ikaw may kasalanan.
1: Correct. At saka at the same time, po ganito yan. Kung ikaw, nabibigyan mo ng regular pero limitadong opportunity yung anak mo, ang may isip niya, ah, ano na sa amin yan? Kumbaga, common na lang sa amin yan. Araw-araw nakakalaro kami yan. So when the time comes na pauwiin mo yung anak mo, hindi na issue. Hindi sasama ang loob niya. Kasi kumbaga, alam niya, kinabukasan, makakalaro naman siya uli eh. Oh, example na lang po, Bishop. Kunyari, di ba ngayon uso yung mga online streaming platforms?
0: Yes.
1: Ang downside niyan is that kung wala kang self-control, magbi-binge watching ka. Yung tipo, nagsimula ka sa umaga, sabi mo, isang episode lang. Eh kaso, nagtuloy-tuloy na, buong season, natapos mo na. The following season, natapos mo na. So, wala ka ng control. Pero kung sabihin mo sa sarili mo na, oh, 30 minutes lang ako ada araw. At least doon, nire-regulate mo ngayon sa sarili mo na, okay lang manood, walang masama manood. Pero meron na akong agreement sa sarili ko na finished or not finished yung isang episode, pag sinabi 30 minutes, okay lang. Kumbaga, may i-instill mo ngayon sa isip ng anak mo na, anak, hindi problema yan kasi matapos ka man ng 30 minutes ngayon, kung ano yung naputol dyan, balikan mo bukas.
0: Oo, tama. Oo. Now, ang tanong ko ito, Tofi, no? Sapagkat, siyempre, kung magulang ka, ang pagpapahalaga ng bata sa eskwelahan, no? Sa paaralan, ang pagpapahalaga sa kanyang mga subjects ay hindi dapat naapektuhan. So, ano ang maaaring gawin ng magulang? Kasi, siyempre, ang unang reaksyon ay ito, eh, kapag nasanay ang mga bata sa laro, na papabayaan ang pag-aaral, ang pagpapahalaga sa pag-aaral. So, how do we keep that intact?
1: Consistency po ng magulang ang solusyon dyan, Bishop.
0: Oh.
1: So, dito po ngayon papasok na pag kunyari, sinabi ng nanay, dapat tapos ang assignment bago ka maglaro. Hindi pwedeng ngayon, hindi mo papayagan, bukas, papayagan mo. Kailangan consistency din yung mag-asawa. Hindi pwedeng sabihin ng nanay bawal, tapos pumunta doon sa tatay, yung tatay ang sabi, sige lang. So yung ganun pong consistency is kailangan ma-establish po natin yon. At bukod po doon, involvement ng magulang. Mahirap po kasi, Bishop, pag ang computer games or technology ay ginagamit bilang pacifier doon sa bata. Yun ang pinaka-problema.
0: Okay, maganda yun ha.
1: Oh. Kasi diba marami po ngayon, maingay ka o ito cellphone, maglaro ka. Magulo ka, may kausap ang nanay mo o ito cellphone, sige na mag-YouTube ka. Ganun ang ginagawa eh. Kaya tuloy ang nangyayari, yung mundo ng bata, ayun lang pala yun.
0: Okay. So alam mo, napakaganda ng ating pag-uusap. Sa akin lang natututo ako kahit medyo lolo na ako, hindi ko na panahon ito eh. Number one, abay define the terms sa mga bata.
1: Yes.
0: Kapag defined ang terms, edi maayos kayo matatapos.
1: Correct. Ikaw ba, walang pilitan.
0: Oo. Huwag ikaw ang magsimula ng pagiging deprived ng bata, the feeling na siya ay hindi binibigyan ng ganung oportunidad, no? Na, ikaw mismo nagpapainggit sa bata.
1: Yes.
0: Pangatlo, be consistent sa iyong regulasyon. Maganda yun. Kasi alam mo, syempre ang magulang, kapag medyo na ano na, hindi na, sige na, pwede na, pwede na. Hindi ngayon malaman ng bata. Inconsistency brings to us a lot of mga ano eh, situations.
1: Correct. Makukulis po talaga.
0: Apat, involvement ng magulang.
1: Yes. Actually, ganito rin po yan. Eh. Walang masama na sabayan mo sa paglalaro ang anak mo. Makin, at least bonding pa ninyo. Di ba? Minsan sabihin mo na, eh kasi matanda na ako, ano ba naman na maglalaro?
0: Anong tawag mo doon sa magulang na, oh, tama na yung laro mo, pero yung magulang, hindi pa tumitigil sa pag-ano na sa telepono.
1: You need to be a good role model din, syempre. Di ba?
0: Oo nga. Anyway, alam mo, napakaganda nitong pag-uusap natin, Tofi. Eh, bilang ika psychologist, sanay ka na, hitinarap mo na, marami ka na naging counseling session sa mga yan. Eh, pagbilinan mo, Tofi, magbigay ka ng counseling advice sa ating mga kaagapay.
1: Sa lahat ng kaagapay natin ngayon na nag-i-struggle ang mga anak sa regulation ng video game playing or technology usage, tandaan po natin, lahat muna ay mayroong pasimula

0: kailangan nating gawin. So it's either you set up your time kung kailan lang dapat naglalaro, iseset up mo yung lugar kung kailan lang at saan lang dapat naglalaro. Kasi ang punto dito, you need to tell children that it's gonna be okay. You are not being deprived. It's just that it is something that's regulated. Pangalawa, provide an alternative afterwards. Kasi sometimes you need to understand that your children are bored. So that's why you need to make an effort na anong ipapalit. Yan ba yung pagpunta sa park? Yan ba yung pagpunta sa bahay ng kalaro? Yan ba ipaglalaro ng Lego halimbawa? O kaya ng kotse? O kaya ng manika? Either way. O kaya minsan pagbabasa ng libro. Nandyan na rin yan. Kumbaga, as a parent, you need to provide multiple activities to your kids. Tapos, that way, they will be diversified. Lalaki sila na may choices as compared sa isang tao na tinutukan na lang ng screen at yun na lang ang naging punto.
1: Okay, napakaganda. Muli, Toffee, thank you so much. You have been a very good partner para sa ating mga kaagapay. Okay, pagpalain ka ng Panginoon. Thank you.
0: Salamat po, Bishop. Salamat po.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: At palagay ko po ay naging napaka kapakipakinabang ang pag-uusap natin ng interview kay Toffee de Jesus. Bagay na siya ay isang dalubhasa sa larangan ng pagbibigay ng counsel, no, sa mga kabataan, a psychologist. Anyway, puntahan po natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 6 and verse 4. Ang sabi po rito, "Fathers, do not provoke your children to wrath." Ang isa pang term na maganda po eh, to anger. Ano po? "But bring them up in the training, in the fear, and in the admonition of the Lord." Ang pagkakabingit po, no, ay in the fear and admonition of the Lord, ay unahin muna natin. Ang pagtukoy po sa takot sa Panginoon ay ito'y pagbibigay halaga sa kanyang kalooban. Yung pagiging sensitibo sa mga gawa na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag-iingat ng kanyang mga salita at pag-iingat ng kanyang kalooban sa ating buhay. Dapat po ito'y naituturo natin sa ating mga kabataan. Ikalawa, ang sabi ay bring them up in the admonition of the Lord. Ang banal na kasulatan po ay napakaraming mga bilin. Maraming mga instructions, maraming mga rebuke, maraming mga pangako, maraming mga command na para po sa atin ay maisapuso natin at maisabuhay. Ang sinasabi po rito, ang upbringing ng ating mga kabataan ay puno ng dalawang bagay na ito. The fear of the Lord, the admonition of the Lord. Ang sabi po rito sa ating talata, in the training and admonition of the Lord. And then ang sabi, do not provoke them to wrath or do not provoke them to anger. Lumalabas po na ang issue sa mga kabataan ngayon ay porque parang ibang henerasyon po sila. Iba ang kanilang ugali. Iba ang kanilang pag-iisip. Alam po ninyo, ang nature po naman ng tao ay hindi nagbabago. Ganun din pa rin po ang flesh. Ang kinakailangan lang po natin, hindi natin pagbibigyan kung ano ang nasa laman. Lagyan natin ng limitasyon, lagyan natin ng regulasyon. And we need to be defined in the terms and in the consistencies na dapat mayroon tayo sa ating pag-abot sa ating mga kabataan. Ito mga hinaharap po natin ay hindi lang po ito sinasabi that this goes with the times. This actually goes with what human flesh is. Hindi pa po nagbabago yan. Okay? Papalain po tayo ng Panginoon.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Sa ating pagtatapos, magandang paalala sa bawat isa na ang paglalaro ay hindi masama. Ngunit mahalagang isaisip natin ang ating mga limitasyon. Maring maglaro, ngunit matuto kung kailan dapat huminto. Mag-enjoy, pero huwag kalimutan ang responsibilidad. At mapaalalahanan tayong ang teknolohiya ay bahagi lamang ng buhay at hindi ito ang buong buhay. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang mahalagang papel ng magulang at ng komunidad sa paggabay sa ating mga kabataan. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Anak, mukhang may iniisip ka. May problema ba?
2: Opo, Nay. Bukas po kasi may test kami sa school at may mga kaklase akong nagsabi magkukopyahan na lang daw sila.
1: Ganoon ba? At ano ang plano mo, anak?
2: Ayoko na po sanang sumali, Nanay. Pero natatakot po akong tumanggi. Baka po iwanan nila ako o pagtuwanan pa.
1: Naiintindihan kita, anak. Mahirap talaga lumaban sa tama kapag mag-isa ka lang. Pero naalala mo ba ang kwento ni Daniel sa Babylonia?
2: Yun po ba yung tungkol sa Lions Den, Nanay?
1: Oo, anak. Kahit si Daniel lang mag-isa sa gitna ng maraming taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi siya natakot magpakita ng kanyang pananampalataya. Pinili niyang manalangin sa Diyos kahit alam niyang mapaparusahan siya.
2: Grabe naman po yun, Nay. Hindi po ba siya natakot?
1: Siyempre, natakot din siya, anak. Pero mas pinili niyang maging tapat sa Diyos kaysa sumunod sa maling gawain ng iba. Dahil doon, naging ilaw siya sa kanilang lugar nang makita ng lahat ang kanyang tapang at pananampalataya.
2: Kaya po pala tinatawag na ilaw ang mga taong ganoon?
1: Tama, anak. Tulad ng sabi sa Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kapag pinili mong gawin ng tama kahit mahirap, nagiging ilaw ka sa paaralan mo. Parang si Daniel.
2: Sige po, Nanay. Subukan ko po tumanggi bukas. Kahit natakot ako.
1: Huwag kang mag-alala, anak. Sasamahan ka ng Diyos, katulad ng pagsama niya kay Daniel.
2: Salamat po, Nay. Sikapin ko po maging matapang at maging ilaw sa aking paaralan.
3: Masayang Sabado, kiddo listeners! Ready na ba kayo sa isang makabuluhang episode?
4: Amen!
3: Dahil dyan, magpakilala na tayo mga kiddos.
5: Hello po mga kiddo listeners! Ako po si Rich Gabriel!
2: Hi po! Ako naman po si TJ Tagorda. Sobrang saya ko po at makasama kayo ngayon.
6: Kamusta po mga kiddo listeners? Ako si Keisha Esperanza. Ate Michelle, handa na po kami!
7: Good morning mga bata! Sepa Salmas ko po at your service!
3: At syempre, hindi ako papahuli. Ako po si Ate Michelle, ang ate ng bayan. And welcome to
8: Okido, the 414 Kids Show! Yay!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, 4H Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
6: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
9: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Ate Michelle po, ano nga po ba ang talagang paksa natin ngayon?
3: Mabuti at tinanong mo, TJ. Kanina napakinggan natin ang kwento mo at ng iyong nanay. Ngayong araw, mga kiddo listeners, pag-uusapan natin kung paano tayo maging matapang at maging ilaw sa ating paaralan. Katulad ni Daniel sa Babylonia.
6: Grabe, Ate Michelle, si Daniel talaga! Excited na po akong pakinggan ulit ang kanyang kwento.
7: Ako rin po! Sige na, Ate Michelle, simulan na po natin!
3: Pero bago natin yan simulan, dapat alam rin ng mga batang nakikinig sa atin ang ating memory verse. Take it away, Sifas!
9: Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan.
6: Super ikli! Madaling tandaan! Kaya mga kiddos, don't forget our memory verse!
8: Amen!
3: Kaya stay tuned lang dito sa Okido the 414 Kids Show!

0: katawanan. Biruan, joke-joke lang. Just kidding.
1: Saan nakatira ang hari ng mga sapatos?
2: Saan?
1: Eddie, sa pala, shoe.
0: Just kidding.
2: Sino ang Bible character na mahilig sa Coke?
1: Sino?
2: Eddie, si Habakuk.
0: Just kidding.
1: Ano ang brand ng phone na mapupunta sa langit?
3: Ano?
1: Eddie, one way.
0: Just kidding.
4: Anong klaseng lalaki si Boaz bago niya napangasawa si Ruth?
3: Ano?
4: He was ruthless.
0: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na yan sa amin. Maririnig nyo yan dito.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano ka nagiging ilaw sa iyong paaralan kahit alam mong iba ang ginagawa ng ibang kaklase mo?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
4: Panahon na ng Trivia Time mga kiddo listeners. Handa na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa katapangan?
5: Trivia number 1. Alam ba ninyo na si Daniel sa Biblia ay patuloy pa rin nananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw kahit ipinagbawal niya ng iyong hari? Dahil sa kanyang tapang, ipinasok siya sa lions den pero iniligtas siya ng Diyos.
1: Trivia number 2. Alam niyo ba na si David, bago siya naging hari, ay lumaban siya kay Goliath gamit lang ang tirador at bato? Bata pa lang siya noon, pero naging matapang siya dahil nagtiwala siya sa Diyos.
3: Trivia number 3. Alam niyo po ba na matapang ang mga manok? Kaya nitong lumalaban kahit sa hayop na mas malaki o malakas sa kanyang para maipatanggol lang ang kanyang mga sisiw.
2: Trivia number 4. Sa kasaysayan ng ating bansa, alam ba ninyo na si Dr. Jose Rizal ay nanatiling matatag at matapang kahit alam niyang paparusahan siya dahil sa kanyang mga isinulat? Ginamit niya ang kanyang tapang para maging ilaw sa kapwa Pilipino.
4: At trivia number 5. Alam ba ninyo na ang mga gansa kapag lumipad ng magkakasama ay nagpapalitan ng pwesto sa unahan ng kanilang pormasyon? Yung pinakamatapang at malakas ang nangunguna para gabayan ang mga mas mahihina sa kanilang grupo.
5: Grabe! Ang dami nating natutunan ngayon! Kita niyo mga kiddo listeners, kahit mga hayop pa, marunong ding magpakita ng tapang.
4: At dahil sa kanilang pinamalas na katapangan, ang kanilang karakter or kwento ay nagdulot ng liwanag at pag-asa sa iba. Kaya't kahit wala na sila, ang kanilang istorya ay nananatiling encouragement sa ating lahat. Kaya mga bata, patuloy lang tayong maging ilaw, lalo na sa ating mga kaklase at kaibigan. Dahil di natin alam, baka ito ang maging daan para makilala nila si Jesus bilang kanilang Lord and Savior.
1: Sobrang dami ko pong natutunan today. Sana kayo rin mga kiddos. Hanggang sa uulitin!
6: Amen!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
3: Kuya Joel, Ate Jenny, Ate Chloe, nasaan na kayo?
2: Nandito ako, JJ.
5: Nandito rin ako, JJ.
3: Hindi ko kayo makita. Ang dilim-dilim!
1: Nakakatakot! Ang dilim-dilim!
2: Brown out! Wala tayong ilaw.
3: Kuya, pupuntahan mo ako dito? Hindi kita makita eh!
2: Hindi rin kita makita, pero sundan ko na lang ang boses mo.
6: Oh, mga anak, nandito na ako. Sundan niyo ang ilaw ng flashlight ko.
5: Ayun si Daddy, may dalang flashlight. May ilaw na.
7: Oh, wag na kayong umiyak, may ilaw na. Kahit konting ilaw lang mula sa flashlight.
8: Bumabagyo na nga po. Tapos wala pa pong ilaw. Talagang nakakatakot.
3: Daddy, natatakot po ako.
6: Huwag ka nang matakot. Nandito ka na sa tabi ko.
7: Ito ang pangmalakasan na ilaw.
2: Wow, ang lakas ng ilaw na yan, Mommy. Saan pa nang galing yung ilaw na yan?
7: Matagal ko nang nabili ang rechargeable lamp na ito. Bumili na ako ng mas malaki para sa mga ganitong pagkakataon.
6: Yan si Mami nyo. Laging handa.
5: Oh, hindi na nakakatakot. Kasi ang niwanag ng rechargeable lamp ni Mami.
3: Mami, gutom na po ako. Hindi pa po tayo nagdi-dinner.
7: Oo, anak. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Hali kayo. Tulungan nyo akong iset ang table.
2: Kailan po pa itigil ang bagyong to?
5: Hindi lang bagyo, mga bagyo. Sunod-sunod na po ang dumating ng mga bagyo sa atin.
8: Kawawa po ang mga tao na nasa lugar na binabaha.
6: Oo nga, mga anak. Dahil sa pagbaha, ay maraming mga bahay ang tinangay ng rumaragas ang tubig.
2: Sabi nga po ng ilan ay parang naging resort na daw po ang maraming lugar.
7: Eh kasi hindi mapigilan ang ilang bata na lumangoy sa baha.
2: Mga ilang araw na naman kaya ang brownout dito sa lugar natin?
6: May mga nasira daw kasing mga poste ng kuryente. Kaya nagkaroon ng brownout.
8: Ano kayang mangyayari kung walang ilaw ang buong daigdig?
5: Eh di wala tayo makikita kundi puro dilim.
2: Hindi natin makikita ang kagandahan ng mundo. Kasi walang liwanag. Walang kulay ang buong mundo.
3: Eddie, wala na po akong makikitang yellow, blue, red, orange, green, and purple. Puro black na lang.
5: Ganoon na nga. Kapag walang ilaw, marami ang magkakabanggaan. Kasi po, hindi nila makikita ang kanilang dinadaanan.
2: Naku, sobrang gulo ang mangyayari sa atin yan.
6: Kaya nga, ang unang creation ni God sa Genesis chapter 1, verse 3, ay ang liwanag. God said, "Let there be light." And there was light.
7: Unang-una niyang ginawa ang liwanag. Kasi alam niya na napaka-importante nito.
6: At pagkatapos ng liwanag, ay sinunod na niya ang iba pang mga creation niya.
7: Alam ba ninyo, madalas na gamitin ng Diyos ang liwanag upang magbigay ng mensahe? Alam ba ninyo na si Lord Jesus ay tinawag na light of the world?
6: Tama. Si Propeta Isaiah ay naisulat ang ganito noon. "The people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned." At binanggit din ito sa Matthew chapter 4 verse 16. Si Lord Jesus ang tinutukoy ng verse na ito na light of the world.
3: Sana po ay nandito si Lord Jesus para lagi po tayong may ilaw.
6: Pero alam ba ninyo na ang darkness na tinutukoy dito sa mga talatang ito ay ang dilim na dulot ng kasalanan? Ang buong mundo ay nasa darkness dahil sa kasamaan.
7: At ang Panginoong Hesus lang ang makakatalo sa kasalanan. Kaya nga dumating siya sa mundo, ipinanganak bilang tao, at siya ay nag-sacrifice ng buhay niya sa cross para iligtas ang mga makasalanan.
6: Sabi nga sa John chapter 8, verse 12, Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."
8: Paano po siya magiging light of the world ngayon? Nasa langit na po siya ngayon.
7: Tama! Hindi na natin nakakasama si Lord Jesus ngayon katulad noon na siya ay nasa katawang tao pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin siya kasama. Tandaan natin, siya ay ang ating ever-present God. Kasama natin siya, hindi nga lang natin siya nakikita.
5: Pero ang mahalaga po ay nakikita niya tayo.
6: Tama! Lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man.
7: Alam ba ninyo, ang bawat isa sa atin ay pwede rin maging ilaw ng sanlibutan.
8: Talaga po? Paano po?
6: Pwede kayong maging ilaw ng mundo sa paaralan man o sa pamayan natin. Kung ang gagawin ninyo lagi ay ang tama at mabuti. at iiwasan ninyo ang masama, nagiging ilaw kayo.
8: Gagawin po namin ang tama. Paano po kung may taong pumipilit sa amin na gawin ang mali? Katulad po ng classmate ko. Sabi niya ay kopyahin ko siya kapag may test na kami.
2: Itulong mo sarili mo, Chloe. Tama ba ang mag-cheat?
8: Hindi po. Masama ang nag-cheat. Kaya hindi ko po ginagawa yun.
7: Oh, yun naman pala, Chloe. Alam mo na kung ano ang mabuting gawin.
6: Alam ba ninyo, may isang lalaki sa Bible story na ginawa niya pa rin ang tama kahit na alam niya na mapapahamak siya.
3: Sino po siya, Daddy?
6: Siya ay si Daniel. Isa siya sa mga napiling maging pinuno ng haring si Darius ng bansang Persia. Kaya lang, may ibang mga pinuno na nainggit sa kanya. Kaya, naghanap sila ng maipipintas kay Daniel.
8: May nakita po ba silang kapintasan ni Daniel? May ginawa po ba siyang masama?
6: Wala nga silang makitang mapipintas kay Daniel. Kaya, iniisip nila na gumawa ng isang batas na nagsasabing sino man ang magdasal sa ibang Diyos maliban sa hari, sa loob ng 30 days, siya ay itatapon sa kulungan ng mga leon.
2: At si Daniel po ay lagi na nalangin sa Diyos na tungay.
6: Oo, ganun na nga. Alam kasi nila na si Daniel ay 3 beses sa bawat araw na nagdadasal sa Diyos.
3: Ay, nako! Lagot na si Daniel!
5: Eh, pwede naman po siya magtago sa loob ng kanyang bedroom, di po ba, Daddy? Para hindi po siya makita ng mga taong ito na nagdadasal.
8: Opo, ganun na nga po. Pwede po siyang magtakip ng kumot habang nagdadasal.
7: Eh kaso, hindi ganoon ang ginawa ni Daniel. Nagdasal siya sa isang lugar na nakita siya ng mga taong naiinggit sa kanya. Kaya hayun, siya ay hinuli ng mga ito.
6: Nalungkot ang Haring Darius nang ma-realize niya na masama pala ang plano ng ibang mga pinuno. Wala siyang nagawa nang ipatupad ang parusa para kay Daniel.
8: Ibig po ninyong sabihin, itinapon talaga siya sa kulungan ng mga leyon?
3: Naku po! Iyak, nakakainin siya ng mga leyon. Nakakatakot!
6: Pero ang Diyos ay ililigtas siya. Hindi siya kinain ng mga leyon. Kinabukasan ay pumunta si Haring Darius sa Lion's Den at nalaman niya na ligtas o ililigtas ng Diyos si Daniel. Nagpadala ng mga anghel ang Diyos sa kulungan upang pigilan ng mga leyon na kainin si Daniel.
3: Wow! Ang galing naman po nangyari kay Daniel!
6: At dahil sa nangyari, inutos ng hari na sambahin ng mga tao sa kanyang kaharian ng Diyos ni Daniel.
7: Si Daniel ay parang isang ilaw na nagliwanag sa bayan ng Persia upang sambahin nila ang tunay na Diyos.
6: Oo, ganun na nga. Siya ay parang bituin na nagniningning upang makita ng mga tao ang liwanag ng Diyos.
2: Gusto ko rin po maging katulad ni Daniel. Gusto ko maging ilaw ng sanlibutan para po makilala ng maraming tao si Lord Jesus.
8: Siyempre! Ako rin po!
3: Ako rin po! I'm going to shine for Jesus!
9: Uy! May ilaw na!
2: Ay, salamat naman po at nagka-ilaw na.
7: It's time for you to go to bed. Tulog na kayo mga kiddos.
6: Good night, kiddos!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pinsan na si Keisha! Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell at sa lahat ng nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga natutunan namin sa episode ng Okido ngayong araw na ito ng Sabado. Salamat po sa kapahingahan at salamat din Panginoon sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin, lalong-lalo na nitong nakaraang linggo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng nangangailangan ngayong mga panahon na ito, Lord. Marami po ang mga tao na affected ng nakaraang habagat, ang patuloy na pag-ulan at ang baha na na-experience sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa. Panginoon, pinapanalangin po namin ang kaligtasan ng lahat at nawa Panginoon, ang prayer din po namin ay maging sapat po ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na ang mga apektado po ng malawakang pagbaha dito sa aming bayan. Lord, we pray na patuloy kami na maging matatag at maging malakas, lalong-lalo na sa pagbabaha ng inyong pag-ibig. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa bagong taon na ibinigay mo sa kanilang buhay. We pray, Lord, for your grace to continue to be with them at nawa, Panginoon, ang inyong espiritu ay patuloy na sumakanila. We also pray, Lord, for those who are sick and unwell at sa lahat, Panginoon, ng may mga pangangailangan ngayon, kung anumang pangangailangan ang kailangan nila sa kanilang buhay ngayong panahon na ito. We pray, Lord, for those needs to be met. And we ask na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isang nakikinig ngayong araw na ito. We pray and we ask all of these things in Jesus' name. Amen.
0: Amen!
2: Naku, heto naman tayo sa paalam natin. But don't worry, babalik kami next week.
0: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
3: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po na marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piatters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilachida Pogi, at Mami Lovely Leia Morada.
4: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. I'm Ate Michelle.
0: Ako naman po si Keisha.
3: Ako po si Rich.
4: I'm Sapas.
2: At TJ.
5: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido the 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga kids! Kumusta ka mo? Welcome naman sa aton nga GNC Online kag GNC on air. Nalipay ako nga. Ala naman kita, may bago naman kita nga lesson. Padayon gihapon ang lesson ta kay Nehemiah. Kumusta ang mga taga Bacolod? Kumusta ang mga bata dira? Gapamati gid bala ka mo? I hope nga damo gid ka mo na learn sa aton nga GNC online or on air. Ako gali si Teacher Del, mga kids. Subo mga bata, may ara ba ka mo best friend? Anong ginahimo mo sa imo nga best friend? Paano ba nga, paano ba ipakita nga best friend mo siya? Diba, permi mo siya gina-storya, permi mo siya gina-isip. But ano ba kung ikaw anak na sang Ginoo? Si Jesus, best friend mo din. Kag gusto niya nga unahon mo man siya. Gusto man siya, gusto niya man nga istoryahon mo siya permi. Kag balan mo nga damo diri distraction sa aton nga palibot. Pero gusto sang Ginoo nga buligan niya ikaw because ang Holy Spirit ara sa imo kag sa akon. Kaya gusto niya mag-stay focus kita sa iya. Kaya ang word up naton is God is number one. Oo mga kids. Si God gid ang pinaka number one. Unahon ta gid siya. Kaya pamatian ta sa aton nga Bible lesson. Tara na!
2: Para naman sa aton nga prayer time mga bata, ari naman si Teacher Leia. Subong sa aton nga ginasundan nga word sa aton prayer time, ara na kita sa letter M sa word nga time. So ikatatlo na no. So letter M stands for meditate God's word. Ano ba lang buot silingon sini mga bata? Ang buot silingon nga kinahanglan dumdumo naton, basahon natin ang pulong sang Ginoo, mga muyo gid kita, nga buligan kita sang Ginoo nga maintindihan ang iya nga pulong. Kag kung ang pulong nga nabasa natin sa Bible is promise, mangayo kita sang bulig sa Ginoo nga aton gid ni nga panghawakan no, kuptan ta gid. Kag kung sugo, mangayo man kita bulig sa Ginoo nga sundon gid. Kag kung kamatuoran, kinahanglan nga tandaan gid nato. Amo na ang buot silikon sang meditate God's word. Aton nga tagaan sang dako nga value ang pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kay na amo gid ang gusto sang Ginoo kag makapalipay gid sa aton nga Ginoo. Gani subong mga bata, updan niyo naman si teacher para sa aton nga pagpangamuyo. Sige, pwede naton nga i-fold ang kamot, iduko ang ulo, ipiyong ang mata. Sige, let's pray. Lord God, salamat gid ka ikaw ang Ginoo nga always gid maayo sa amon nga mga kinabuhi. Salamat sa amon nga prayer time lesson nga nagpadumdum naman Lord nga kinahanglan ang imo nga pulong amon gid nga pagatun-an kag kami gid Lord magakilala pa gid sa imo paagi sa pagtuon sang imo nga pulong. Salamat Lord ka ikaw ang Ginoo nga naghatagid sang Bible para makilala ka gid namon sa amon nga kinabuhi. Ikaw ang Bible Lord, bulikid sa amon para mabalaan namon ang kamatuoran kag masunod namon ang imo nga kagustuhan kag mabalaan namon kung ano mga bagay nga makapalipay gid dira sa imo. Salamat gid Lord kay palangga mo ang bawat isa. Tagai man kami sang kaalam bisan pa subong sa amon nga klase sa GNC online. Salamat Lord kay ikaw ang Ginoo always magbulig sa amon. In Jesus name we pray. Amen.

0: naman sa ito niya memory verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang mga butang ang ginahatagan mo gid sang importansya sa imo nga kabuhi? Siguro ang imo nga pag-eskwela? Or ang mga pagkaon nga imo gid nga gusto? Or ang mga bag-o mga bayo? Or ang kwarta? Or ang imo nga mga friends? May mga butang nga gakatabo sa imo kabuhi nga gusto mo gid unahon gid ina. Ang pag-eskwela or ang paghampang sa imong mga classmates or sa mga friend mo. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong, may ar ang nagahambal nga gusto niya syagid ang aton nga unahon. Makita ina sa aton memory verse nga pagatun-an subong mga bata nga makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid-gid sa kamatuoran ganit dapat naton ina nga patihan. Subong nga adlaw ang aton memory verse makita diri sa Matthew chapter 6 verse 13. Ang book of Matthew mga bata, amo ni siya ang pinaka first book na makita sa New Testament diri sa Bible. Kaya ang Bible nahati siya sa dawa ka part. May aras ang Old and New Testament. So, basa ako nanay ni Teacher Kat ang siling niya diri o. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Siling sa aton nga memory verse nga makita man bata dira sa aton nga screen subong. Siling niya dira mga bata o. But seek ye first ang buot silingon dira mga bata nga si Jesus Christ nagahambal sa imo kag sa akon nga gusto niya nga inaunahon gid naton siya. Siya ang i-priority naton sa aton nga kabuhi. Kung ano ang imo nga ginahimo, kung ano ang imo nga mga ginahambal, kung ano ang imo nga ginaisip, gusto sang Ginoo mga bata nga focus ang aton nga kabuhi dira sa iya. Kay paagi sa sina mga bata ginapakita naton nga ginauna naton ang Ginoo. Kay siling dire o gusto gid sang Ginoo nga unahon gid naton siya. Seek ye first. Unahon naton ang importante nga mga butang nga makapalipay dira sa Ginoo. Kag siling pagit, the kingdom of God and His righteousness. Ang gusto gid sang Ginoo nga siya magkaroon sang pinaka first place sa imo nga kabuhi. Gusto gid sang Ginoo nga hatagan mo sang pinaka priority ang iya nga buluhaton. Ibig sabihin, ang paghimo sang tama, ang pag-obey sa iya. Gusto gid sang Ginoo nga sa tanan nga sitwasyon, anuman ang imo ginahimo, anuman ang imo ginahambal kag ginaisip, makadayaw kag makahatag sang kalipay dira sa iya. Kay kung himuon mo ina, nagapakita nga siya ang Dios nga nagahari sa imo nga kabuhi paagi sa sina nga mga butang. Kag siling pagitari mga bata o sa Bible, kung unahon naton ang Ginoo, makahatag ina sang kadayawan dira sa iya. Kag siling pagit, and all these things shall be added unto you. Ang pag-focus naton bata, pag-una naton sang pagbuhat sang buluhaton dira sa Ginoo or pag-prioritize sang tanan sa imo nga kabuhi, hambal diri ang Ginoo matuod gid nga malipay dira sa imo kung unahon mo siya kag mag-focus ka sa pagkabuhi dira sa iya. Kag ang promise ang Ginoo, and all these things shall be added unto you. Buot silingon, tanan nga imo nga kinahanglanon. Sa adlaw-adlaw nga tanan, i-provide gid na sang Ginoo. Even sa imo nga pag-eskwela, or even ang mga kinahanglanon mo para mas makilala mo pagid siya, para mag-grow ang imo nga relationship dira sa iya. Ang Ginoo gid ang mag-provide. Gani kung ikaw bata, silingi diri, kung wala pa ikaw nakilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, gusto gid sang Ginoo nga kilalahon mo siya. Mangayo ka sang patawad sang imo nga mga sala sa iya, patihan mo ang ginhimo niya bata dito sa cross. Magbelieve ka sa iya bilang imo Lord kag Savior, kag magpanawag ka dira sa Ginoo bata, nga di mo gid kaya luwason ang imo nga mga sala. Kag paagi sinaong himuon mo ina bata, ang Ginoo gid magapulig sa imo nga magkabuhi ka sang matarong dira sa iya nga atubangan. Kag ang promise niya sa imo, siya gid ang maghatag sa imo sang kabuhi nga wala sang katapusan, kag i-provide niya gid ang tanan nga butang nga imo kina ang lanon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nag-believe kay Jesus, dugay na ikaw nga nakilala sa iya bilang imo nga personal savior, ini nga verse mga bata nagahambal gid sa imo nga nagapadumdum nga hindi gid ikaw mag-worry kay gusto gid sang Ginoo ipakita mo sa adlaw-adlaw nga imo nga pagkabuhi nga matuod gid nga ara siya sa imo kabuhi. Magkabuhi ikaw nga focus nga siya ang imo priority. Magkabuhi ikaw nga matarong kay ang promesa sang Ginoo ang tanan nga butang nga imo kinahanglanon ihatag gid sang Ginoo. Amo na bata ang promise nga dira sa imo. Kag malipay gid ang Ginoo kung ma-memorize naton ang iyang verse, ang iyang pulong. Sa subong hapon mga bata, i-memorize naton din na. Sige, basahon naton tanan. Matthew 6:33 basahon naton ang buong nga text kag sa Matthew 6:33 makita mag. And sige, Matthew 6:33 go. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ayan. So, ang himuon naton para ma-memorize naton, sundon si Teacher Kat sa akon nga action. Ang kamot diri sa shoulder. Rotation kita. Matthew 6, ready, go. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ayan, isa naman. Matthew 6:33, go. Shake ang hands. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ayan, dali naman ang kamot. Matthew 6, go sa ulo. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ayan mga bata, this time ikaw naman ang mag-memorize ng aton yung verse na wala sang copy. Pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa aton yung Facebook page sa CEF Coronadal. Bible lesson naman mga bata, ari naman duwat si Teacher Joy. May alasang isa ka bata, ang pangalan niya si Ruth. Ginsugo siya sang iyang mama o gintagaan siya sang ubra sang iyang mama gabantayan ng ilang sopas na ginaluto. Kagsilin sa mama niya, hindi mo ginapagbayaan na kay masunog na kung bayaan mo dapat ginaukay ginapirme ang sopas. So, paglakad sa mama niya, kinaukay-ukay niya. Dugay-dugay nag-abot ang iyang friend na si Jason. Kaginhagad siya nga maghambang sang bola. Siling niya, hindi ko pwede bayaan ning ginaluto kay masunog ni. Dali man lang ta maghambang, hindi na masunog ah. Kag dahil gusto niya gin maghampang, ginbayaan niya ang iyang ginaluto. Kag naghampang sila kadali ni Jason. Pero nalingaw sila mga bata. Kag, hala! Pagbalik ni Ruth, ahay, nasunog ang iyang ginaluto. Na-distract gin si Ruth kag wala niya nahimo ang ubra nga ginhatag sa iya sang iyang mama. Sa aton nga lesson subong mga bata, si Nehemiah gintagaan man siya sang importante nga trabaho sang Ginoo. Amo na ang maging leader o siya ang mag-lead sa mga Israelites para ipatindugliwat ang wall sang Jerusalem. Si Nehemiah, gin-appoint siya sang king o ni King Artaxerxes nga maging governor sang Juda. Ibig sabihin mga bata, siya ang maging leader sa mga Israelites para ipatindog or ipatindugliwat ang wall o ang pandera sa Jerusalem. Kag dahil governor siya, kay nang langgit siya sundon sa mga tao nga kung ano ang iya nga ipahimo o ano ang iya nga ipaubura. Kabalaan yung mga bata, ang mga nagligad ng mga governor nga ginbuslan ni Nehemiah, ginaabuso nila ang ilang nga posisyon kag ang ilang nga power bilang governor. Nagiging corrupt sila mga bata. Nagakuha sila sang kwarta sang mga tao para sa sarili nila nga benepisyo, para magmanggaranon sila, para magtawhay ang ilang nga kinabuhi. Kag sa sitwasyon ni Nehemiah, posible man nga ma-distract siya sa mga bagay nga pwede niya makuha mga bata tungod sa pagiging governor niya. Mga bata, kung ikaw anak na sa Dios or aran si Jesus sa imong tagipuson, may mga times gyapon nga dali kita ma-distract. Ano ba lang ang mga distraction mga bata? Nang distraction, amo na siya ang mga bagay nga hindi man masyado ka-importante pero nagakuha sang time naton or amo nang nagiging dahilan para hindi naton mahimo ang obra or ang task nga ginhatag sa aton. Pariyasin ng magtanaw ka sa movie. Pagtapos mo tanaw sa isa ka movie, gusto mo pa ng isa pa. So, dira lang naubos ang oras mo katanaw sa paborito mo nga palabas. Or, pariyasin ng hagadon ka sa imo nga mga friends nga maghimo ka mo sang sadya nga mga bagay, pero mali or sala sa atubangan sang Ginoo. Or pariyasin ng may ara ka sang video games yung gusto mong nga ginahampang. Kag tigpila ka oras kag dira nga naga hampang sang imo nga video games nga. Amo na mga bata ang mga distractions or mga bagay na pwede magkuha sang time mo para himuon mo dapat ang task or ang trabaho nga ginhatag sa imo. Or pwede man nga ang imo sarili sa sulod ang distraction mga bata ng kagustuhan bala naton nga maghimo sang bagay nga sa aton nga pamaagi kag hindi ta magsunod sa pamaagi sa Ginoo. Amo na mga bata ang ginatawag nga distraction. Kag ano bala ang siling sa Bible mga bata? Siling dari sa Colossians 3:2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So siling diri, if i-focus nato ng aton nga mga isip sa mga bagay nga ara dito sa Ginoo o sa mga butang nga ginapahimo sang Ginoo sa aton, kag hindi ang mga bagay nga ara diri sa kalibutan. Kay bisan Kristiya o bisan ikaw nagtuo na kay Jesus, may ara gyapon sang mga times nga ma-distract ikaw. Pero kaya gid ikaw buligan sang Ginoo nga mag-focus dira sa iya. Kay God is number one. So tandaan mo na mata ha. So si Nehemiah, may mga posibilidad man nga ma-distract siya kag sa mga bagay nga pwede niya makuha tungod kay governor na siya sina nga time. Pero wala na ginahimo ni Nehemiah. Nag-focus siya kung ano ang trabaho ang ginhatag sa iya sa Ginoo. Imbis nga siya ang magkuha sang kwarta sa mga tao, siya pa ang nagpagawas sang kwarta para sa mga tao. Siya ang gigamit niya ang sarili niyang kwarta para magpakaon sang 150 ka mga tao. Kadang iya nga nakaaway nga si Sanbalat kag si Tobiah, naghimo sila sang pamaagi. Kinabalaan nila nga pila ka weeks na nga nagatrabaho sila ni Nehemiah sang wall, kag napatindog na ang wall. Pero ang gate, wala pa na butang mga bata or wala pa natapos. Kaya gusto nila nga harangan ang trabaho nga ginhatag sang Ginoo. Gusto nila nga hindi matapos ang gate dito sa wall sa Jerusalem mga bata. Gani si Sanbalat kag si Tobiah, nagpadala sila sang sulat kay Nehemiah nga gusto nila makipagkita sa iya sa ibang nga lugar. Kay ginaisip nila nga kung may malain silang nga himuon kay Nehemiah, hindi matapos ang trabaho nga ginapahimo sang Ginoo. Pero gintagaan gid o ginabuligan gid sang Ginoo si Nehemiah, kaya wala siya nagsugot mga bata. Kaapat gid sila nagpadala sang sulat, kag kaapat man niya nagtanggi or wala nagsugot si Nehemiah. Gani sang naisip nila nga daw hindi gid madala si Nehemiah sa satong sulat, naghimo naman sila sang isa na naman kaplano. Nagpadala sila sang sulat mga bata, kag atong sulat Iba naman ang nakabutang. Ang nakabutang dito, nga ihambal daw nila sa hari. Kay King Artaxerxes, nga si Nehemiah, gusto niya daw maging hari sa Israel. Gani mga bata, kung mabalaan to ni King Artaxerxes, nga pinikal, ang pinikal nga to, kag patihan niya to, pwede nga tanggalon niya si Nehemiah sa iyang katrabaho, kag hindi na matapos ang ginapaubra sa Ginoo. Si Sanbalat mga bata, nagahimo siya sang pamaagi or nagahimo siya sang sala dira sa Ginoo kay ginapunggan niya ang mga ang trabaho nga ginhatag sang Ginoo kay Nehemiah. Balaan mo bala bata nga ikaw kag ako may ara man or nakasala man kita dira sa Ginoo. Nagahimo man kita sang bagay nga sala dira sa Ginoo. Ano bala nang ginhambal sa Bible kay pugna mga bata siling diri sa Romans 3:23 yan, for all have sinned and fall short of the glory of God. So klaro gid mga bata nga ginhambal sa Bible nga tanan kita nakasala. Ano bala nang sala nang tanan niya ginaisip naton, ginahambal kag ginahimo nga wala na lipay ang Ginoo. Parehas bala sina nang naghiram ka sang gamit sa imong classmate tapos wala mo ginahalungan, ginaguba mo o ginguba mo ang iya nga gamit. So sala gid ina siya nang magtingikal ka para ang iban ang maparusahan or ang manghud mo ang maakigan, so naghimo-himo pa sa istorya or nang ibuli mo or kadlawan mo ang isa ka tao or ang isa ka bata nga may ara sang kapansanan or may kakaiba sa iya. Sala ina siya mga bata. Kag ang sala may ara gid sang punishment or may parusa. Amo na ang mahiwalay kita dira sa Ginoo. Pero tungod sa pagpalangga sang Ginoo sa aton, ginpadala niya si Jesus para mapatawad ang aton nga mga sala. Ginhatag ni Jesus ang kinabuhi niya sa cross, napatay siya, ginlubong pero nabuhi sa ikatatlo nga adlaw. Kag kung uhan mo si Jesus mga bata, kaya niya gid patawaron ang imong nga mga sala kag buligan niya ikaw nga hindi ka na mag himo sa mga bagay nga sala dira sa Ginoo. Si Sanbalat mga bata, nagahimo man siya sa mga bagay nga sala dira sa Ginoo. Nagahimo gid siya sang tanan nga pamaagi para punggan ang pagpatindog sang pader or sang wall sa Jerusalem. Gani nagpadala siya sang sulat na to. Kag siguro, sang nabasa to ni Nehemiah, nakabatsyag man siya sang kulba. Pero mga bata, ginpili niya nga mag salig dira sa Ginoo, kag mangayo sang bulig sa Ginoo. Nag-pray si Nehemiah. Nag-pray si Nehemiah mga bata, kag nangayo gid siya sang bulig dira sa Ginoo, nga tagaan siya sang kusog para matapos ang trabaho nga ginhatag sa iya sang Ginoo. Ikaw man bata, kaya man ikaw buligan sang Ginoo nga mag-focus dira sa iya. Kay kung ikaw nagatuo na dira kay Jesus, may mga time gyapon nga ma-distract ikaw. Ma-distract ikaw sa mga bagay pareha sang pag-tanaw sang movie sang pila ka oras or pag-upod sa mga friends mo sa paghimo sang hindi maayo o paghampang sang video games nga dira na lang gid na ubos ang imo nga oras. Kaya kabuligan sang Ginoo nga mag-focus dira sa iya kay si Jesus or God is number one. So kapag mag-abot ang time nga na mga bata nga mabatsyagan mo nga doon, madistract ka na, himuon mo lang yung tatlo ka bagay. Number one, watch out. Tanawon mo or usisaon mo kung ano bala ang mga bagay nga nagadistract sa imo. Number two, ask God for help nga mag-focus ka dara sa iya kag hindi ka madistract sa mga bagay nga ara sa imo nga palibot. And number three, make plans to focus on God on the day. So, manggita ka or maghimo ka sang plano kung paano ka makafocus dira sa Ginoo sa adlaw-adlaw. So, pareha sina, mag-quiet time ka. Pwede nga 10 minutes or 15 minutes nga magbasa sang Bible, kag mag-pray. So, amo na, mabuligan ka nga mag-focus dira sa kay Jesus. Or, mamati isang mga songs, mga kanta nga about sa Ginoo. Or mag-pray, mag-memorize ang verse, or mag-istorya sa iban. tungkol sa Ginoo. Basi may friend ka, basi may classmate ka nga hindi nila kilala, sinugid bala si Jesus or ano ang ginhimo ni Jesus para sa ila. Pwede mo i-share na sa ila. Sa sina nga pamaagi mga bata, mabuligan ka nga mag-focus dira sa Ginoo. Kay kung ikaw anak na sang Dios, God can help you na mag-focus dira sa iya. Because God is number one. Si Nehemiah mga bata, nangayo man siya sang bulig dira sa Ginoo nga makafocus gyapon siya sa trabaho nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Gani nag-pray siya dira sa Ginoo kag nagpadayon siya sa trabaho nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Hasta nga natapos mga bata o napatindugid nila ang gate dito sa wall of Jericho. Kagsang natapos mga bata, nagkalipay gid sila, nag-celebrate sila mga bata, kag nagpasalamat gid sila dira sa Ginoo. Kagsang nabalaan sang ilang mga kaaway nga natapos na, napatindog na gid liwat ang wall sang Jerusalem, kag natapos na pati ang gate, balaan yung mga bata, nahadlok na sila nga mag-attack or mag-atake sa Jerusalem. Kay balaan nila o nakita nila kung paano ginbuligan sang Ginoo ang mga Israelites para mapatindog liwat ang pader or ang wall sa Jerusalem. Ikaw man bata, kaya gid ikaw buligan sang Ginoo. Kung ara na si Jesus sa imong heart, kaya ikaw buligan sang Ginoo nga mag-focus dira sa iya. Kag hindi ka ma-distract sa mga bagay nga hindi masyado ka-importante kag nagakuha sang time mo para matapos mo ang kinahanglan mo nga himuon. Paya sang mga palabas nga pirmi mo ginaabangan or mga friends mo nga nagahagad sa imo nga maghimo sang hindi maayo nga mga bagay or may mga video games nga nagaubos ang oras mo. So kung mag-abot ang time mga bata nga ma-distract ikaw or feeling mo do ma-distract ka na naman, dumdumon mo ang atong nga memory verse nga ginhambal diri sa Matthew 6:33. Siling diri mga bata, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So dumdumon mo gid mga bata nga sa tanan nga tion, unahon mo gid ang akabubuton sang Ginoo. Kay ang tanan nga kinahanglan mo, ihatagit sang Ginoo dira sa imo. So mga bata, kung mag-abot ba ang subong semana, kung ma-feel mo nga dumadistract ka na naman, himuon mo bala tong tatlo ka bagay nga ginahambal ko kagaina. Una, ano ganito? Watch out. Usisaon mo kung ano bala ng bagay nga nagadistract sa imo, video games ba na, friends mo ba na, or mga palabas, or mga sarili mo nga kagustuhan nga imo lang ang masunod gag hindi ang kabubuton sang Ginoo. So amo na ang watch out or hibaluon mo kung ano ang nagadistract sa imo. And number two, will you ask God for help? Mangayo bala ikaw sang bulig dira sa Ginoo para makafocus gyapon ka dira sa iya bisan may mga distraction nga nagaabot sa imo. And number three, will you plan ways kung paano ka makafocus dira sa Ginoo sa adlaw-adlaw? Parehas ang pagbasa sang Bible, pagpray, pamati sang mga songs nga naga-istorya about sa Ginoo or pag-istorya sa iban tungkol sa Ginoo. Kag dumdumon mo bala ang aton nga memory verse? By God's help, makafocus gid ikaw dara sa Ginoo. Kay kung ikaw ara na si Jesus sa imo nga tagipusoon, kaya gid ikaw buligan sang Ginoo nga mag-focus dara sa iya. Kay dumdumon mo liwat, God is number one. Kag kung ikaw naman bata nga wala pa si Jesus sa imo nga tagipusoon, hindi mo paghayaan nga ma-distract ka sa mga bagay nga hindi importante, kag ma-distract ka para hindi mo na mahimo ang pinaka-importante nga desisyon nga dapat mo nga himuon. Amo na ang magtuo kay Jesus. Kay nakasala ka dira sa Ginoo, nahiwalay ka tungod sa mga sala nga imo nga nahimo. Pero tungod palangga ka sang Ginoo, ginpadala niya si Jesus para patawaron ang imo nga mga sala. Gani, kung ikaw bata nga wala pa nagtuo dala kay Jesus pero ready mo na inang mahimong subong, pwede ba ikaw magsunod sa prayer ni teacher? buligan ko ikaw kung paano mo ihambal kay Jesus na nagatuo ikaw dira sa iya, kagung paano mapatawad ni Jesus ang imong mga sala. Let us pray. Fold your hands and close your eyes and bow your head. Follow kay teacher. Lord Jesus, ginaako ko na ako makasasala. Patawara ako, Lord, sa tanan ng sala na ako nga nahimo. Lord Jesus, nagatuo ako na ikaw lang gid ang makapatawad sa akong mga sala. Gani sumunga adlaw, Lord, ginabaton ko gid ikaw sa akong kinabuhi bilang akong Ginoo kang manluluwas. Umpisa subong, Lord, ikaw gid ang magbulig sa akon na mag-focus dira sa imo, kag hindi sa mga bagay nga hindi importante. Salamat, Lord Jesus, sa imo nga pagpalangga sa akon, kag sa imo nga pagluwas sa akon. In Jesus' name, amen.
1: Ayan mga kids, grabe no? So kung ikaw anak na sang Ginoo, dapat gid si God ang number one. Ihambal be? God is number one. Oo mga kids, biskanda mo sa mga distraction dari sa aton palibot or sa aton nakalibutan, ang Ginoo gid mag-help sa aton or sa imo para mag-stay focus kay God. Kaya mangayo ka gid help kay God para siya ang pinaka-best friend mo, para siya gid ang unahon mo. Kaya, always gid kita or always gid ka mo mamati sa aton nga mga lesson diri sa JNC Online kag on air. See you!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Move to God. Move by God. Move for God. Move Kids Radio.

0: kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: Mga ka-move, time for a question. Kapag meron tayo super duper big problem, kanino tayo tatakbo at hihingi ng tulong? A. Sa kaibigan na nag-promise ng tulong. B. Kay God na ang kanyang promises ay hindi nagbabago.
1: Kay God!
2: Tama! Palaging kay God lang tayo hihingi ng tulong.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ang inyo nga mga cares and worries and fears will always be given, mahatag naton sa Ginoo, because we know there are things in life na hindi naton dapat pasanon. Nag-agree man kamo sina? O kay makapoy kun kita nagapasan sina na si Gadya nag-offer that, ano gani offer niya? To cast, ihatag, idulong sa iya ang mga bugat balang bagay nga nagapabugat sa

aton nga mga kabuhi. Mga problema, mga challenges in life, difficulties, there are things nga hindi naton. In fact, hindi lang things gina-encourage kita nga hindi naton paglukdohon ina pasanon tanan. Kay kung himuon naton ina, then madula ang aton nga mga or may banan ng aton mga stress. Kaya ang mga stress ara gid man na, hindi gid man sa totally madula gid ya. Pero kung kabalo kita maghandol nga sa diin, aton iya ginhatag sa iya. Then ang aton nga semana, aton adlaw-adlaw, binulan, bulan, or every day of our lives, mangin mamagaan para sa aton because we know na amo nang aton nga sekreto. So kabay pa, subong hindi bugat ang imo pagpangabuhi bangod kay kabalo ikaw sang sekreto nga ginadulong ang tanan sa Ginoo. So once again, aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners gid nga nagapamati sa Sininga Radio DYVS 1233 sa aton mga radio AM band. Kabay pa, naga-enjoy kamo sa mga programa nga nagamit ini sang mga needs ninyo sa inyong nga kabuhi, mga wisdom nga inyo batian diri, nadamo sa mga relatable stories and mga topics na aton nga ginatalakay diri every day sa different nga mga programs. Just speak a program kung anong imo nga mga vacant time, available time, just turn on to DYVS. And sa aton pagpadayon sa sining aga, gusto ko mag-open sang song na one of my favorites when I was in high school called Draw Me Close. Pero before kita sina magpadayon, basi wala ka mo kabalo kung ano ning music nga akon gina-play all every time nga nagasugod ako. Then kwan iniya nang instrumental iniya, instrumental jazz hymns by Juju, J-U-J-U, song piano. Basi gusto ninyo check it out ini nga series of mga jazz music kung mahiligon ikaw sang jazz. Kay ako yung nabian man ko sang jazz. So okay, so this time aton pamatian na aton opening song called Draw Me Close. Okay, damo man nga kanta, pero inisubong sa Gateway Worship, nami naman ang iya nga pag interpret sa sini na song. So are you ready to listen? So sige, kung naka-on ang imong yung wifi dira, then you can Google and sing along, find the lyrics, sing along sa sining kanta or ambahanon, Draw Me Close.

that's the song. You draw me close. Naga-repeat lang na ang verse kag chorus sa sina nga song. And that is a very nice song. Labi na gid sa pwede mo magamit sa imong devotional kung nagsugod ikaw. It's a prayer. Draw me close to you. Diba? Nami siya nga gamito naton. So, nga mo nang akon nga gin opening song sa sining episode naton because related din sa aton nga istoryahan subong nga adlaw sa aton nga series sa sining sa nagligad ang opening naton anchor verse naton ara sa Ecclesiastes no chapter 1 where nagahambol dira that meaningless everything is meaningless. Ang keyword nga aton ginkuha dira ang challenge nga anong gain, anong ginansya, anong profit makuha natin na sa sininga pag-exist natin sa kalibutan. And the answer nga aton nga ginlantaw sa sininga nga book is meaningless, wala pulos, wala sang gain. But salamat kay may ara perspective nga may gain actually. Because we said that ang book of Ecclesiastes, hindi ni siya ang answer sa tanan, no? Kinanglan sang sininga book ang other books to complete the message, no? Kay kalaway man nga naghambal kita may Ginoo kita sun wala man gali gain, wala man gali pulos ang meaning, no? Inaya ang truth lang gid nga ginahambal dira sang author nga under the sun, meaning to say as we live our life here for the here and now is pointless. Manggaranon ka man or ma-imol ka man, whatever ma-labot mo sa inyong kalibutan, wala siya pulos. Kagtutuod gini na. All of us will go to the grave. Wala. Maskin anong ma-labot mo, wala sing pulos. Nga atuod na siya because kung wala ang Ginoo sa picture. Because ang hope sa kabuhi is when we know God and we are in a personal relationship with God. So it's not under the sun, but it's above the sun is our hope. Above the sun that refers to God, who is the creator, siya ang manunuga, siya ang Diyos na nagtuga sa sining kalibutan. Once we are able to connect with God through Christ, through faith in Christ, then that's where life has meaning. Kag mga tao nakakilala sa Ginoo sa Old Testament and New Testament, then ang ila kabuhi hindi na meaningless. So gain. So nagligad aton gintagaan sang meaning ang word nga gain. Acronym is G A I N. So naguna ta sa G which is grace. So nga kun may ara Ginoo through Christ ang aton nga kabuhi, nga again hindi na loss, hindi profit na siya. May ginansya na. Kay nakita naton ang sekreto, like just like Paul when he said for to me to live is Christ and to die is gain. Mulanggalin ang sekreto, when we know Christ and live for Christ, serve Christ till our last breath here on earth, mangin meaningful, mangin gainful ang aton pag exist, not just exist but meaningful, significant na pag-exist. Okay, kung nag-exist lang ta wala Ginoo, da wala lang ta, wala gid pulos, di ba? So amo na ang thesis sang Book of Ecclesiastes. So subong makanto kita sa letter A na, tapos naman ang G. A naman ta, which is access. Okay, say the word with me. Ano gani? Access. Meaning may ara kita direct line sa Ginoo. Okay, through Christ. Hindi kita makasulod lang sa iya presensya. Maagi gid kita. And for Christians, I hope nga hindi natun dugangan ina nga mensahe nga sining sa Bible, si Kristo lang gid ang alagyan kay siya naghambal. Ako ang dalan, alagyan, no? Kamatuuran, kagkabuhi. Waising maka palapit sa Amay, sa Diyos Amay, except sa iya lang gid
Okay, amo nang ginahambal sang Bible. Okay, so can you imagine na na-remind ako sang story about sa isa ka fireman nga may ala tani siya concern sa US ni nga story nga nabasa ko lang. May concern siya pero grabe, gusto siya ma-meet sang president kag pero di pag-abot niya sa White House, tamo gitawo, hindi gid siya ka, dali-dali gid siya sulod, dumapuli na lang siya. Nasun sa gua, may nakita siya mga kabataan, naghahampang. Nasun, grabe gid, huyoy, abagay ah. May isa kabata nagpalapit, sir, seems like daw ka sad sa imo. Gani, may concern talaga ko, isa ko ka-fireman. Importante na akong concern na budlayan ko grabe gid gali ang presidente budlay gid siya gali nang maki appointment sila sa bata ho gani sir damo gid diri but don't worry just follow me nagalakat sila well nag istorya update ko bala kay makantuta sa president wala man lang kaya binisang fireman siguro bata man lang ni dugay he find himself nga ato na siya sa presidente sa na-meet siya na ang presidente kag natingala gid siya wala niya ginmain nagupod siya gali isang bata kay gali ang bata gali to bata gali isang presidente why damo nag-aagi sila sa mga guard mo na nag-istorya-istorya sila daw wala man lang sa mga guard gali bata sa presidente nagayado guys si Abraham Lincoln gali ang presidente iya bata gali to nga ang nagdala sang fireman. So can you imagine no, kung ano ka powerful inang access nga ginasiling naton. So kung tumulo o ikaw ni Kristo, wow, dapat naton ma-realize na ano ang pribilehyo may ara kita. Nga may ara kita free access to God. Basta upod naton si Kristo. Ginauyata naton si Kristo. Ang aton pagtuo ara dira kay Hesu Kristo mismo. Okay? Ang episode gani naghambal, ano bala ka powerful ini? Episode 2:18 pa kadto sa 20, naghambal diri paagi kay Kristo, kita tanan nga mga Hudyo kag mga hindi Hudyo sarang na nga makalapit sa amay paagi sa isa ka Espiritu Santo. Gani karon damo mga hindi Hudyo hindi nakamutag ga iban nga lugar mga estranghero kundi kasimanuan na sa mga katauhan sang Diyos nga miyembro sang pamilya sang Diyos kita mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog ang iya pundasyon nga bato amo si Kristo kag ang iya mga haligi amo ang apostoles kag mga propeta. So ang point diri paagi kay Kristo. Kita tanan siling diri Hudyo man or hindi Hudyo, may ara kita siling diri makapalapit na kita sa amay. Wow. Paagi sa Espiritu Santo. I mean to say, kung Hudyo siya, kung hindi siya Christian nga Hudyo, ati wala siya Espiritu Santo. Reliyon lang iya nga Hudyo. So sindri ang makapalapit lang ang may ara Espiritu Santo kang ina nga Espiritu Santo amo ina si Kristo mismo nga naga puyo naga reside sa tagipusoon sa mga tawo nagbutang sa ila pagsalig kay Kristo sa Ginoo pagi kay Kristo ginbutang dayon ng Espiritu Santo. Okay, amo ina ang tanda no ginpatinan kita nga makatawgon nga mga iya nga mga katawhan bangod sa presensya sang Espiritu Santo. Ang tanan ng mga tao, may Kristo sa ilang nga kabuhi. Hudyo man siya or hindi Hudyo. So, kita tanan na pamilya sang Diyos. So, pamilya kita, pamilya lang ang may access sa amay. Di ba? So, gainful ang pangabuhi. As I've said, sa nagligad, ang gain diri, hindi lang material thing. But shalom, holistic sa tanan ng mga aspeto sa atong kabuhi. Di kinahanglan nga mag-milyonaryo, no? Kinahanglan lang godliness with contentment, no? May kontento kung anong gina-provide sa Ginoo. Di ba't silingon nga ipanaog na aton mga standards, aton mga dream. Continue to dream big dreams, but in the process, kung di pa naton malabot, dapat
may ara na kita sang kakontentuhan nga ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. So grabe no, so that's why ang ginpili ko nga mga kanta diri sa Musika Buhi. Musika Buhi is about the playlist nga aton mga ginagather nga mangin dugay-dugay kabahin na gid sa aton kabuhi ini nga mga ambahanon. So diri ang Draw Me Close nga akon nga ginpili because this is about sa aton pagpalapit sa Ginoo ba. Hindi naton i-miss ina nga pribilehiyo nga makapalapit kita sa iya, access ina. So may mga times kung dulum-dulum gid nga daw ginapangita naton ang buyas ang Ginoo. This is a prayer song. Lord, draw me close to you. I know I have free access, pero daw kadulum diin ka. Never forget nga may connection ikaw sa iya. Pray. Pray because every time we pray, we connect. We have that free access. Saling diri, draw me close to you ang prayer, never let me go. And then I lay it the all down again. So it's just ang writer diri nga kun ala siya sa mga challenging moments sa kabuhi, mga tough times sa kabuhi, difficulties. Gusto niya i-lay down again ang iyang mga problema. To hear you say that I'm your friend. Oh, para sa iyo. Gusto lang niya makasulod sa presensya sa Ginoo. Nga mabatian nga may ara ko abyan. So nag-express siya. Sabi niya, you are my desire. Ikaw ang akon nga gina-desire. Wala na sang iban. Kaya sabi niya, dari gin-confess siya, cause nothing else can take your place. Wow. Wala na sang maka-replace sa imo, Lord, sa iyang kabuhi. Gusto niya i-feel ang embrace sa Ginoo. So next line, help me find the way. Tinga, help me find the way. Again, most probably ang context ini sa mga tough times, difficult times, dark times sa kabuhi that hindi niya makita, hindi niya ma-feel. Nag-pray siya, help me find my way back to you. Bring me back to you. Pwede man natun lang taon ini. Kung kisa, maskin may ara kita access sa Ginoo. Pero sometimes, kung ma-perde kita because nag-succumb kita sa mga temptation, kung kisa, do pangitaon na to ng guya sa Ginoo, do nag-turn ng iya face sa aton, and we want to turn our back, our way back to Him. And this is the prayer, because I am your child. Yes, sometimes I wonder, Lord, but I am drawing back to you. And then ang chorus ka namin din nag-express, you're all I want, you're all I need. Wow, ikaw lang gid ang iya gin-express. You're all I want, kaduhan niya gin humble diri. You're all I want, then di lang man, but you're all I needed. You're all I want, and then help me know you are near. Again, as I've said, depende kung anong most probably gid yan, kasi nag-wonder ni siya, no? So, because hindi niya na mabatsagan, guru, ang presensya sa Ginoo, but help me know you are near. Lord, despite sa akon nga mga bloopers, despite sa akon mga bagras, sa akon nga mga sa akon kabuhi, bangod sa akon mga sometimes nagatinunto ako, pero nagapanumbalik ako. Help me find my way. Help me know that you are near. I am your child. What a privilege. What an access we have. Okay? So, I have here a few recommendations pagid sa mga songs nga pwede ninyo pamatian nga mangin part sa inyong playlist. Ang ining we will draw near nga kanta by Martin Nistrom sa Integrity. Ini about man sa access man we will draw near. And then another one, last nga akong recommendation is that Lord I Need You by Chris Tomlin naman niya. Ini still about our prayer that Lord kinahanglan ko ikaw, Lord I need you sa mga whatever we go through in life. This all three songs naga-encourage ni about not neglecting no ang aton pribileyo sa aton pagpangamuyo because we can access God immediately through prayer. And you can only imagine, wala lang kita nag-access ang presidente sa kalibutan, sa country, sa Pilipinas.
or president sa US, China, Australia, Canada, hindi ni nga mga presidente sa kalibutan aton gina-access. Ang aton gina-access siya kay palapit kita sa iya nga abri ang trono, ang grasya sa Ginoo. Wow, what an important truth nga sometimes na-miss naton bilang mga tumuluo. So, amo ini ang tatlo ka kanta, draw me near. We will draw near kag ang last Lord, I need you. So, amo nang akon nga challenge sa inyo. So, we will draw near, may ara diri, it's like a prayer also. Nagahambal siya nga magpalapit siya sa Ginoo. Grambal sa diri, Jesus, we hear you calling. So, meaning to say, mismo ang amay may ara invitations kadamo sa mga verses sa Bible nga ang Ginoo nag-invite gid sa aton nga magpalapit kita sa iya. Kung kis abalano, may mga times man nga naghambal kita, Lord, makakado kalayo sa imo, Lord. Di ba, manumbatian nato. Pero actually, hindi wala ay nagapalayo or wala ay nagapalagyo ang Ginoo, ah, di ba? Kita na iya ang nagapalayo sa Ginoo. Kung ara kita nagapangabuhi sang sala, di, layo-layo lagi na ang Ginoo. Pero kung nagahinulsol kita, nagakonfess kita sa atong mga kasalanan, kung magtalikod sang sala, makita mo nga ang Ginoo, all the way ara man lang siya galigahulat sa imo. Okay? So, muna ang prayer, mandiri, sa sininga kantra, we will draw near. Draw near. And then, ganamian ko diri, nakabay pa sa example diri sa mga ginahatag na, like Mary, no, he found a better part. Kaya nagpungko, kaya sa presensya sa Ginoo. Okay? So, imagine, may ara, ikaw pa utwasan sa imo problema. Bawo, siguro maibanan gid ang mga mental health problem and issue natun. Recommendation ko ini, na grabe gid nga recommendation sa aton nga government. Kakabay pa panugutan ninyo nga may ara gid lugar ang Biblia sa eskulahan kay para ang mga bata ma-direct naton sila nga pwede ma-access ang Ginoo kay kun may relasyon ang makabataan sa Ginoo bawa ma-access na nila ang Ginoo kag kun may mga problema sila nga grabe nga mga problema kabalo sila, may ara sila nami nga perspective about life, about problems. Hindi sila mataman, hindi sila madalman. So mag-reduce gid ang mga mental problems ng mga kabataan. Grabe din ang rise ng mental problems, anxiety problems ng mga kabataan. Subong, hindi lang kabataan, as mga dalago man. Kung kisa, binatong kadalago kita, makaya lang nato ng mga problema. But hindi man, nag-breakdown man ang mga adults, no? Labi na gidya kung tugutan sa Ginoo man, nga mag-crumble ang aton mga achievements, ang aton nga mga ginatindugan, ginasaligan bala, ng mga nalabot naton. Oh, nothing really is permanent here on earth. Anything can happen. There is no such thing as permanent security here on earth. Again, sa snapshots lang din sa mga ikaduha kag ikatatlo nga kanta. Pero ang anchor song nato na mugitong draw me close. Kag ang last naton nga song isa muna siya ang Lord I Need You. Again, every hour, may kanta nga, every minute, every second of the day, let's draw near to God and pray and enjoy that free access. Imagine yourself. Ano man lang ang tanan sa kalibutan, di ba? Pintok lang. Kag kita, God looking at us sa galaxies, siguro gin-divide pa gina ang isa ka pintok. Amuna kita kagamay, pero amuna kita kaimportante sa mata sa Ginoo. That He loves us so much that He sent His Son Jesus to die for us. Wow, what a love ni God sa aton. So, be sure to have a personal relationship with God because that's the key to that free access you have to God. So, kabay pa, ini naghatag sa inyo sang inspiration to live a gainful life. G stands for grace, A, access. Do you have that access to God? God bless us all.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Y usted es Radyo Komunidad. Ta servi para konekta gobyerno, privado y mga miyembro del komunidad. DXAS 1160. Di ustedes Radyo Komunidad.
1: Ang oras sa buong Pilipinas ay alas 11 ng umaga.
2: Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapwersa Ed.
3: At ako naman po, si Kapwersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio.
2: 1116 sa inyong mga radio.
3: Sa programang
4: Pwersa na ba?

0: Kaforza, kaforza, kaforza. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza, sa ating pong mga nakikinig at nanonood sa umagang ito. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning sa ating lahat mga kaforza. Sa ating pong mga karatig probinsya na ngayon po ay nakikinig at nanonood dito po sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Maayong-maayong udto sa atong tanan, hinaot-punta na kita sa maayong kondisyon nga naminaw o nagtanaw ka na itong adlaw karon. And of course, sa ating pong mga kababayan dito po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaninyo. Katante, mga muslimin, kumusta, kumusta, kumusta po lahat. And of course, nandito po sa Zamboanga City, kita los tedes, naway nasa magandang kondisyon po tayong lahat ngayon. Taki di ustedes servidor, kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy. Gracias na di ustedes soporta na di among programang Puwersa Naval. Yan po, mga kapuwersa. Yes, kapuwersa.
1: Iba talaga ang ano no? Iba talaga kapuwersa Ed, ang maraming alam.
0: Yes, iba na ang may alam, kapuwersa Grace.
1: Ayan, good morning, good morning. Gracias.
0: Yon, yes, gracias.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Apprentice Seaman Journalist. Kapuwersa Grace ang iyong mga kasama sa umagang ito.
0: Yan, yan po. Ayan. Mga kapuwersa. And sa ating pong, syempre, ang ating pong tagapakinig ng mga chuper dyan dahil sobrang init ng panahon ngayon. Mag-ingat po tayo, lahat po ng ating mga biyahidor, lahat po ng ating mga chuper, mga kaibigan, mga kapuwersa, huwag pong kalimutan na magbaon ng tubig, payong at iba pang pangproteksyon sa katawan dahil po sobrang init ng Zamboanga City at sa, yes, sa Luzon naman po ay maulan, mag-ingat din po at huwag po tayong padalos-dalos na tayo po ay dumaan po sa mga baha, mga kapuwersa, dahil ito ay may dulot na syempre yung sinasabi nilang leptospirosis, kapuwersa Grace. Mag-ingat po tayo lahat dyan po, ang ating mga kababayan sa Luzon, mga kapuwersa. Yan.
1: At nakita ko nga din no, kapuwersa Ed, ang salita lang yan eh, sa Luzon, tag-ulan.
0: Yes.
1: Sa Mindanao, tag-init. So, paano naman daw sa Bisaya? Tag-brownout.
0: Tag-brownout doon. May ano pala lahat, may side effect.
1: Yes.
0: Yan po, mga kapuwera, sa ngalan po namin Commander, Naval Command Western Mindanao, Rear Admiral Constancio Arturo Embreas Jr., Philippine Navy. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa aming pong mounting unit na pinangunahan po ng aming commanding officer, Lieutenant Ross Victor D. San Luis, Philippine Navy. Magandang umaga, sir. At sa lahat ng bumubuo ng CMOU Western Mindanao, magandang morning. And siyempre ang ating group commander, Kapuwersa Grace,
1: yes,
0: Colonel Saldi A. Juneda, Philippine Navy Marines. Good morning, sir. At sa lahat ng mga senior officers ng CMOG PN, magandang morning.
1: Abangan pala natin, no, Kapuwersa Ed, ang retirement ni sir.
0: Yes po, ngayong November, Kapuwersa Grace, yes po. And talking about po kanina sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, nice natin ipagmalaki ngayon ang bagong bridge na open na po para sa Islanders, the Olotanga, Olotama, Olotanga, Talusan, Mabuhay po, na meron na po kaming tulay na bagong-bago. And soon pupunta po.
1: Napakasarap umuwi.
0: Yes, team force. Kaso busy pa, Kapuwersa Grace, after the local AGI.
1: Yes.
0: Yan. And soon, with the personable family, at picture-picture tayo doon sa tulay ng pag-asa. Yan po, mga kapuwersa, kami po ay makasama nyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa DXIS, your community radio 1116, sa inyong mga radyo, mga kapuwersa. At kami po ay simulcasted over DXKI 1062 in Coronadal at DXGR 106.9 Radyo Gandingan FM sa Cotabato po yan, mga kapuwersa. And of course, sa DWDDA Radio in Metro Manila, every Sabado po, mga kapuwersa, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapuwersa. And syempre sa mga Facebook pages po ng ating mga partners, Kapuwersa Grace, tulad ng mga Facebook page ng DWDD, and of course sa ating Philippine Navy page,
1: yes,
0: MOU Western Mindanao, CMOG PN, and the Naval Command Western Mindanao official Facebook page po, mga kapuwersa. Yan, kami po yung mapapanood doon, mga kapuwersa, live na live po. And of course, pag kayo po nanonood ng aming live at free po kayong mag-comment.
1: Shout out na rin.
0: Para po ma-shout out namin mamaya at ngayon. Pwede agad-agad ngayon.
1: Meron na nga, oh.
0: Shout out muna ka for si Grace, oh.
1: I-shout out na muna natin agad-agad. Ito ang una nag-comment. Isang napaka-Korean nata ito. Pero ito ha, kasama natin to sa
0: si Sarge Aldrin.
1: Yes. Na kasalukuyan ngayon, nag-o-observe ng kanyang
0: MWB.
1: Yeah. Shout out mga ka-Forza Rock from Nueva Ecija.
0: Wow,
1: parang ang dami na itong pinupuntahan. Ha?
0: Nueva Ecija, magdala ka ng sibuyas.
1: Yes.
0: Maraming sibuyas dyan tsaka palay. And po, mga ka-Puwersa, siyempre, ang ating director na mamaya po ay ating guest din po dito sa programang Puwersa na Bal. Good morning po, Sir Cabaltera, sir. And of course, sa ating mga kapuwersa na ngayon ay busy sa opisina, kapuwersa Grace, na sana madikit na yung yakan inspired design ng ating office.
1: At kahit no, Sabado, syempre, kailangan din natin ng full force.
0: Yes, good morning dyan, headed by P.O. 3rd Beloso. Good morning, PIC, Simon First Tejeros, at sa lahat po ng mga Siemens.
1: And aboy din si P.O. 3rd Halasan.
0: Yes, sa office ngayon, yes. Good morning, P.O. 3rd Halasan, Ernie D. Halasan, Ernie Durano Halasan, Philippine Navy. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Of course, kay Prentice Simon Abanyo, Prentice Simon Ortiz, at sa lahat ng mga bagong reported personnel ng CMOU Western Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. Yan po mga kapuwersa. And free po kayong mag-comment para po mamaya may shoutout tayo. At mamaya po, maganda po ang ating mapuwersang talakayan, kapuwersa Grace, dahil meron tayong activity na once in ano lang mangyari ito mga kapuwersa, dahil makikita din po natin ang mga modern na mga barko ng hukong dagat ng Pilipinas na andito po sa AOR ng Naval Command Western Mindanao mga kapuwersa. And kasama din po ang ating foreign na mga Navy na bisita po ng NCWA mamaya. And pag-usapan natin mamaya pag mapuwersang talakayan na kapuwersa Grace. Ngayon muna, atin munang talakayin o ang ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukmong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: 99.6 milyong halaga ng kontrabando nasabat ng Naval Command Western Mindanao sa tatlong operasyon. Nasabat ng Naval Command Western Mindanao o NCWM ang mahigit 99.6 milyong halaga ng mga illegal at smuggled na produkto sa tatlong magkakahiwalay na operasyon sa karagatan ng Kanlurang Mindanao simula noong 28 August hanggang September 3 nitong taon. Kabilang sa mga nakupiskang kontrabando ang mga sumusunod: illegal na diesel fuel na nakahalaga ng 72,172,046 pesos, smuggled cigarettes at motor vessel na nakahalaga ng 27,228,969 pesos, illegal na lawn lumber na nakahalaga ng 251,999.50 pesos mga kapuwersa. Umapaw ang papuri kay Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, ang commander ng Naval Command Western Mindanao, para sa mga operating unit at katuwang na ahensya dahil sa kanilang pagiging alerto at maayos na napakipagtulungan. Tiniyak ng Naval Command Western Mindanao na mas lalo pa nilang patitindihin ang maritime security operations at pakikipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang smuggling sa rehiyon. Yan po ang inyong local news.
1: West Mincom at Joint Task Forces nakahanda na para sa payapa at ligtas na BARM Parliamentary Elections 2026. Buong-buo ang kahandaan ng Western Mindanao Command at ng mga kaugnay nitong Joint Task Force upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad bago, habang at matapos ang makasaysayang kauna-unahang BAR Parliamentary Elections ngayong Setyembre. Ayon sa pamunuan ng Western Mindanao Command, nagpakalat na sila ng mahigit 5,000 sundalo kasama makaragdagang batalyon mula sa iba't ibang rehiyon upang magsilbing tagapagtanggol sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bukod sa matauhan sa lupa, nakahanda rin ang mga modernong asset ng sandatahang lakas tulad ng masasakyang panghimpapawid at pangdagat para sa mabilis na pagresponde sa anumang banta sa seguridad. Binigyang diin ng militar na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Commission on Elections or COMELEC, Philippine National Police, PNP at mga lokal na pamahalaan upang pamahalaan ang mga voting center at bantayan ang mga tinutukoy na watchlist areas. At yan po ang ating rehiyong balita.
2: Navy News Blast!
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Yes po, mga kapuwersa, ang pinakamainit na balita po ng hukbong dagat ng Pilipinas dito sa Western Mindanao Area of Responsibility, mga kapuwersa. And of course, mga kapuwersa, ang ating pong local news ay ang ating pong Naval Command Western Mindanao ay kasabat po ng 99.6 milyong halaga ng mga klaseng-klaseng illegal at smuggled na mga goods at smuggled na produkto pala sa tatlong magkahiwalay na operasyon, mga kapuwersa. Yan po ang trabaho ng Naval Command Western Mindanao at ito po ay hindi titigil, sabi nga dito, dahil po ito ay illegal, kapuwersa Grace. Yan.
1: Ayan. Hanggat patuloy ang mga illegal na kalakal, yes, patuloy rin po kaming higpit.
0: Yan, yan. Tama, para tama, kapuwersa Grace. Yes, at hindi po tumuloy ang kanyang klaseng mga illegal na activities dito sa karagatang sakop ng Naval Command Western Mindanao. At sa regional news po, mga kapuwersa, dahil papalapit na po ang eleksyon ng BARM parliamentary election this 14 September, ang ating pong Western Mindanao Command ay nagkalat na po or nagpadala ng 5,000 soldiers po. At syempre, with the 5,000 soldiers, meron po mga assets at capabilities na dala-dala po ng ating mga sundalo na na-assign po ngayon sa BARM area dahil po sa kanilang election this 14 September. Yan po. At sinabi po ng West Mindanao Command na handa po at handang-handa ang West Mindanao Command sa election, mga kapuwersa. Yan po ang ating local at regional news ngayong umaga, mga kapuwersa. At mamaya po ay we'll have a break po. Mamaya po ay pag-usapan natin ang upcoming activity. Bukas na ito, mga kapuwersa, dito po sa Naval Command Western Mindanao. Yes po, mga kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa

0: Puwersa, Grace, yes. Mga kapuwersa. And po mga kapuwersa, tayo po ay dadako sa ating Navy Talks o mapuwersang talakayan kung saan po mga kapuwersa ating pag-uusapan ng mga kaganapan dito po sa Naval Command, Western Mindanao. Kasama na din po ang mga activities, upcoming activities at yung mga previous activities ng ating command, mga kapuwersa. And of course, hindi lang po ito para po sa aming command. Pwede pong mag-join dito ang ating mga partner stakeholders, kapuwersa, yes, Grace. Yes. At pag-usapan din natin ang kanilang mga misyon at mga gustong iparating sa ating mga kababayan na manonood at nakikinig sa programang Puwersa Naval. Tulad na sa umagang ito, ang ating pong bisita, ang direktor po ng programang Puwersa Naval, ang ating acting ACO PES 4CMO o si 7 Naval Command Western Mindanao. Magjo-join po siya ngayon via Zoom VTC ang ating Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Magandang umaga, sir.
1: Isang napakagandang Navy morning sa ating mga kapuwersas, kapuwersa Ed and kapuwersa Beth. And sa lahat ng nanonood via Facebook Live through our Facebook page ng 1116 DXAS, your community radio, and also sa DXGR Cotabato and DXKI sa Coronadal at sa Philippine Navy Facebook page, and lalong-lalo na sa AFP Radio Facebook page. Naka-streaming tayo ngayon, kapuwersa Ed. Sa lahat ng nunood at nakikinig sa radyo, no? Magandang Navy morning sa ating lahat.
0: Yan, mga kapuwersa. Alam nating kapuwersa Grace at sa this whole week, kapuwersa Grace, I'm busy ang opisina ni Sir Cabaltera, no, dahil meron tayong upcoming activity na mag-start na bukas, kapuwersa Grace. Then ngayon po ating pag-uusapan para po sa kalaman na ng ating mga listeners and viewers, sir, sa umagang ito, ano itong MTA Sigal 10-2026? Bakit isinagawa ng Philippine Navy kasama ang Royal Brunei Navy, sir?
1: Kapuwersa Ed and kapuwersa Beth, bago ko sagutin yung unang katanungan, ayan yung unang kong batiin ng ating Flag Officer in Command Philippine Navy, na walang iba kundi si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Philippine Navy, and ang ating butihing ama ng Naval Command Western Mindanao, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, and sa lahat ng buong-buo ng command team ng NCWM, magandang umaga. So, yun, kapuwersa Ed and kapuwersa Beth, meron tayong napakahalaga at napakagandang activity na papalapit, no? Actually, bukas na ito. So, ang MTA Sigal o yung tinatawag na Maritime Training Activity Sigal 10/2026, bakit siya 10/2026? Ika-10 iteration na ito, kapuwersa Ed, kapuwersa Beth, no? Meaning pang-10 MTA Sigal na ito between the Philippine Navy at ang Royal Brunei Navy. No, itong MTA activity nga, no, or MTA ay isa sa gawa ng Philippine Navy at Royal Brunei Navy dito sa Zamboanga City, no, particular dito sa Naval Command Western Mindanao Area of Operations. Simula 14 hanggang 17 noong sandang Setyembre itong taon. Actually, bukas darating ang pinadalang naval ship o barko ng Royal Brunei Navy, yung KD Darussalam, na may bow number na 06. So layunin ng aktibidad na palakasin ang maritime cooperation ng dalawang bansa, pahusayin ang interoperability ng ating mga maritime forces at isulong ang maritime security sa pamamagitan ng combined training, no. Matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at Brunei Darussalam pagdating sa defense at security cooperation na nakabatay sa mutual respect, pagtutulungan at iisang hangarin para sa isang mapayapa at ligtas na rehiyon. So sa pamamagitan ng aktibidad na ito, no, yung MTA Sigal, nagkakaroon ng pagkakataon ng dalawang navy na magbahagi ng kaalaman at karanasan, palakasin ang professional relationships at higit na maunawaan ang procedures at operational perspectives ng bawat isa. So sa kabuuan, pinapakita ng MTA Sigal na ang maritime security ay isang shared responsibility, no, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng maritime forces, mas napapalakas natin ang seguridad at katatagan ng ating rehiyon, no. So yun, kapuwersa Ed and kapuwersa Beth.
0: Yan, mga kapwersa. Sa binanggit ni Sir Kapwersa Grace, para po sa ating mga kababayan at tagapanood at tagapakinig sa programa, ay para ipakita din natin, Kapwersa Grace, yung shared responsibility kasi ang lawak ng ating mga

0: karagatan Kapur sa Grace. Tama. So itong ating mga karatig na nation Kapur sa Grace ay dito para tumulong at tulungan ng ating Naval Command Western yes. Mindanao. Okay. Yan.
1: Ayun, di ba? Napakalawak naman din talaga ng ating branch of the service, no? So, sir, regarding naman din po sa shared responsibility, sir. Ano na naman po ang mga pangunahing aktibidad na maaaring abangan ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa MTA Sigal ngayong buwan ng taon 2026, sir?
2: Okay, so Beth, ang aktibidad ay magkakaroon ng harbor phase, no? At sea phase, no? Harbor phase meaning dito lang sa port ito at sa sea phase sa karagatan ng area of operation ng NAVCOM West Min, kung saan magkakaroon ng professional exchanges at combined maritime training ang mga tauhan ng inyong Philippine Navy at Royal Brunei Navy. No? So sa harbor phase, isasagawa ang iba't ibang professional exchanges, bilateral discussions sa ship tours, technical exchanges at cultural activities, no? May mga bibisitahin silang mga mahalagang lugar dito sa Zamboanga City, no? So kabilang sa mga training activities ay ang Maritime Domain Awareness or MDA, Combined Command and Control, Maritime Interdiction Operations or yung tinatawag na MIO, no? Sa mga VVSS na ito, no? At may live firing training exercise din tayo na isasagawa alinsunod sa mga kinakailangang safety at operational requirements, no? So layunin ng mga aktibidad na ito ay para mapahusay ang coordination, communication, teamwork at familiarity sa maritime procedures ng dalawang Navy. So bibigyang diin sa lahat ng training ang kaligtasan, no? Mahalaga-mahalaga ito, professionalism, disiplina at maayos na coordination, no? Bukod dito, magkakaroon din ng sports activities, no? So hindi lang po training at mga subject matter expert exchange, kundi may mag-enjoy din yung mga kalahok ng dalawang Navy sa gaganaping sports activities, no? May cultural exchanges din at fellowship at iba pang social activities upang higit pang mapalakas ang camaraderie at pagkakaibigan ng mga kalahok. So yun, Kapur sa Bet.
1: Ayun. Napakalawak din talaga ng itong activities natin ngayon, sir, no? Kasi bukod sa mga sea phase or exercises, mm-hmm. meron din tayong mga familiarization and also yes. cultural visit,
0: yes.
1: no? Siyempre, sa ibang kultura, yes. Maganda rin na mag-explore din sila sa ibang tama. Culture mm-hmm. and also sa ibang country na bibisitahin nila, sir. So, regarding naman po, sir, no, sa iba pang aktibidad, paano po makakatulong ang isang aktibidad tulad ng MTA Sigal sa pagpapalakas ng maritime security, particular na po siyempre dito sa Western Mindanao at sa mas malawak na rehiyon?
2: So yun, Kapur sa Bet, no? Ang maritime security ay hindi lamang nakasalalay sa sariling kakayahan ng isang bansa o Navy, no? Mahalaga rin ang coordination, no? Information sharing, communication at lalong-lalo na mutual understanding sa pagitan ng mga maritime partners, no? So tayo, dahil yung bansa natin ay archipelagic tayo, so may mga karatig bansa tayong kasamahan natin na yun, kailangan nating makipag-coordinate sa kanila, no? At makipag-sabayan, no? Dito sa pagpaprotekta ng ating karagatan, no? So sa pamamagitan ng MTA Sigal, mas napapalawak ang kaalaman at karanasan ng mga kalahok sa pakikipag-operate, no? At pakikipag-coordinate sa isang maritime environment, no? So pag sinabing maritime environment, no, hindi lang naman yung ating Philippine Navy ang nag-ooperate dito, no? Kundi lalong-lalo na dito sa mga borders natin. So mahalaga ito, no, yung lalong-lalo na yung maritime domain awareness or yung MDA, dahil ang epektibong maritime security ay nagsisimula sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman at pag-unawa sa mga nangyayari sa ating maritime domain. So, pinatitibay ng aktibidad ang kahalagahan ng information sharing, coordination, at pagkakaroon ng common operational understanding. So, para sa Naval Command Western Mindanao, ang pagdaraos ng International Maritime Training Activity na ito sa Zamboanga City, nagpapakita ng mahalagang papel ng ating lungsod bilang isang maritime center at gateway for cooperation sa Western Mindanao. Lalong-lalo na sa kaalaman ng lahat, no, nandito yung mga napakahalagang daan, no, sa karagatan, no, ng Western Mindanao, lalong-lalo na yung Basilan Strait at yung Cebuto Passage, no, kung saan dito dumadaan nung napakalaking sabihin natin billions ng trade, no, ng mundo dito dumadaan sa nautical highway, sabi nga nila. So sa pamamagitan ng mga aktibidad no, tulad ng MTA Sigal, nas napapalakas ang professional relationships, maritime cooperation at regional security partnerships, no. So yun, Kapuwersa Beth.
0: Yan, mga kapuwersa. At din po mga kababayan na bago po sa kanilang mga sa kanilang narinig, kalaman sa kalaman ngayon at sa ganitong mga activities. By next Sabado po ay siyempre meron niyang mga outcome sa ating mga sa ating exercise na gaganapin ay isasali po namin yan sa aming news, sa aming Navy Nice to Know or sa Navy Trivia para po makita niyo po kung ano ang ganitong klaseng mga exercises, mga kapuwersa. And at least hindi na sila maguluhan, kapuwersa Grace. Yan, mga kapuwersa. And sa ating pong apat na katanungan sa umagang ito, sir, higit sa training at military objective, anong mensahe na ipaparating po sa ating mga kababayan at sa ating mga karatig bansa, sir?
2: So, Kapuwersa Ed and Kapuwersa Vet, no, sa kabuuan, ang Maritime Training Activity Seagull o yung MTA Seagull ay tungkol sa partnership at pagkakaibigan, no? So, mahalaga ang mga barko, kagamitan at procedures, ngunit ang pinakamahalagang pundasyon ng maritime operation ay ang relasyon at tiwala sa pagitan ng mga taong naglilingkod sa kanilang mga bansa. So sa pamamagitan ng professional exchanges at fellowship activities, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mandaragat at opisyal mula sa Pilipinas, no, at sa Brunei na bumuo ng pagkakaibigan, tiwala at mutual understanding, no. So ang mga ugnayang nabubuo sa ganitong mga aktibidad ay nagsisilbing pundasyon para sa mga susunod pang engagement at cooperation ng dalawang Navy. So sa kalaman ng lahat, every 2 years ginaganap yung MTA Seagull, no? So nakasampu na tayo, pang sampu na ito, Kapuwersa Ed and Kapuwersa Beth. So last 2024, pinadala natin yung ating isang barko na PS-17, no? Doon sa Brunei. So doon din ginanap itong MTA Seagull. So ngayon, this year, dito na sa NCWMAO. So ipinapakita rin nito ang commitment ng inyong Philippine Navy na palakasin ang international partnerships habang isinusulong ang maritime security at regional stability, no? So para sa ating mga kababayan, no, pinapakita ng MTA Seagull na patuloy na sinuhubog ng inyong Philippine Navy ang pagiging capable, professional at cooperative maritime force, no? So sa huli, ang matibay na partnership sa pagitan ng mga bansa ay mahalagang kontribusyon sa pagkakaroon ng mapayapa, ligtas at matatag na riyon. So yun, Kapuwersa Ed and Kapuwersa Beth.
0: Yan po, mga kapuwersa, ang ating nabanggit po ni Sir, ang ating maritime training activity mag-start po this Monday, and the arrival of our visitors is tomorrow, Kapuwersa Grace. And marami pong nabanggit si Sir, at abangan lang po natin next week, mga kapuwersa, ang mga videos and mga siyempre may gagawin niyang presentation, Kapuwersa Grace. Yes. And para hindi po dahil marami tayong mga radio listeners diyan sa Tawi-Tawi, sa Sulu, Kapuwersa Grace, na kung ano itong ano itong klaseng activity na mangyayari dito sa area ng Naval Command Western Mindanao. At sa ating po mga kababayan na ang dyan po sa mga islands, kung meron po kayong marinig na live fire from our naval ship, ay ito po ay parte lamang ng aming exercise po dito po sa area ng Naval Command Western Mindanao. Yes, sir! Ating pong mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, sir, bilang official po ng Naval Command Western Mindanao.
2: So yun, Kapuwersa Ed and Kapuwersa Beth, no? Para sa ating mga kababayan, no? Ang tabayanan nila yung itong napakagandang maritime training activity na gaganapin dito sa NCWM Area of Operation, no? Dahil sa pamumuno, no, sa higher headquarters ng inyong buong dagat ng Pilipinas, pinadala yung ating isang pinaka-moderno at pinakabagong warship, no? Walang iba kundi ang Raha, BRP Raha Sulaiman, no? Ang PS-20, no? So yun, binabati ko ang commanding officer na si Commander Christopher Calvo at sa lahat ng mga crew, no, ng PS-20. Nakita natin na nag-dock dito sa Ensign Magini Pierre, no? So napaka gandang tanawin at magandang sign, no, Kapuwersa Ed, Kapuwersa Beth, na nakikita talaga natin na nagmo-modernize na ng ang ating Philippine Navy. So yung PS-20 o yung Raha Sulaiman, siya yung magiging partner ng KD Darussalam na may bound number ng oxygen. So, yun yung pinadala ng Royal Brunei Navy, no? Sila yung mga kalahok nitong maritime training activity. So yun, we're very excited kasi bukas darating yung KD Darussalam, and mas naunang dumating na si PES 20 no para makapag-prepare siya at masalubong niya si KD Durosalam. No? So yun na sa mga kababayan natin no, na nanonood at nakikinig, patuloy na suportahan ninyo ang inyong kumungdagat ng Pilipinas, ang inyong sandatang lakas ng Pilipinas dahil alam niyo naman na 24 hours no nandito ang inyong mga kasundaluhan no, ang inyong sailors and marines na laging nakabantay lalo na dito sa ating mga teritoryo. Mm-hmm. So yun at heads up tayo and very excited para dito sa maritime training activity Seagull 10/2026. So yun at binabati din natin na Kapersa Ed and Kapersa Beth ang mga busy ngayon lalong-lalo na diyan sa operations no. Sa pamumuno ng ating OC3 Captain Lamog Sir and sa aking classmate na Lieutenant Commander Ibera sa lahat ng bumubuo ng OC3. At sa lahat ng staff na yun, busy-busy nung ano, nakaraan pa Kapersa Ed at mas excited dahil papalapit na itong activity na to itong Linggo. So yun, Kapersa Ed and Kapersa Beth, maraming salamat.
0: Yan po mga kapwersa, ang ating bisita sa umagang ito dahil po mas maganda itong ganitong mga channel Kapersa Grace mm-hmm. dahil mapag-usapan natin yung mga upcoming activities yes. ng ating kuman mga kapwersa. Yes po mga kapwersa, ang aming director ng Puwersa Naval, excuse me po, walang iba kundi si Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Maraming salamat po sir.
1: Thank you sir.
2: Thank you very much Kapersa Ed and Kapersa Beth, no? So we also pray for peaceful BPE, no? Barm parliamentary election mm-hmm. this coming 14. And yun na dagdag ko, yung ating armed forces ay nakaantabay din dito sa seguridad ng gaganapin na election. So yun, mabuhay Kapersa Ed and Kapersa Beth. Thank you very much.
0: Yan po, maraming salamat. Mabuhay din po kayo Kapersa Sir Chester Ross A. Cabaltera, mga kapwersa. Yan mga kapwersa, excited na po ang ating mga kapwersa dito sa Naval Command West Mindanao to participate sa exercises Kapersa Grace and of course yung ating mas excited after the exercises Kapersa Grace yung ating cultural visit with the mga number one dyan yung ating ibang-ibang mga opo dito sa Zamboanga City yung mm-hmm. itong mga ating mga pinupuntahan ng mga tourist spot ng Zamboanga City mm-hmm. and of course yung ating sports Kapersa Grace mm-hmm. siguro may basketball yan, may soccer o football ano
1: siguro po? Kung may mga sports din sa from Brunei na hindi rin natin familiar
0: yes,
1: baka pwede rin nila exchange yes. natin no yun nga sana nabanggit din ni sir kanina mm-hmm. about sa cultural visit meron din cultural exchange
0: yes,
1: kumbaga
0: yun.
1: Sa lahat ng mga participants hindi lang isang religion or country ang may alam at least kahit papaano may sharing din sila.
0: Correct, correct 'yun mga kapwersa. Ating abangan 'yan Kapersa Grace ngayong Monday kung ano po ang mangyayari sa ating kumbaga ating mga sports na mga gagawin
1: yes,
0: po.
1: Yes.
0: Yes, dito sa Naval Command Western General mga kapwersa. Okay, magbabalik po. Mga kapwersa, wala ba short break po at mamaya po pag-usapan nating Navy Nice to Know at ang ating Navy Trivia. Magbabalik po ang inyong programang Puwersa Naval.
3: Yapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.
1: Yan po mga kapuwersa, maraming salamat po dahil kayo po ay andyan at di umalis. Inintay po kami ngayon mga kapuwersa, ang inyong kapuwersa Ed at kapuwersa Grace sa umagang ito.
2: Siyempre, yes. Batiin na rin natin sila agad, no?
1: Yes, batiin muna kapuwersa Grace.
2: Yung mga kanina pa na nakatabay, yes. Shoutout na rin natin. Si Ma'am Lisa Aguilar, blessed morning, salute sa inyong lahat. Sa nagbabantay at nakikipaglaban para sa ating bayang Pilipinas, atin ang West Philippine Sea from wow. Valenzuela City.
1: Ganda naman.
2: Maraming salamat.
1: Nakaka-inspire ka po sa Grace.
2: Maraming salamat po, Ma'am Lisa Aguilar. And kay Pio, I believe ito si Pio Abdul Malik,
1: yes.
2: Si Kambar's Initial Alpha. Yes. Guwapo man ka po sa Grace ang kasama mo.
1: Thank you.
2: Anong name niya? Siya po ay si Kapersa Ed, Peter. si 27 naman po, no? Shout out mga idol, Kapersa from Cagayan. Mm-hmm. And syempre si Sir,
1: Lieutenant Commander Ibera.
2: Yes,
1: yan.
2: Magandang umaga mga Kapersa. Belated happy birthday Kapersa Kat.
1: Ayun nga pala, kaya pala absent ngayon kasi 'di ba sabi niya pag birthday niya mag-blow out siya dito sa Personabal. So, we'll be expecting that next week. Yan. Happy birthday Kapersa Kat.
2: Yes, happy yan. Birthday po Pio. And syempre nag-comment din po ang ating Lieutenant CEO ng CMOU Western Mindanao.
1: Yes.
2: Napaka-snap.
1: Yes, thank you so much, sir. Mhm. Yeah, wala na kapuwersa Grace. Yeah. Yan po, mga kapuwersa. And sabi ni
2: Archie Giron.
1: Ay, batch ko yan. Sabi ni Pio Andaya, good morning po, sir, ma'am. Shout out po. Shout out. Baka andyan sa PS20, Ching. Andyan ka ba? T-shirt. Yan po, mga kapuwersa. Dadako tayo sa Navy Nice to Know, mga kapuwersa. Yeah. Dahil then after the Navy Nice to Know, Navy Trivia po, mga kapuwersa.
2: The Armed Forces of the Philippines, AFP, on Tuesday said the recent Chinese narrative claiming Batanes is part of a broader and coordinated foreign malign influence campaign. At a press briefing, AFP spokesperson Rear Admiral Batanes claimed the narrative in 1945.
3: The Batanes claim is synchronized with malign influence narratives on Baho de Masinloc and Ayungin Shoal. Let us not look at this as isolated incidents. These are all synchronized, persistent efforts of foreign malign influence. It is designed to weaken our resolve rather than weaken our
1: resolve. And of course, partner yan, mag-asawa, ang Navy Nice to Know at ang Navy Trivia. Ang ating Navy Trivia sa umagang ito ay si, ano po itong, The Tomb of the Unknown Soldier. The Tomb of the Unknown Soldier is a monument dedicated to the service and sacrifice of identified soldiers who gave their lives in war. Located at the center of the libingan ng mga bayani, it bears the inscription, "Here lies a Filipino soldier whose name is known only to God." The memorial features three pillars symbolizing Luzon, Visayas, and Mindanao, and serve as a site of laying ceremonies by government officials and our other dignitaries. More than a monument, it stands as a solemn reminder of the countless Filipino soldiers whose identities may have been lost, but whose courage, sacrifice, and service to the nation will never be forgotten. Yan po, mga kapuwersa. Ang atin pong The Tomb of the Unknown Soldier, mga kapuwersa. Hindi po makakalimutan ang ating Armed Force of the Philippines at ng gobyerno ng Pilipinas, yung ating mga ng ating mga identified soldier na inalay yung kanilang buhay sa ating bansa, mga kapuwersa. Yes. And mga kapuwersa, yan po ang ating Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na. Yan po, mga kapuwersa. And it's 11:49. In the morning.
2: Baka meron pa pong pahabol ng shoutout dyan.
1: Yes, oo. Shoutout po sa ating mga crew ng PS20, mga kapuwersa, na ngayon po ay busy dahil bukas and Monday ay mag-start na po ang ating activity. Yan po, yeah. Mga kapuwersa. And syempre sa ating CMU team, headed by our commanding officer ng CMU Western Mindanao, dahil bukas ay mag-start na yung cultural visit ng ating Royal Brunei Navy. Yun. Yes po.
2: At dyan po, cultural visit po, saan po yan siya?
1: Yes. Mangyayari. Ang ating cultural visit po ay malalaman natin next kung saan. Ipapakita natin dito yung mga pictures. And syempre, mag-upload din po yung ating official page ng Naval Command Western Mindanao and kasama ang CMOU Western Mindanao and yung page po ng inyong kapwersa.
2: Yes.
1: hindi nagpapahuli Facebook. Si kapwersa at mga kapwersa. Ayan po, mga kapwersa. And meron pa ba ang kapwersa Grace? Sa mati po mga kababayan na gusto pong mag-join or maging guest dito sa ating programang Fuerza Naval, ay welcome po kayong lahat sa aming programang Fuerza Naval. And you can just email us at ncwmpow and of course at cmoyogmail.com. Yes. Para po tayo mag-usap-usap at kayo po pwedeng magbigay ng inyong mga mission at inyong mga ginagawa or activities ng inyong mga samahan dito po sa Naval Command, dito po sa area ng Naval Command.
2: Yes po, no? Meron po ditong contact number ang NFPAL. Pwede nga po silang kontakin or message directly ng 0927-136-7411. At ang kanilang Gmail account ay nav4wempal@gmail.com. Iyan po, para may directed nila ang kanilang mga queries. Yes. kung sakaling may gusto pong mag-guest po sa amin.
1: Mag-guest dito or
2: open po tayo.
1: Opo, mag-guest or magbigay ng Navy Trivia or Navy Nice to Know. Open po ang inyong programang Puwersa Naval. Yes, mga kapuwersa, bago po tayo magpaalam sa umagang ito, meron po tayong closing prayer to give us guidance po para sa ating araw-araw na pamumuhay, mga kapuwersa.
2: Heavenly Father, thank you for guiding us and being with us throughout this day. May you continue to bless, protect, and guide us in everything we do. Give us wisdom, strength, and peace as we move forward. May your love and grace remain with us always. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen, mga kapuwersa. Muli po, ako po ang inyong Kapuwersa Ed, Pet Officer 3rd Class, Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
2: At ako naman po ang iyong Kapuwersa Grace, Apprentice Seaman Journalist, Bethany Grace Escanayo, Philippine Navy.
1: Laging tandaan, pagsama-sama, may pag-asa.
2: Pagtulong-tulong, may pagsulong.
1: May pagsulong. Mga Kapuwersa, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito po sa inyong programang Fuerza Naval. Dito po sa FABC 1116 DXAS, your community radio. Ako po muli, si Kapuwersa Ed.
2: At ako po muli, si Kapuwersa Grace.
1: At ito ang inyong programang
2: Fuerza Naval.

Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
5: Masayang tahanan!
6: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay, mga kapitbahay. Narito na muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta po ang inyong pamilya? Kamusta ang kwentuhan at ugnayan dyan sa inyong mga tahanan? Meron bang mga conflict na kinakailangang pag-usapan at ma-resolve? Walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng sira, pwede niyang buuin. Ang lahat ng mayroong mga lamat, pwede niyang paghilumin. Yan ang ating pag-uusapan ngayon kasama ang ating mga bisita na ipakikilala ko sa inyo maya-maya. But before that, eto po ang mga tips ng ating bibang nanay, si Dorcas Liedo Brion, mula pa sa Negros. Ready na ba?
7: Let's be honest, mga inay. Gano'ng kadalas tayo nagbibilang ng 1, 2, 2 and a half? Or maybe you find yourself shouting from the other room, repeating the same instruction 5 times until you finally explode. If we wait until the 5th time to be serious, we are actually training our kids to ignore us the first 4 times. We are teaching them that mommy doesn't really mean it until she's screaming. So here's the truth. The late obedience is disobedience. When we allow our kids to negotiate, ignore, or wait a minute, we are not being chill parents. We are failing to provide the security of clear authority. Colossians chapter 3 verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Notice it doesn't say, "Obey your parents after they ask 5 times." First time obedience is not about being a dictator. It's about heart alignment and safety. So how do we move from the shouting cycle to a real follow through? Here are your Bibong Inay tactics. First, the eye-to-eye requirement. Stop shouting from the kitchen. If you're not close enough to touch them, don't give the instruction. Walk to them, get down on their level, and wait for eye contact. Once you have their attention, give the command once and only once. This eliminates the "I didn't hear you" excuse. Second, the listen and repeat protocol. After you give an instruction, ask them, "Anak, what did just mommy say?" Make them repeat it back to you. This ensures the message moves from their ears to their brain. If they can repeat it, they are now responsible for it. There is no more confusion, only a choice to obey or face the consequence. Third, calm and consistent consequences. The moment the instruction is ignored, the consequence happens. No more warnings, no more isang beses na lang. If you said, "Put the toys away," and they kept playing, the toy goes to toy jail immediately. You don't have to be angry. Actually, the more nakalmado ka, the more powerful you are. Let the consequence do the heavy lifting, not your vocal cords. Mga inay, we are training our children's heart to respond to authority, which ultimately prepares them to respond to God's voice. If they won't listen to the mother they can see, how will they listen to the father they can't see? I'm your Bibong Inay. Stop counting to 3 and start leading with 1. See you at the next war.
6: Meron pa kaming paanyaya sa inyo dahil sa September 26, kauna-unahang Cross-Gen Family Summit, mangyayari po. Ito naman ay gaganapin alas 8 ng umaga sa GCF South Metro. And we are bringing different generations together para mag-usap, para matuto, para pag-isahin ang mga henerasyon mula boomers hanggang Gen Zs. Kung hindi pa po kayo nakapag-re-register, September 16 ang last day to register sa CrossGen Family Summit. Hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan, ngayong araw na ito, kasama natin ang mag-asawang Raph and Darlene Claire Cui. Sila po ay galing ng Bulacan at mga kaagapay natin sa CBN Asia, doon po sa prayer center ng CBN Asia. Welcome to Masayang Tahanan, Raph and Darlene.
8: So, magandang araw po. Thank you for having us.
6: Naku, maraming salamat ha. Dahil mga nagtatrabaho kayo, pero you carved out precious time para makasama natin dito sa Masayang Tahanan. Kwentuhan ninyo kami. You look like a very young, happy couple. Paano nagsimula ang inyong love story?
9: Makulay po.
6: Makulay. Paano nga ba? Saan kayo nagkakilala?
8: Sige. Muna na ako. ako po ay dating, pareho kaming nagtatrabaho sa BPO. Doon kami nagkakilala.
6: So and, workplace romance pala yan.
8: Yeah. Nagkakilala kami sa Buendia, yung company na pinasukan namin doon. That was my second company. Galing akong south eh, from Alabang. So lumipat ako sa Buendia. And then, nakilala ko siya doon.
6: Ano yan? Nung magkakilala kayo, barka-barkada? Or was it love at first sight?
8: Hindi po. Kasi at the time, ano na ako eh. By the way, I'm a pastor's kid. I've been in the church. I grew up in the church actually. And I've been part of the worship team. I'm also a musician. I was the worship director of our church at that time. Pero... isa po sa challenge naming mga PK or pastor's kids, it's lalo na pag nabuhay ka sa Christian family na, is parang, for me personally, parang hinahanap mo yung identity mo. So, I was chasing after the world, kung ano yung in, ano yung trend sa mundo. So, to cut the long story short, I became a womanizer.
6: So parang double life. Yeah. Worship leader sa Linggo, pero womanizer naman Monday to Saturday.
8: Yeah, actually nag-start po yun way back in college. Nag-start ako ng college. Kasi nung college, parang medyo kilala ako sa school. Siguro sa itsura. So parang sabi ko, parang try ko kaya. Parang gusto ko i-explore. Yung father ko rin kasi parang habang lumalaki ako na yung kwentuhan na may ganun din siyang history. So parang na-curious ako. So tingnan ko kung hanggang saan yung level ng charisma ko. So nag-start ako college pa lang.
6: So marami talaga ang
8: medyo.
6: Marami ang napasagot ng pretty boy. Ganon.
8: Naalala ko na college yung wala pa pang Anli nun. So yung 100 pesos ko sa na-load, ubus agad mga 30 minutes. Ang dami kong ka-text.
6: Marami kang ka-text?
8: Opo, marami nag-text sa akin.
6: So nagkakaroon ka ng relationship sabay-sabay? Opo. Iba-ibang mga girls?
8: Yeah. In my time po, I think the most I had was like 6 sabay-sabay.
6: 6 girls at one time?
8: Yeah.
6: Lahat sila girlfriend mo?
8: Opo.
6: Ano yung pick-up line mo?
8: Nakalimutan ko. pag generally po kasi yung mga babae, pagka malambing ka, thoughtful ka, mabilis ma... So, dinadaan ko sa ganun.
6: Naku, marami palang pinafall etong si Raph. Si Darlene kaya, paano mo napansin si Raph?
9: Nagpapansin po siya.
6: Nagpapansin talaga.
9: Actually, ako po ay... from a broken family. So I was looking for love at the wrong places, the wrong people, and na-tsempohan ng isang pretty boy. Kaya nung nakita ko po siya, ay, hindi ko po talaga siya gusto. Kala ko po talaga bading siya.
6: Bakit? Bakit mo naisip?
9: May kasama po kasi siya lagi na kaibigan niya, guy. So akala ko, dahil kasama niya
6: yun ang karelasyon niya.
9: Kasi uso po yun sa BPO.
8: Kababayan ko po kasi. Taga-summer din po kasi. Taga-summer po kasi ako. So kami yung medyo nagkakaintindihan kasi pareho kami ng province.
9: Kala ko po bading siya.
6: Kala ko wingman mo eh. Yun ang taga... ito, subukan natin, hindi ba?
8: Makulay po ang kwento namin.
6: Makulay din ang kwento. So, akala mo hindi niya type ang babae?
9: Opo. May nagka-crush po talaga sa kanya na friend ko.
6: Oo.
9: And yun po talaga yung gustong manghingi ng number niya.
6: Mm-mm.
9: Tapos sabi niya po is, bibigay ko lang yung number ko kung dun sa maliit na chinita na maputi.
6: Oo.
9: Siyempre ako po yun.
6: Oo.
9: Nung panahon po yun, nabalingkinitan pa. Ayun. So, nung panahon po na yun, so yun po, dun po kami unang nagkakilala sa text.
6: Ayun.
8: Nauna po ako sa company na yun. Mm-mm. Tapos bagong bagong hire.
6: Mm-mm.
8: So nakita namin sila. So, parang target locked. Parang pero at that time po, may current girlfriend ako. So talagang medyo na po ako nun. Medyo parang kinain na ng sistema.
6: Ng sistema.
8: Yeah.
6: Paano mo sinuyo si Darlene?
8: Actually, kasalanan niya. Sa text po.
6: Oo.
8: So overnight naging kami.
6: Overnight. Yes, ganong kabilis. Gaanong katagal yung yung pagte-text na iyon?
9: Siguro po mga less than 24 hours.
6: Less than 24 hours. Oo.
9: Kasi masyado po siyang malambing sa text, tapos marami siyang sinasabi na mga salita na talagang pag girl ka, mapo-fall ka.
6: Lalo na sabi mo nga you came from a broken home and you were longing for love and attention. Doon sa 24 oras na yun, ibinigay sa iyo lahat ni Raph.
8: Sabi po kasi sa balita, di namin kayo
6: tatantanan. So talagang hindi mo tinantanan si Darlene, hindi ba? And ano yung naging takbo nung relationship ninyo? Kailan mo nalaman na hindi pala nag-iisa si Darlene sa buhay ni Raph?
9: Nalaman ko po siya the day after kasi nag-date po kami. Tapos anniversary po pala nila nung girlfriend niya.
6: Talaga?
9: Pero friend ko na po ngayon yung girl na yun.
6: Oo.
9: Close friends.
6: So, how did you feel na, di ba nga, ayaw mo ng broken home, ayaw mo ng merong maninira ng relationship ng iba. How did you feel when you realized, ako pala yung other woman dito sa relationship na to?
9: Actually, masakit po siya. Kasi, bago po yun, may prayer po talaga ako. Because I've been into a lot of relationships na po na failed. Tapos hindi rin maganda yung story. So I asked the Lord, iyoko na ng relationships na kagaya ng mga pinapasok ko. Mm-mm. I want someone na katapat ko.
6: Mm-mm.
9: So, dahil po doon, I was given a dream. Mm. So, sa dream ko po na yun, mayroon po nakita na lalaki na makapalang kilay. Mataangas ang ilong. Maganda ang mata.
6: Oh.
9: At nakaputi po siya na polo.
6: Parang yung katabi mo ngayon.
9: Parang siya pala yun. Diba po? Nakaputi po siyang polo.
6: Mm-mm.
9: And during the night of our first date,
6: mm-mm,
9: nakaputi siyang polo. Tapos parang nakatayo siya kung saan siya nakatayo sa panaginip ko. Kaya sabi ko, Lord, eto na ba yun? Tapos nung nalaman ko po nung after nung mag-date kami na hindi pala ako ang number one, sabi ko, mm-hmm, Lord, bakit naman gano'n? Lord, diloloko mo ba ako?
6: Oh.
9: Kaya po, medyo, ano po siya, masakit talaga.
6: Oh, oh. So, ano yon nung nalaman mo na hindi pala nag-iisa si Darlene sa puso ni Raph, ano ba yan? Immediately, you broke it off with him?
9: Hindi po.
6: Hindi.
9: Siyempre po, kasi nasabi niya, wag. So, mm-mm, nagpatuloy po, nagpatuloy. Hanggang sa nalaman ko po talaga yon kasi naiwan niya yung cellphone niya. Tapos, may nag-text. Tapos, lalaki yung name. Tapos, trinay ko pong i-text yung cellphone niya. Ang lumabas po na name ko doon ay Andrew. So, ibig sabihin mo, lahat po ng babae na nakalagay doon ay, ano po, 12 disciples yata.
6: Talaga? So, yung pagiging pastor's kid mo na gamit mo, ha?
10: Alam ko mga pangalan. Yun ang kanilang okay.
6: So, ang dami na mga lumalabas na pangalan ng lalaki, pero ang
9: pero
6: totoo,
9: may I love you.
6: May I love you. Ang mga babae pala yun.
10: Yung iba po doon na ikilala ko sa bar kasi, alam mo yun, napariwara din tayo.
6: Mm.
10: Laman din po ako ng bar.
6: Mm-mm.
10: Nagbisyo din po ako, nagbarkada.
6: Mm-mm.
10: So, yun. Ako
6: so,
10: po yung,
6: sa dinami-dami ng naka-relationship mo, papaanong nagkatuluyan kayong dalawa?
9: Actually po, hindi talaga kami dapat magkakatuluyan. So, medyo malabo na rin po kami. Dahil,
6: nag-aaway-aaway
9: na. Nag-aaway na po kami kasi nga po babaero siya.
6: Mm.
9: And I know na meron talaga siyang girlfriend.
6: Mm.
9: So, ako naman po ay babae. Ayoko naman po makasakit ng iba.
6: Mm.
9: Since galing nga po ako sa broken family.
6: Mm.
9: Kaya, in sa kasamaang palad, naiwanan po ako ng souvenir. Sa kasamaang palad, nalaman ko po, buntis po pala ako. So, in parang in a span of like 3 or 4 months of our relationship,
6: nabuntis
9: ko ako.
6: Ka.
9: And it was quite impossible kasi mm-hmm, meron po akong PCOS.
6: Mm-hmm.
9: So, sabi ng doctors, hindi ka
6: impossible,
9: di ba? Mm-hmm. Maraming PCOS na hindi talaga sila nabubuntis, mahirap. Mm-hmm. And yun yung pinangahawakan ko, hindi ako mabubuntis. So, mm-hmm, kaya po ako malakas din ang loob, looking for love everywhere.
6: Mm-hmm.
9: And nung nalaman ko po yun, sabi ko, sa lahat-lahat naman. Sa isang talamak na babaero pa.
6: Oo.
9: Kaya ang prayer ko po noon, Lord, dinuloko mo talaga ako. Kasi unang-una na panaginipan ko. Tapos malaman ko pa, pastor son.
6: Mm-mm.
9: Tapos ganun yung buhay niya.
6: Mm-mm.
9: And then yun, nabuntis po ako.
10: Pero ano po yun, nang nabuntis siya, galit po ako sa kanya. Kasi going back po yung kababayan ko,
6: uh-oh,
10: type din pala siya. At may itsura din po kasi yun eh.
6: Uh-oh.
10: So, siyempre ako, hinahati ko yung oras ko sa kanya tsaka dun sa nauna.
6: Girlfriend mo talaga.
10: So, may time na, alam niyo yung sa BPO, pagkatapos ng shift, mag-iinuman. Kasi
6: mm-hmm,
10: siyempre sila yung magkasama, ay type pala siya.
6: Mm-hmm.
10: Nabalitaan ko, ano sila, nag-date. Nag-kiss sila.
6: Oo.
10: So, galit na galit ako. Tapos, eventos, biglang nabuntis.
6: Oo.
10: So, sabi ko, parang di, akin ba yan?
6: Pinagdudahan mo
10: opo
6: pa.
10: Mm-hmm. Yung galit ako sa kanya doon nung time na yun.
6: Mm-hmm.
9: So, ang sabi niya sa akin is ipalaglag yung baby. Pero ako po kasi pro-life. Siya po sabi ko, anak ka pa naman ng pastor. Loob-loob ko, anak ka pa naman ng pastor. Tapos gusto mo ipalaglag natin yung baby.
6: Mm-hmm.
9: So, syempre ako po hindi. So, sinabi ko po siya sa mama ko.
6: Mm-hmm.
9: Which is I thought na magagalit siya. Pero hindi naman siya nagalit.
6: Mm-hmm.
9: And nandun naman din po siya nung sinabi namin kay mama.
6: Mm-hmm.
9: And yun po, tanggap naman yung pregnancy. So, ako po, pinagpatuloy po namin yung pregnancy. All throughout na nambababae pa rin po siya.
6: Mm-hmm.
9: Kasi nga po, pogi daw po talaga siya eh.
6: Pinanindigan talaga niya, no?
10: Kasi nagalit ako sa kanya. So parang, sabi ko, parang parusa ko sa'yo.
6: Talaga? Parang, at naman, ikaw pa ang may ganang magparusa sa kanya?
10: Kasi actually po, ano, yung, and ito po isa sa regrets ko, but pero, lagi pag sinishare ko po ito, as I always tell people, pinatawad ko na sarili ko, tumingin ako na tawad sa Panginoon.
6: Mm-hmm.
10: Kasi isa po ito sa, ano ba yun? embarrassments. Mm-hmm. Pero one of the things that I am thankful for, mm-hmm. kasi bago pa po ako nag-suggest na ipalaglag yung anak namin, mm-hmm. in my previous relationships, nakailan na rin po ako. Mm-hmm. If I'm correct, mga 5 or 6. Mm-hmm. So ganun, kumbaga, ganun po ako kasama. Mm-hmm. Pero looking back, every time I remember that, I always, you know, feel emotional. Kasi sabi ko, bakit? Kung pwede lang ibalik, mm-hmm. it's because, you know, kapusukan era.
11: Five lives, eh,
10: yeah,
11: no?
10: Yeah, ako po. Mm-hmm. Ma-thankful po ako kasi hindi siya pumayag. Mm-hmm. Pero embarrassment ko kasi ako yung anak ng pastor. Sinasama ko pa siya mag-church.
11: Oo.
10: But then ako yung malakas ang loob na ganun. Ako yung galit, ako yung nambababae, ako yung mm-hmm. sinananakit sa kanya.
11: Mm-hmm.
10: Ako pa yung may lakas ng loob sabihin ko, di ako ready, ayoko yan. At
11: mm-hmm.
10: Pinagdudahan ko pa siya.
11: Mm-hmm.
10: But I'm thankful kasi pinanindigan niya. Mm-hmm. Kumbaga siya yung ginamit ni Lord para... Kumbaga, para akong ano eh, tinapik ng Panginoon, gumising ka, nakakahiya.
11: Mm-hmm.
10: Mahiya ka sa akin, parang gano'n. Isa yun sa mga, siguro mga steps or key moments ng buhay ko kung paano nag-umpisang kumilos ang Panginoon sa pagbabago ko.
11: Mm-hmm.
10: Yung nabuntis siya.
11: Mm-hmm.
10: At lalo na nung, ano, yung magulang namin, hindi nagalit. Parang pinag-pray na lang nila kami, kahit humingi kami ng tawad.
11: Mm-hmm.
10: Tapos lalo nung nabuhay yung anak ko. Na-inlove ako nung sabi ko doon ako ni Lord ni-remind na parang ansama ako, ang dami kong kabulastugan sa buhay pero binigyan niya pa rin ako ng regalo.
11: Mm-hmm.
10: So it was one of the turning points sa buhay ko.
11: Mm-hmm.
10: Though hindi pa doon nagtapos kasi nung nanganak siya nasa babae din ako.
11: So nanganak ka mag-isa?
10: Opo.
9: Opo, nanganak po ako mag-isa. Yun,
10: kasi galit nga ako sa kanya. Pero nung nakita ko yung anak namin,
9: baby girl.
10: Parang isa yung nagpa-decide sa akin na tigilan na yung relationship na yun.
11: Mm-mm.
10: So tinigilan ko yun kasi nakita ko yung anak namin. It was parang nagkaroon ako ng gratefulness sa Panginoon at hiya kasi hindi ako deserving.
11: Mm-hmm. Pero pinagkatiwalaan kayo ng buhay, ng isang biyaya, ng isang anak, hindi ba? Ano yun, nung nabuntis ka, yung parents ninyo, hindi sila nagalit, but did they require you to get married?
9: No po. Mm-hmm. Ako po, personally, against po sa idea of marriage. Kasi nga po, dahil galing ako sa broken family. And mm-hmm. then, womanizer siya. So parang sabi ko, what's the point?
11: Ayaw mong magpatali sa kanya.
9: Po. Baka gawin lang niya ng paulit-ulit.
11: Mm-hmm.
9: And then, I was really right. Because even after na, trinay naman niya
11: mm-hmm.
9: na magbago. Trinay mm-hmm. naman niyang magpakatatay.
11: On his own.
9: Yes.
11: On his own.
9: Ano? Kaso sabi nga po niya lagi, is pag ano yan, ang manok, ang palay ay lumapit
11: sa manok. Ayan. Bakit mo tatanggihan?
9: Oh, mm-hmm. Kaya sabi niya, kapag
10: sa BPO,
9: tukso ay lumapit, ayaw layuan.
11: Mm-hmm.
9: Kaya ayun po. Trinay naman niya, kaso talagang hindi natitigil. And I discovered it. So my way was to retaliate. Na talagang
11: oh, so
9: ako,
11: gumanti ka.
9: Yes, parang sabi ko, wait lang.
11: May anak na kayo nito?
9: Opo.
11: Mm-hmm.
9: Toddler na po siya. No?
11: How did you retaliate? Paano ka naghigante?
9: Sa BPO po kasi marami ding guys na mm-hmm. nagme-message sa akin.
11: Mm-hmm.
9: Over the past times na nagme-message lang, hindi po talaga sila pinapansin.
11: Mm-hmm.
9: Kasi nga, I respect my daughter because babae po yun eh. Mm-hmm. Ayokong danasin niya yun balang araw.
11: Mm-hmm.
9: And then, I still have hope. Dahil nga sabi ko, Lord, nakita ko nagbago siya eh. Baka naman talagang magtuloy-tuloy.
11: Mm-hmm.
9: And ayoko talagang pansin. Pero nung nakita ko po na talagang sunod-sunod, sabi ko, wait lang. Parang, it's my time to shine. Ako
11: talagang
9: naman.
11: Time to shine.
9: Gagante. And there are couple of males na talagang nagpaparamdam sila, giving you the attention that I was denied of.
11: Mm.
9: Kaya po siguro, ang lakas din ang loob ka na pansinin mm. at pumatol.
11: Mm-mm.
9: But again, it was a mistake that you know, I don't ever want to look back. Pero nagpapasalamat ako kasi yun ang stepping stone kung paano ako binago ng Panginoon.
11: Mm-hmm. Nalaman ni Raph na ikaw ay gumante and you entered into another relationship.
9: Yes po.
11: Ano pero, yung naging reaction niya
9: noon? Siyempre po, ginaya ko din siya. I was denying it.
11: Mm-hmm.
9: So sobrang pagde-deny ko po noon, nasaktan niya ako physically.
11: Mm-hmm.
9: Dahil nga po, inaagaw niya sa akin yung phone.
10: Lalo ako nagalit.
9: Lalo siyang nagalit. So dahil po sa pagde-deny ko yun, talagang nalaman niya na talagang confirmed na meron talaga siyang iba at pumatol siya. It hurts him the most kasi mm-hmm. hindi niya akalain na sa lahat ng babaeng kanyang kinasama, eh may gaganti sa kanya.
11: Mm-mm. Pero how did it feel to have a taste of your own medicine?
10: Masakit po. Mixed emotions po. Andun yung galit. Andun yung parang di ko alam paano anong mararamdaman ko. Andun yung mas, nasaktan din ako.
11: Mm-mm.
10: Sabi bakit niya ginawa sa akin yun? Mm-mm. At parang alam mo yung pride ng lalaki na kasi alam mo yun sa mundo natin, pag ang lalaki ang maraming ano, okay lang.
11: Parang katanggap

0: point talaga ng buhay ko. Kasi, upon contemplating, kasi, alam mo, magkahiwalay kami, na-realize ko, ang dami ko na-realize, sabi sa akin ng Panginoon, habang umuwi ako mag-isa, sabi sa akin ng Panginoon, ba't ka nagagalit? Ikaw naman nauna. So, sorry, wait lang. So, sabi, bakit galit na galit ka? Ikaw yung unang nanakit. Sabi niya, anong pakiramdam? Sakit ba? Sabi niya, di ka na nahiya sa akin, di ka na nahiya sa anak mo, di ka na nahiya sa magulang mo. Ulit-ulit mong ginagawa. And nakita ko din na nakita ko yung pagmamahal niya sa akin eh. Though galit kami nung time na yon sa isa't isa. Pero nag-stay siya eh. At pinaglaban niya yung anak namin eh. At sabi ko, ang pinareal sa akin ng Panginoon na siguro yung ginawa niya is resulta lang ng pagkakamali ko. At mas masama ako. So parang na-realize ko rin yun. Ayaw ko lang aminin. But slowly, parang binago ng Panginoon yung puso ko na I started to, alam mo yun, unti-unti kong pinakawalan yung galit. And I started to forgive myself sa mga lahat ng ginawa ko. And I started to, sa puso ko, somehow inumpisahan ko na siyang patawarin. Though wala pa siyang ginagawa. Pero kasi galit nga ako eh. Pero somehow may, parang may kurot na. May paunti-unti nang nababago sa puso ko. Lalo na nung nag-decide siyang bumalik. Decide siyang sumama at sumama sa akin sa Bulacan. So parang ang laking ano sa akin nun.
1: Kasama ano ang anak ninyo.
0: Opo. So yun pinaka-turning point sa buhay ko. Sabi ni Lord, mas masama ka.
1: si Darlene, ano, paano ka nakawala doon sa isang relationship, yung naging bunga nga ng paghihiganti mo kay Raph?
2: Yun po ay isang malaking turning point din sa buhay ko. Yun pong sinamahan kong lalaki, may one point na kinasahan niya ako kasi ng barel. So dahil yun yung nangyari, sabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko pong mamatay. Parang dami ko pong plano sa buhay. But even before that, I was praying to the Lord already na alam ko kasing mali. Kasi tinatapik ako ng tinatapik ng Lord, reminding me na wag mo nang ituloy yan. And then, yun nga po, nung kinasahan ako ng barel, parang sabi niya, aakin ka lang ah. Parang sabi ko, why? I'm not even married to you. And meron akong sariling anak, meron akong sariling pamilya. And during that time, I just decided na it's time for me to go. And I really prayed to God na ayoko na ulit siyang ma-encounter ever sa buhay ko. Kaya po nung one time, nagkakape po ako sa bahay, eh nagulat po ako sa anak ko. Kasi lumapit po siya sa akin eh. Tapos sabi niya, Lord, nag-pray po siya eh. Patawarin niyo po si Mommy at Daddy sa mga kasalanan po nila.
3: Ilang taon siya nito?
2: She was 3.
3: 3 years old.
2: Toddler po siya nun. Mm-hmm. Sabi ko, anong alam niya sa kasalanan, karumihan ng mga magulang niya. That moment was a very heartbreaking moment for me. Kasi sabi ko, Lord, ginamit mo yung bata. Yung blessing namin, talagang blessing po talaga siya sa amin. And sabi ko, hindi ko hahayaan na kung ano man yung pinapanalangin niya, masira yung image niya forever sa ginawa namin. At patuloy niyang maranasan yung pait ng mga pinagagagawa namin. Kaya sabi ko, Lord, baguhin mo po ako.
1: How old is your daughter now?
2: She's 15.
1: 15 years old. Naalala ba niya yung prayer niya na yon?
2: Minsan po sabi niya naalala niya.
1: Oo.
2: Kasi naalala niya po na nanghingi siya sa akin noon ng tinapay. She loves food.
1: Aww.
2: Kaya po, alala ko nanghingi ako sa iyo doon ng tinapay. Kaya, ayun po, naaalala po.
1: Natanong mo ba what prompted her to pray that prayer?
2: Nung tinanong ko po, yun po, hindi na niya maalala.
1: Hindi na niya maalala. But at that point, ginamit ng Panginoon para mangusap sa iyo. Po. Papaano nalagay sa ayos yung inyong pagsasama? So, you got pregnant, nagsama kayo nang hindi kayo ikinakasal pa, andun yung iba't ibang mga relationships with other people, ano, paano inilagay ng Panginoon sa ayos ang lahat?
2: Siguro po, ano, nakikita niya din kasi ako, kahit magkasama kami sa bahay dahil nga bumalik na ako doon, pinagpipray ko po siya every night. Tapos hahawiin niya po yung kamay ko. Tapos sabi niya, sino ka ba para magpray sa akin?
1: As in, nililay hands
2: mo? Opo, nililay hands ko siya.
0: Kasi umiiyak siya.
2: Umiiyak po ako. Nag-umbisa po kasi akong umatenda ng prayer meeting. And I surrendered everything to the Lord. Sabi ko, hindi ko kayang magbago kasi napakadumi ko. I was very broken, pero alam ko ikaw lang yung makakapagpabuo sa akin. And I was laying my hands every night. Tapos, pag magigising siya, uwiin niya, nagagalit siya. Mm. And then, he

0: sees me na talagang nag-attend ako ng church, parang siguro po, ano, lumambot yung puso niya. Mm-hmm. And up until that time na talagang nag-usap po kami, and then we agreed na pag-usapan natin ano bang nangyari sa atin.
1: Mm-hmm.
0: And pinag-usapan po namin yung deepest, darkest sins po namin sa isa't isa.
1: Yung mga bagay na hindi nyo pa alam dati,
0: yes,
1: about each po. Other.
0: Opo.
2: Opo.
1: Yung iba...
2: Tsaka yung galit namin sa isa't isa.
1: Pati yung galit ninyo sa isa't isa. Yung iba ayaw balikan yung nakaraan. Ang sinasabi nila, hindi, past is past, hindi ba? At tsaka yung iba, they don't see the value of really confessing their deepest, darkest secrets. Kasi nga, baka kung ano yung meron, mag-iba pa. But what made you take that step na kailangan maging open at honest kami sa isa't isa?
2: Ako po isa sa mga life verses ko is James 5:16. Hmm. Sabi nga, at mag-aminan kayo ng kasalanan nyo sa isa't isa at ipanalangin niyo ang isa't isa para makalaya kayo. Hmm. So, I, as a pastor's kid, salamat sa Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng panalangin ng parents ko at sa word of God na natalim sa puso ko early on. Hmm. Na, kumbaga, andun yun eh. Kahit alam kong marami yung ginagawa sa kalokohan, andun yun eh. Hindi nawawala. So, I wanted to come clean before the Lord.
0: Hmm.
2: I wanted, kasi nararamdaman ko na rin po yung calling ko na gusto ng Panginoon magpastor ako eh.
0: Mm.
2: Nagsiseryoso na po ako sa ministry nun eh. I also wanted to come clean before her. And I wanted to come clean before the people around us. And most of all, aside from God, I wanted to come clean before our daughter.
0: Mm.
2: Kasi wala siyang kasalanan eh. Kung magabunga siya ng mga, alam na, kapusokan namin. Oh, and I don't want her, I didn't want her to suffer that's a consequences. Kasi we have a lot of friends, people we know, na ganun ang nangyayari. Broken family, naghiwalay, nagkaanak lang, hiwalay. Kasi dahil sa kapusokan ng mga magulang.
1: Ang nagsasuffer yung mga anak. Ano?
2: Lagi yung anak ang nagsasuffer. Mm. So I didn't want our daughter to go through that as well.
0: Mm.
2: Kasi ando nga kasi yung conviction na sa akin ng Panginoon. I didn't want her to grow up like that. And ayokong lumaki siya may galit sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Sa aming na magulang niya.
0: Mm-hmm.
2: So, nag-decide ako na ano, yun, mag-aminan kami, mag-usap kami.
0: Mm-hmm.
2: At dun, yung nga sabi niya sa, ano, na tingnan natin kung magagalit tayo lalo sa isa't isa.
0: Yes,
2: or kung patatawarin natin ang isa't isa.
0: Oo.
2: Siguro po, bago pa yung time na yon, talagang pinatawad din namin yung isa't isa. Nag-decide na kami
0: mm-hmm.
2: na patawarin ang isa't isa. Kaya, kumbaga, hindi na siya naging mahirap or mabigat. Natuto kaming magbati.
0: Mm-mm.
2: At mahalin at patawarin ang isa't isa. Nag-pray kami. And then eventually, nagkasundo kaming mag-asawa or magkasal. Magpakasal.
1: Paano mo na-overcome yung fear mo of getting married? Kasi nga, lumalaki ka, hindi maayos yung relationship ng parents mo, at ayaw mong matulad doon. When he proposed to you and offered marriage to you, ano yung nag-encourage sa'yo para tanggapin ito?
0: Forgiveness is a choice you make kapag talagang mahal mo ang isang tao. Lalong-lalo na mahal mo ang Panginoon.
1: Mm.
0: And during those times, kilala ko na ang Lord. Binago niya ako eh.
1: Mm.
0: Sino ba ako para tanggihan din yung paghingi ng tawad ng taong nakasakit sa akin? Kung ako nga na grabe yung kasamaan ko sa buhay. And even to our daughter, wala naman siyang kinalaman. Sobra yung kasamaan namin na ginagawa sa kanya mm-hmm. nang hindi siya aware. But still, God chooses to forgive us again and again. Kaya yun po yung nag-udyok sa akin na para sabihin sa Panginoon na ready na akong magpasal. Saka po, napakaganda po kasi yung proposal niya. Sabi
1: ano
0: niya po kasi...
2: Ganda niya talaga.
0: Ah, pati niya po talaga. Ang haba po ng buhok ko. Sabi niya po kasi, kung hindi rin lang ikaw, wag na lang.
1: Wow. Saan mo naman nabasa yon?
2: Kanta po yun. Kung hindi...
1: Isa ba yan sa mga pick-up lines na ginamit mo dati? O, siya lang ang sinabihan mo nun?
2: Opo.
1: Nag-isip kasi, eh. Opo.
0: Parang hindi siya sure.
2: Kasi ayoko din po magpakasal eh. Lalo na at an early age. Kasi magsama kami, 22.
0: Mm.
2: 22. So sabi ko, gusto pang mag-enjoy ng mga panahon na nag-enjoy pa ako. Pero yun nga, binago ni Lord yung puso ko, yung buhay ko.
0: Mm.
2: And then I truly learned to surrender to Him. Kasi actually, ang hindi lang po ang nag-suffering relationship namin noong panahon namin, na yun eh, finances namin, kumikita kami malaki pero ang dami namin utang. Magulang niya, pamilya na galit sa akin. Gusto nga abugbugin ng pinsan niya kasi nakita ako sa Cubao. May kadate ako.
1: Iba yung kasama mo.
2: Sinumbong ako sa kanya. So yun, so parang sabi ko, gusto ko nang maging maayos ang buhay namin.
1: Nakakapagod so, na.
2: Opo. Na gusto ko na rin maging tama. Kasi ayokong pagdating ng panahon pag humarap ako sa Panginoon. Baka di niya ako tanggapin. So ayoko po nang, kumbaga inisip ko na rin po yun. Mm-hmm. And for our daughter as well. Kaya yun na yung nag-decide na ako na, Lord, gusto ko na rin mabago. Gusto kong maglingkod sa'yo. Gusto kong maging mabuting halimbawa sa asawa at anak ko. Yun po yung naging
1: at
2: decision.
1: At ang totoong nakapagpapabago sa atin, not even the will to change, eh, no? It is only because of the power of God that we can change. At nakita natin yan, unti-unti binabago ng Panginoon kung ano yung nasa puso ninyo. Unti-unti yung sinira ng mga wrong decisions and choices ay binubuo at pinapaganda ng Panginoon. Very touching yung anak ninyo na 3-year-old nung panahon na yon. Yun pa ang ginamit ng Diyos to help you go back to your senses na ano nga bang ginagawa ko sa buhay ko, hindi ba? Eto po, kasama natin ang mag-asawang Raf and Darlene. Patotoo na ang Diyos ay kayang bumuo ng mga bagay na pinipilit sirain ng katigasan ng ulo natin. Marami pa tayong matututunan sa kanila at itutuloy natin ang kwentuhang ito sa Masayang Tahanan. After this song, ano, si Raf ay nasa worship team, tama ba?
2: Yes po.
1: Nagli-lead ka ng worship?
2: Worship director po.
1: Pareho kayo na nasa worship team. Kung isang worship song ang buhay ninyo, ang inyong buhay mag-asawa, anong worship song yan?
0: Sukdulang Biyaya.
1: Sukdulang Biyaya. Bakit Sukdulang Biyaya?
0: Sabi po kasi doon, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng hindi kayang pantayan. And that song would always remind us of how great the love of God is, how powerful He is, na yung pinakamaduming ikaw, kaya niyang gawing malinis.
1: Ang pinaka maduming tayo, kayang linisin uli ng Panginoon. At this point, sasamahan naman tayo ni Pastor Romel and Susan Guevara for a time of worship. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, maaaring pagtawag at imbitasyon sa atin ng Panginoon to stop striving or our own effort, on our own effort, di natin kayang magbago kung sariling lakas lamang natin ang ating paiiralin. Let's use this time to worship the Lord, the God who can forgive us, the God who can make us whole again.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara. So, nag-celebrate kayo ng inyong 11th wedding anniversary! Woohoo!
1: Thank you po.
0: 11 years na na Mrs. Kui, di ba? Anong pakiramdam na ikaw ang nag-iisa, di ba? Nag-iisang Mrs. Kui sa buhay ni Raf.
2: Napakasaya po. Mm. Kasi syempre nakita ko po talaga yung pagbabago niya. Mm. And yun yung pinaka matamis na reward na ibinibigay sa iyo ng Panginoon eh. Going back to the dream that I was telling earlier, sabi ko nga, Lord, inilaan mo talaga siya para sa akin.
0: Mm-hmm.
2: He was the right guy, but that moment was the wrong time.
0: Mm-hmm.
2: But now that you have redeemed our story, restored us, I can see kung bakit ko siya napanaginipan during that time. Because we were two broken people, but you have allowed us to meet. And now, I'm Mrs. Kui.
0: Wow! Nakakatuwa. Ilang taon ang inyong anak nung kinasal kayo?
2: Four.
0: So siya na ang flower girl.
2: Yes. Four.
0: Ano ang sabi sa inyo ng anak ninyo nung kayo ay kinasal na at flower girl na siya?
2: Sabi niya po, ako ang wife.
0: Nakakatuwa, ano? How old is she now?
2: 15.
0: 15 years old. At doon sa inyong journey bilang mag-asawa, di ba sabi nga natin, marami ang kumikita sa BPO, pero ang dami ring buhay na nasisira. Paano kayo tinanggal ng Panginoon from that situation and from that work at nilagay sa CBN Asia? Ano yung storya dyan?
1: Ako muna. We prayed po. We decided to, you know, move or, you know, get away from that place.
0: Mm.
1: Yung kung saan nagka-problema kami. Kasi we asked God na tulungan kami na para makalaya na talaga. Ayaw na namin ng ganung buhay.
0: Mm.
1: At that time then, yung nagpa-pioneer yung church sa Bulacan.
0: Mm.
1: So my parents asked us na pwedeng tulungan namin sila doon. Sabi ko sa kanya, resign tayo.
0: Mm-mm.
1: Tulungan natin sila. So, ganyan yung isa sa naging way para makaalis kami doon. But we still tried to work in another BPO.
0: Mm-mm.
1: Pero magkasama na kami and then okay na kami nun.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, wala nang ganong mga moments sa buhay namin.
0: Mm-mm.
1: So, God has fully restored us during those times.
0: Mm-mm.
1: Yeah.
0: Mm-mm.
1: So, yun yung mga naging way. And then, nag-focus kami sa ministry.
0: Mm-mm. Paano ninyo pinoprotect ang isa't isa? Meron pa rin bang mga palay na lumalapit sa manok?
2: Siguro po, masasabi ko, we live in a fallen world.
0: Mm-mm.
2: So, meron at meron pa rin.
0: Mm-mm.
2: And what would you do is, you choose to do what is right and pleasing before the Lord.
0: Mm-mm.
2: Kasi alam ko na po kung ano yung kahihinatnan,
0: mm-mm,
2: kung papatol ka ulit sa ganon. And talagang hindi natin maiiwasan eh. But as a Christian, you know na hindi yun gusto ng Panginoon.
0: Mm-mm.
2: And His will is for you to fully submit yourself,
0: mm-mm,
2: to your husband, me as a wife.
0: Mm-mm.
2: And yun po yung patuloy na ginagawa ko. So we always pray for each other. Mm-mm. We always remind each other. Every day, we tell each other how much we love one another.
0: Mm-mm.
2: So lagi po kaming may I love you.
0: Mm-mm.
2: And yung hug.
0: Hindi na I love you from Andrew.
2: Yes, hindi na po. Hindi na po lalaki ang pangalan ko. Tunay na pangalan.
0: May
2: endearment na pala.
0: Oo, mga tunay na pangalan na, hindi ba?
1: Ako po ang ginagawa ko kasi may times na ako lang yung may work. So, I really announce married na ako.
0: Mm. Palaging and, suot ang wedding ring.
1: Then I always tell the people na I am serving in the church. I'm pastoring. So parang pag nalaman nila yun, parang... I fully declare my faith in the Lord. Kasi in the previous years, sinasabi ko lang na Christian ako.
0: Mm.
1: Pero marami, hindi ko pinapanindigan kasi nga marami akong ano.
0: Mm-mm.
1: Pero that time, talagang when I surrendered my life to the Lord, and hinayaan ko na siya, binigyan niya ako ng courage na i-declare yun.
0: Mm.
1: And I am thankful kasi ginagamit ng Panginoon buhay namin sa previous work jobs namin. Para maka-encourage, para maka-ipag-pray namin sila.
0: Mm-mm.
1: That happened. I never imagined na mangyayari yun. Yung ma-encourage namin, mag-ipag-pray namin.
0: Mm-mm.
1: Then talagang ma-announce namin na may asawa na ako. Nag-serve kami sa church.
0: Mm-mm.
1: So, para protection na rin sa sarili ko.
0: Totoo.
1: Protection sa asawa ko. Though hindi may iwasan, lagi kami may kitang maganda or maiksi yung suot. But one thing na I always ask God, na every time na makita ako ng ganun, na lagi niyang palitan yung image na yun ng image ng asawa ko. Para wala na akong ibang makikitang maganda.
0: Oo.
1: Kundi siya.
0: Uh-oh.
1: At pag may nakikita ko, laging siyang maaalala ko. Mm-mm. And I always want to go home.
0: Mm-mm.
1: Kasi ayokong magkasala at gusto ko i-express yung nararamdaman ko sa kanya. Mm-mm. Hindi sa iba.
0: Hindi sa iba.
1: But it's not easy kasi, alam mo, mahina tayo eh.
0: At
1: so it's all by the grace of God.
0: Fallen world nga eh, yes. Di ba? Kaya nga sa Bible, ang daming paalala, you flee from temptation. Because the temptation will always be there. Pero bahagi nga ng tungkulin natin sa isa't isa bilang mag-asawa, i-protect natin, ano? I-protect ang mister, i-protect ang misis, ating alagaan, at i-protect ang ating pamilya.
1: Siya din po pag may napapansin akong parang medyo nagpapapansin. Oh, ano yan? Napapansin ko, ah, parang close-close, ha?
0: Oo.
1: Mga ganon.
0: So, setting boundaries, importante yan, ano?
1: So, siya din, na-aware din po siya.
0: Mm-mm. Meron ka bang pagkakataon para magkaroon ng closure doon sa mga past relationships mo at humingi ng tawad din sa kanila? Nagkaroon ba ng ganyang pagkakataon?
2: Actually, napag-usapan po namin yan.
0: Mm-hmm.
2: What will you do kung dumating kami sa panahon na makakross namin sila ng landas?
0: Yes.
2: And during those times, our answer was, let's cross the bridge when we get there.
0: Mm-hmm.
2: Pero ngayon po kasi, we can remember those faces. Mm-hmm. Ako po, kilala ko po kasi lahat. Yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Naaalala ko po lahat sila. Friend ko po silang lahat.
0: Oh.
2: And masasabi ko, ako po ah, sa part niya, siguro nagkaroon po siya ng closure to some.
0: Mm-hmm.
2: But there are still those na talagang, kumbaga sa order pending.
0: Mm-hmm.
2: Waiting list.
0: Oo.
2: Pero part po ng napag-usapan namin is lagi ko sinasabi sa kanya, if ever that time would come, ako po ready po ako na manghingi din ng tawad.
0: Mm-hmm.
2: Kasi somehow, nakagawa ka din ng kamalian sa buhay nila.
0: Mm-hmm.
2: And ako po, ready akong mag-share ng gospel. Pero siya po yung paharapin ko. Siyempre, lalaki po yun.
0: Mm-hmm.
2: Ako po yung paharapin din niya sa babae.
0: Mm-hmm. Bahagi yan ng protection din. Ano? Yung setting healthy boundaries. Meron tayong mga kakilala. Halimbawa, kung lalaki yung nagmamaneho at wala yung kanyang asawa, hindi po pwedeng merong umupo na ibang babae doon sa upuan katabi ng driver seat, hindi ba? So, importante na pag-uusapan. Na pag-uusapan ng mag-asawa, ano yung mga boundaries, especially in dealing with the opposite sex, para hindi na mauulit yung mga nangyari in the past, hindi ba? Ang anak ninyo, kamusta ang kanyang buhay ngayon? How do you prepare her para yung mga, minsan may takot ang magulang eh, na baka yung mga pagkakamali, maulit doon sa anak. So, how do you prepare her to have a biblical image of understanding of marriage and also of the family?
1: Una po is, alam niya yung buhay namin.
0: Mm.
1: She knows our history.
0: Wala kayong tinago.
1: Pati po yung sinabi ko, gusto kitang ipalaglag, alam niya po yun. Inamin ko po yun sa kanya.
0: Nang hingi ka ng tawad,
1: yes,
0: sa kanya.
1: Po. So, yun. Lagi ko po nare-remind sa kanya yun. And that, we always remind her that we love her and we want her to be better than us. Alam niya yung maling choices namin eh. So, ayaw namin, hanggat maaari, na wag na ulitin niya. And she should know better. Though of course hindi namin makokontrol kasi nga lahat dumadaan sa ganong stage, di ba? Mm-hmm. What we do is we constantly remind and guide her, and we tell her parang mali yan, anak.
0: Mm-hmm.
1: And then we always remind her our past.
0: Mm-hmm.
1: Para matutuhan niya. And then we always remind her of the word of God.
0: Mm-hmm.
1: And we try to live that word of God every day as much as we can, para wala, hindi niya kukunin sa ibang tao yung pagmodelo kundi sa amin.
0: Mm-hmm.
1: It's not perfect, marami kaming pagkukulang.
0: Mm-hmm.
1: But by the grace of God, somehow we try our best to show it to her.
0: Mm-hmm.
1: At para may guide siya. At thankful kami kasi though may maling choices na gawa nung parang elementary, parang nag-try mag-boyfriend ng message lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Pero nakita niya rin na parang walang direksyon.
0: Mm-hmm.
1: So parang iniwala niya rin. So ngayon, parang sabi niya, ingat na siya. hindi na siya basta-basta na dadala ng mga pa-cute-cute, mga smile-smile. Mm. At gusto niya mag-focus sa pag-aaral. Mm. So, yun yung thankful naman kami na hindi namin siya kinailangan persahin. Though, nung nalaman namin yun, sinabi namin, disappointed kami. Alam mo na hindi namin gusto yung gano'n. Alam mo, hindi kalugod-lugod kay Lord.
0: So, napag-uusapan nyo yan. You talk about love. Kasi nga, teenager na eh. Hindi ba? Abo. Yung ibang mga parents medyo asiwa o hindi sanay. Minsan natatakot, ano? Kapag teenager na yung mga anak and you have to talk about love, you have to talk about purity. So, how do you introduce these conversations with your child?
2: Ako po, ano, I'm really open to her. Mm-hmm. And first and foremost, ginagawa po namin sa kanya to protect her is to really cover her in prayer. Mm. Especially now, siya naman yung anak ng pastor. Kasi uh-oh, nagpa-pastor na rin siya.
0: Uh-oh.
2: So dahil doon, alam namin that temptations do come and go, especially for a pastor's kid.
0: Mm-hmm.
2: And lagi namin sinasabihan and nire-remind sa kanya, kung merong mga bagay na katanungan siya, mm-hmm, pwede niyang i-open up yun sa amin. Tapos para sa amin, kami ang sasagot. Because we know na kapag hindi namin yun inintroduce sa kanya early on, she will find the answers sa internet.
0: Totoo.
2: Which is...
1: or sa ibang tao.
0: Or sa ibang tao.
2: Which is mali yung pagturo sa kanya. And we really praise the Lord because nagkaroon siya ng talagang right mindset. Especially, yung nangyayari ngayon, ang daming LGBT, mm-hmm, even in school. Mm-hmm. And nagkakaroon siya ng ability to stand her ground on the word of God.
0: Mm-hmm.
2: At talagang pinaglalaban niya yun. Pag meron siya mga friends na dumadanas ng relationship problems, kukwento niya sa amin yun, Mami, nakakainis yung mga friends ko. Mm-hmm. Ganyan. Aga-aga pa, nag-boyfriend na. Mm-hmm. So siya po yung si stress. And ikukwento niya po yun sa amin, papayuhan niya. At may inis siya kapag hindi nakinig sa kanya yung mga kaibigan niya. But we really thank the Lord because truly, nakikita namin na talagang mm-hmm, siya din mismo, gusto niya na may patutunguhan yung buhay niya.
0: Mm-hmm.
1: We try to be open to her as much as we can.
0: Mm-hmm.
1: And learning siguro na rin po from our past, our mistakes. Kasi ako po, lumaki din akong wala akong maayos na communication sa parents
0: with
1: ko.
0: Your parents.
1: Opo. So I didn't want her to grow up like that.
0: Mm.
1: So early on pa lang, parang in-establish na namin na safe place kami.
0: Mm.
1: Na safe siya mag-share sa amin ng nararamdaman niya kahit ano. We will not judge her.
0: Mm.
1: We will listen to her and we will understand her and we will try to go with her as much as we can.
0: Mm-mm.
1: And we will always love her.
0: Mm-mm.
1: Kahit anong mangyari sa buhay niya.
0: At maraming mga bata would like to experience that in their homes, ano, with their parents, for the home to be a safe space para sa kanila, kung saan makakapag-open up sila ng kanilang mga puso, ng kanilang mga iniisip, makapagtanong, even very difficult and sensitive questions, nang hindi sila huhusgahan ng kanilang mga magulang. Ngayon, meron ka ng pamilya, isa ka ng misis, yung dating kinatatakutan mo na ayaw kong magpakasal kasi ayaw ko ng broken home, di ba? Looking at your family, ano ang sinasabi mo sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa iyo, para sa pamilya ninyo?
2: I'm just so thankful to the Lord.
0: Mm.
2: Very grateful. Kasi nakita din ng mga tao sa paligid namin kung paano din nabago kaming dalawa.
0: Mm.
2: People would tell us, kung hindi kita kilala noon, hindi kita talaga maikilala ngayon kasi sobrang laki ng pinagbago mo from who you were before.
0: Mm.
2: And I am thankful because it is only God who can do that change.
0: Mm.
2: Hindi natin yun kaya ng tayo lang eh.
0: Mm.
2: And what I'm even more thankful is that kahit na araw-araw, may binabago pa rin ang Panginoon. And He would always remind us na yung kapatawarang ito ay pwede mo din ibahagi sa iba.
0: Mm.
2: That's why we use our story. Na sabi nga, testify, kasi hindi mo alam kung sino yung nakaka-relate sa story mo. Sino yung nababago dun sa testimony mo.
0: Mm-mm.
2: And one of the biggest person na talagang tinatamaan ng story namin is yung anak namin. Because for her standard of a man would be like her dad. Pero yung binagong version.
0: Mm-hmm. Yung binagong version.
2: Yes, yung binagong version.
0: Linawin natin.
2: Linawin natin. Yung binagong version na talagang kilala ang Panginoon. And sabi ko, Lord, thank you because I got married. Kasi kung hindi, I will continue living in sin. And I know, hindi ka malulugod doon. And I will not enter heaven one day.
0: Mm-hmm.
2: Kasi patuloy lang ako sa pagkakadapa. Mm-hmm. But those times na nadadapa ako, kaya paborito din po namin yung Sukdulang Biyaya, eh dahil patuloy mo kaming inaakay.
0: Mm-hmm.
2: Patungo sa kaliwanagan. Mm-hmm. Kaya thank you, Lord.
0: Mm-hmm. God saves and God makes whole that which is broken. Raf, sa mga kapitbahay at kaagapay natin na nandun pa sa wilderness experience, hinahanap pa rin ang sarili nila, nandun pa rin at talagang enjoy na enjoy pa rin yung kanilang mga choices sa buhay. Ano? Merong struggle within, gusto nilang magbago, may realization na hanggang ganito na lang ba ang buhay? Ano ang words of encouragement na gusto mong iwan?
1: Tigil nyo na yan. siguro masasabi ko, I know you might be enjoying at the moment, but always remember the pleasures of this world is fleeting. Mabilis maubos, madali at panandalian lang yan. And always, lahat ng bagay may consequences. So isipin natin yung balik. So sa pamilya natin, sa sarili natin, higit sa lahat sa kaluluwa natin. And I know you might be trying to change, but you cannot. Kasi kami po, hindi namin magagawa yun sa sarili lang namin. It's really hard. What I would like you to do is to surrender. Learn to surrender your life to God. And allow Him to take over and change you from the inside out. Because that will be the time that you can fully change. Not by yourself, but by the grace of God. Mm-hmm. Kaya nga po, Sukdulang Biyaya eh. Kasi ako po, pag every time naalala ko yung buhay namin, ang laging bumabalik sa puso, sa isip ko is Sukdulang Biyaya. Yun lagi. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako ng di kayang pantayan. Di ba? So, go back to that. It's kasi doon ka magkakaroon ng deep sense of gratitude. And you will learn to let go of yourself and let God take over and change you para maranasan mo yung buhay na ganap, buhay na binago, at buhay na ginagamit ng Panginoon para maging testimony sa iba. So, yun po ang aking encouragement sa inyo. It's not too late. All you got to do is just draw near to God and He will draw near to you. Ask Him to change you, forgive you and change you, and He will definitely do that for you.
0: Wow. Salamat, Raf. Salamat, Darlene Claire. Yan. At talagang nakaka-amaze ang biyaya ng Panginoon. Sinners as we are, unworthy as we are, pero inaabot tayo ng Diyos, pinapabangon muli at binabago ng buong buo. I'd like to pray for you. Nais ko rin ipanalangin ang ating mga kapitbahay at kaagapay na nakatutok ngayon. May this be the day of redemption, the day of salvation for you. Sabi nga ni Raf kanina, itigil mo na yan dahil merong gustong simulang maganda ang Diyos sa buhay mo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, dahil walang buhay na patapon sa inyo. Yung buhay na akala namin ay sirang-sira na, ang dumi-dumi dahil sa kasalanan, kaya niyong linisin, patawarin, ayusing muli. Gaya ng nakita namin sa buhay ni na Raf at Darlene. Lord, maaaring meron kaming mga nanonood at nakikinig ngayon who choose to live the way they want kahit na alam nila na hindi ito ang kalooban ninyo at hindi ito ang disenyo ninyo. Gusto nilang magbago pero hindi nila magawa on their own. If that is you whom we are describing right now, hindi aksidente na ikaw ay nakikinig at nanonood. You can pray this prayer, sabayan kami sa panalangin ito, panalangin ang pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Pray with me. Panginoon, ako ay makasalanan. Marami akong sinaktan. Marami akong sinira. Nais kong maranasan ang pagpapatawad ninyo. Nais kong maranasan ang paglilinis ninyo gaya ng ginawa ninyo kay na Raf at kay Darlene. Tinatanggap kita sa aking buhay, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. I will stop running away from you. I will draw near to you. be the one to lead my life. Be the one to take full control, O Lord, of my life. I give you my heart. I give you my everything. Change me, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Lord, I pray for Raph and for Darlene. You gave them a story that only you can write. You gave them a beautiful gift in their daughter. Panalangin po namin na ang pamilyang ito gamitin mo para magbigay ng luwalhati sa inyo. Ma-i-declare, Panginoon, ang inyong kapangyarihan para magbuo ng pamilya at magbago ng buhay. Use them mightily, O Lord God, as a channel of your grace, of your blessing to many couples and to many families. Use them, O Lord, in this world that is so broken and so dark. May they be salt and light that will bring and declare your message of hope to many homes and to many families. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Darlene, Raph, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Masayang Tahanan. Thank you very much.
1: Salamat din po giving us the opportunity to share our testimony. Yes,
2: praise the Lord.
0: Praise the Lord indeed. Happy anniversary sa inyong dalawa. Happy work din sa iyong pagtatrabaho sa CBN Asia. Thank you so much. At maraming salamat sa ating mga kaagapay na sina Aileen, Nicole, Dessa, at Benjo. Siyempre, kay Precious Grospe Cruz na atin din pong editor para sa programang ito. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless your family. God bless the Philippines.
3: Masayang Tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang simula pa noong 1948. Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: ZMRAM Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyong ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman tayo magkakasama-sama sa isang episode muli ng Sa Panahon ng Paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702DZAS. Nako, exciting po ang discussion natin tonight kasi ito yung mga bagay na minsan akala natin okay lang, normal, part of life, pero titignan natin if ito nga ba ay nakakatulong sa atin? Does it make us more creative or what? Kami po ang inyong kasama ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko ang other half ng J-Car.
1: Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating tambalang J-Car dito sa paborito ninyong problema programa. Dito sa time slot na ito ang Tama. Panahon ng paghilom. Welcome po sa mga tagapakinig natin, taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating lahat.
0: Yan, hindi ko nasabi ang aking kasama ay si Kuya JV Di Choco. Ayan, mamaya na ho namin pakikilala yung aming guest na, well, he will share his life at makikita natin yon. And of course, aalalayan tayo sa kabila ni Jing Piscoso, ang part of the team ng Living Waters Philippines. Ang ating topic tonight ay tungkol po sa mga fantasy. Yan. Ano ba ang fantasy? Pag alam ko, Kuya JV, ang fantasy ay yung meron kang ini-imagine and it's something beautiful, it makes you more creative, yung bang nakaka-excite ito at hindi kailangan may kasama kang iba. Ang imagination mo lang ang pinaiiral mo. Pero meron ding klase ng fantasy na hindi masyadong makakatulong sa atin. Ito yung sexual fantasy. Ayan. So, tanongin natin si Kuya JV, ano ba yung sexual fantasy?
1: Okay. Well, una sa lahat, no, binanggit mo, Carmen, na tungkol sa imagination. No? Kasi tayo talaga binigyan ng Panginoon na ng capacity to imagine. I think that's one of the good gifts na binigay ng Panginoon sa sangkatauhan, no? And because of our imagination, no? Because of our capacity because of our imagination, meron tayong capacity to be creative, no? Kaya lang hindi lahat ng fantasy ay nakakatulong, no? Especially sa episode natin ngayong gabi, tatalakay natin ang isang uri ng fantasy na hindi healthy dahil ang fantasy na yun ay yung tinatawag nating sexual fantasy. So, ano ba itong sexual fantasy? No, ito ay it is a thought, no? It is a mental image or scenario that a person finds sexually exciting. No, so kaya tayo madalas meron tayong sexual fantasy kasi we want excitement in our life, no? So it happens in the imagination and sometimes yung fantasy kaya natin ginagawa because we are trying to distance ourselves from something na we don't want to face, no? Meron tayong mga bagay sa ating buhay na ayaw nating harapin. So ang sexual fantasies are actually very common, no? Ano ba yung kwan? Ano ba yung iba't ibang uri ng sexual fantasy na meron tayo? No,
0: ito ba yung ano, ini-imagine mo yung napanood mo o yung artista or kahit hindi artista, someone na crush mo o nakikita mo na kasama mo?
1: Oo, like yung iba't ibang uri ng sexual fantasies ay people fantasize about, especially sa mga single, no? we fantasize about a romantic partner, no, or someone na nakita nila na maganda o kaya gwapo, at they we fantasize about that, no. Meron ding ano, meron ding fantasies kasi na kaya natin ginagawa, napaka-boring ng buhay natin, kaya ano,
0: with some
1: we
0: excitement.
1: Oo, meron tayong particular fantasy na lagi nating pinupuntahan so that magkaroon ng man lang ng excitement yung buhay natin. No? So, tapos ano, sometimes yung fantasy natin ay we fantasize about kasi yung buhay natin, halimbawa, we're always dominated, no? So nasa lagi tayong nasa baba, so we fantasize about a thought or a scenario where ikaw yung nakaangat, no,
0: ikaw yung bida.
1: And ikaw yung bida, yun.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung ano, yun yung mga iba't ibang uri ng fantasy. At bakit hindi ito nagiging healthy madalas?
0: Yun.
1: Kaya especially sa ministry natin, no, when we deal with people na addicted sa sexual fantasy, is because ano, ito yung panggamot natin sa mga bagay na ayaw nating harapin sa buhay natin, no. Maybe our life is characterized by so much pain, no. Marami tayong trauma sa ating buhay na ayaw nating harapin, kaya ano, we ano, pagka natitrigger yung pain or natitrigger yung ating trauma, ano, automatic nagsiswitch tayo to ano, to a particular sexual fantasy, yon. So ano yan, eh, so pagka merong fantasy, meron tayong iniiwasan, meron tayong ayaw harapin, no, ayaw harapin. Kaya kasi nga kanina off air, 'di ba, Carmen, sabi ko itong pinagkuhanan nating source, kasi nga secular source ito, parang okay sa kanya yung ano, any kind of fantasy, yung kahit yung sexual fantasy, sinasabi niya hindi naman harmful,
0: Masama.
1: no.
0: Oo,
1: No,
0: okay
1: but
0: lang.
1: I beg to disagree, no, kasi kapag meron tayong iniiwasan sa ating buhay, hindi natin hinaharap, no, at ginagamot natin through sexual fantasy, that is not actually healthy. Tapos ang mahirap din sa sexual fantasy is pag hindi ito na-address, no, kasi sexual fantasy is a form of addictive behavior. Pag hindi ito na-address, ano, ang problem kasi sa addictive behavior, nag-e-escalate siya, mas gumagrabe siya pag hindi siya address. So there will come a time na those who indulge in sexual fantasy, ano, wala nang dating sa kanila yung ano, yung fantasy, hindi na umuubra, wala nang epekto sa kanila. So they want something more thrilling or exciting.
0: Pero
1: So
0: sabi naman din ng iba, I'm just fantasizing. I do not act on it. So wala naman akong hina-harm, wala naman akong ginagawa sa iba na makakasakit sa iba. Akin lang 'yon. 'Yun ang madalas nilang sabihin. Kaya 'yung sinabi mong it can escalate, paano 'yon, Kuya JV, na
1: yun
0: pwedeng
1: nga,
0: maging grabe?
1: yung halimbawa, there will come a time na ano, wala nang dating sa iyo yung fantasy, no, wala nang ano, wala nang epekto,
0: Wala ng thrill.
1: and wala nang thrill, no. Eh,
0: Oo.
1: gusto natin ano, eh, kaya
0: Thrill.
1: nga tayo nagfa-fantasize, ano, eh, we want excitement sa ating buhay, especially kung boring yung buhay natin, we want excitement, no. And yung fina-fantasize natin, ano, eh, there will come a time na kasi nga wala nang dating, gusto na natin yung totoo, the real thing, no. So yung fantasy, later we add something to the fantasy, no. So lalagyan na natin ng ano, ng masturbation, no. Tapos darating yung time, for others, no, dahil ano, it's all in the head. Gusto ko may nakikita na ako. So they will go to pornography. No?
0: Okay.
1: Yun.
0: And
1: Tapos,
0: then,
1: siyempre, pag may pornography addiction, almost always may kasamang masturbation. Yan, no? So darating yung panahon, yung porn and masturbation, ano, hindi, wala, wa-effect na rin. Wa-effect na rin. So you want added excitement and thrill na hindi na ako nakokontento na may nakikita lang ako. Gusto ko, nararanasan ko na sa katawan ko.
0: Actual
1: so
0: na.
1: you yeah actual so it may be homosexuality, no, it may be sexually promiscuous behavior, no, wala ka nang pinipili, pwedeng lalaki, pwedeng babae. So in other words, nagli-lead siya to riskier behavior, mas mapanganib na behavior na ano, nakakaapekto na, especially if you're married, nakakaapekto sa relasyon ninyo mag-asawa, no, nakakaapekto sa relasyon mo sa pamilya mo. Tapos ang nangyayari, especially those ano, napaka-risky na nung sexual behavior nila, ay ano, detached na sila sa ibang tao. Tapos ano, maapektuhan pa yung finances mo dahil gumagastos ka, especially if you're going to porn sites, no, may
0: bayad na
1: bayad
0: mas malaki yun. And ang naisip ko lang,
1: so mas
0: ano,
1: nagiging risky siya.
0: Kuya JV, ang naisip ko, and it can also be harmful, yung sinasabi natin kanina, ang fantasy niya sa sarili lang. Pero na it can also be harmful kasi pwedeng meron siyang saktan na iba just to enjoy it, or pwedeng galawin niya, i-abuse niya mga bata, and pasok doon ang pedophilia, no? And also yung bestiality, kahit hayop, that is getting worse, even worse. Kasi sabi mo nga, yung isip, nadidistort lalo ng kalaban.
1: Oo, talagang ano eh, hindi ka na makokontento na nag-i-imagine ka lang. No, kailangan ko na ng ano, ng totoong experience na not just in my head, no.
0: Yun.
1: And actually dun, Carmen, yung mga namiministeryohan nating mga lalaki at mga babae, no. 'Di ba nagkaroon tayo ng intro to healing sa isang lugar, no? So meron tayong doon sa confession teaching, no? If you remember, meron tayong tatlong kategorya ng sexual behaviors, no? So nung pagdating doon sa small group, ano, may kinonfess na wala doon sa kategoryang wala doon sa tatlong kategorya kasi nga probinsya to, no? So nag-confess ano, sex, ano, nag-commit siya ng sex with animals or bestiality. No, tapos pinakamalala yung may nag-confess na ano, ang kasex niya bangkay, no? Kasi yun yung nature ng work niya, no? Dahil siya ay embalsamador, no? So yun yung sinasabi kong ano, riskier behavior, no? If this is not addressed.
0: Worse, so, lalong worse. Sige. Yung pong guest namin, hindi naman ho umabot dun sa bestiality at saka sa bangkay. Pero titingnan ho natin paano siya napunta din in fantasizing about sexual things. And ang ugat yata nun, Kuya JV, yung neglect na mention niya, at yun ang titingnan din natin. Paano yun? Sige po, we'll take a quick break. Pagbalik namin, i-introduce na po namin ang ating guest for tonight's edition ng Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating programang

0: yung guest natin sa gabing ito. Naging bahagi po siya ng aking small group sa Living Waters Leadership Training in 2024, no, sa RRC. At siya po ay may asawa, married to Maymay, no? So we welcome natin si Buddy.
1: Hello po, Kuya JV, Ate Carmen. Good evening po sa ating lahat.
2: Good evening sa iyo, Buddy. And siyempre, good evening kay Mai. Alam ko, nanonood siya. Ayan. Okay. Baka meron ka munang gustong batiin before we go na to our discussion.
1: Opo, nagpapasalamat po kami, ako, sa pagkakataon na to, to be with you all. And ano nga po ako, no? I'm a full-time missionary with Crew. So, binabati ko po yung mga kasamahan natin sa Campus Crusade for Christ. And 20 years na po kami ni Maymay, full-time missionaries. And ngayon po, ang role namin is to not just with students, but also to help missionaries be fully funded in their support. So, ang ganda po ng discussion natin tonight. And by God's grace talaga, no, na He intervenes in our life and helps us dun sa ating mga brokenness.
2: Yeah, thank you rin na you said yes to our invitation. Akala ko dahil sa mga nakaraang bagyo, hindi ka namin makakasama. Ayan. Baka, Kuya JV, gusto mo ba ikaw ang unang tanong kay Buddy?
0: Sige. Siguro yung una nating tatanungin kay Buddy ay ano, give us a background of your ano, yung pagpapalaki sa iyo ng family mo.
1: Yes po. So I'm a son of Christian ministers. Yung father ko po is a pastor and mother ko naman po very active din sa church. So lumaki talaga ako sa church, Kabuning Bible Christian Fellowship. And actually involved pa rin naman po ako sa church ngayon with KBCF. So but growing up, ano lang ako eh, very parang obedient na bata. Magpapakabait. Ayaw ko nang maging pasaway. So, siguro yun yung isang trait ng anak ng pastor, no? Either magiging pasaway ka na rebellious, ako naman yung parang sige, magpapakabait na lang ako kasi pastor yung parents ko at nasa ministry. Na lumaki po kami, nasa parsonage kami ng church. So, after Sunday, usually po, ano, may mga kasama rin po kami, mga church members sa church. Masaya naman. Kaya lang na-realize ko rin, ang hirap pala maging minister or pastor. Dahil yung mga problema ng ibang tao, pinaproblema mo rin. Parang laging may counseling or merong problema na sa family or problema sa church or problema sa work. So, nagko-consult. Sabi ko, ayoko maging pastor. Ang hirap pala. Ayoko. And I grew up joining the youth and mga activities sa church. Pero hindi talaga ako engaged. Siguro yung mga leaders din at the time, feeling nila, hindi, iba tong si Buddy dahil anak siya ng head pastor natin. So, iba yung pagpakikitungo sa akin. Hindi as yung parang new person.
2: Mm-hmm.
1: And pero hindi tinanggap ko naman si Jesus early at 7 years old through yung pag-share ng father ko. And pero ano talaga, I was just going through the motions sa growing up sa church. And ang siguro ang turning point ko talaga in knowing Jesus, ano ako, napunta ako sa Phoebus after high school. Phoebus Bible College. And at hindi ko yun kagustuhan, pero doon ako, out of different circumstances, napunta ako doon. And doon ko na-realize na, ala, ano pala, may mga sikat pala na pastor. Sikat pala yung father ko. Laging na-mention dun sa Phoebus. And ang bait ng favor ng mga teacher sa akin. Kaya lang, ako rin, sabi ko, ayoko pa rin. Sabi ko, hindi pa rin ako contented. Wala ako dun yung heart ko to do Christian

0: Christian ministry until may isang retreat na, and after the 1 year program, at the end of the program may retreat. Tapos na-confront ako dun sa ano, sa realization na I've been living my life as a accepting Jesus as my savior, pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So, nakatulong syempre yung mga testimony ng mga nakilala ko rin na ibang Christian sa FBS. Pero after 1 year, yun yung isang naging conviction sa akin na I am, ano no, a Christian because I accepted Jesus, na para ayoko lang mapunta sa impyerno. Pero hindi ko talaga siya sinusunod as Panginoon. So when the invitation came na to surrender your life to Jesus, dun ako nag-surrender. Pero after that, binuksan naman ni God yung door na hindi talaga ako sa FBS eh. Sabi, ayo, hindi talaga pang pastor. Doon naman ako na-involve sa UP, University of the Philippines sa Visayas. And na-involve naman ako doon sa Campus Crusade for Christ. At eventually, doon naman ako mas na-disciple more in my Christian life.
1: Pero sabi mo kanina, hindi mo talaga pinangarap na maging pastor. Although parang pastor ka rin as a missionary, ano? Pero ano yung sana yung gusto mo? If not a pastor, you want to go to a different career. Ano sana?
0: Oo nga eh. Ano, looking back at the Carmen, parang I was, ano, sabi ko, kahit ano sigurong work, kung yung basta hindi pastor. Pero hindi naman ako aware din sa mga different jobs. Ang isang naging interest ko doon ay marine biology. So gusto ko yung mga underwater life. And yun na rin po yung naging undergraduate ko. I studied marine fisheries sa UP Visayas. And pero ano no, by God's direction, calling, tinawag niya ako to catch bigger and better fish.
1: Wow,
0: to
1: oo
0: be a
1: nga.
0: missionary.
1: Oo nga, tama. Pero gusto rin namin malaman yan ni Kuya JV and of course ang ating mga tagapakinig. Kahit na pastor ang tatay mo, tapos very much involved ang nanay mo sa church, and ikaw nakilala mo si Lord, nag-aral ka pa sa FBS, eh saan nagkaroon ng parang mali na ginagawa sa buhay? Can you tell us anong age yon and what were you thinking, what were you doing? Kasi kaya ko natanong kung ayaw mo maging pastor, eh ano yung gusto mong gawin? Wala naman din kinalaman yung mga isda sa kasalanan mo.
0: Tama.
1: Ayun. So,
0: Totoo po yan.
1: where did
0: So,
1: you go wrong?
0: Yun nga po eh, no? Growing up sa church, hindi naman talaga na pag-uusapan yung mga sexual sins. And meron talaga akong struggle with sexual fantasies. So parang bata pa lang ako, mas ano na ako eh, aware of mas attracted na ako dun sa opposite sex. Siguro yung first memory ko nung kindergarten pa lang ako, meron akong crush, and then parang ano siya, binihisan siya ng parents niya dun sa ako naman napatingin ako parang anong meron underneath the dress, no? So parang nung nakita ko naman, parang pareho lang naman sa akin. So and pero may ganong interest na even at a young age. And then syempre as I grew up as a youth, mas nag-intensify na yung mga ganong desires. Tama po yung sabi ni Pastor JV na from sexual fantasies yung attraction na eventually siguro mga grade 5 pa lang ako, mas na-introduce na sa akin yung concept of masturbation through school, mga classmate na medyo loko-loko na parang ganito yung gawin mo, ganyan. Or kaya even in elementary, may memory din ako na pinag-uusapan among friends yung sex, and then sabi nila para lang yung ginagawa ng mga hayop, ng mga pusa or aso na nakikita natin. So may mga wrong concepts na ng sex, and then so nabibuild yung interest, and then nagkakaroon nga ng attraction, And lalabas na rin yun in form of masturbation. Eventually, nung high school, na-introduce na rin ako sa pornography. Nagsimula dun sa mga printed materials, tapos naging DVDs. Tapos, alam ko rin, wala, hindi siya talaga na explicit na pag-uusapan sa church na mali siya. Eh. Alam mo lang na mali siya. Merong parang guilt, no? Afterwards. Na na-commit mo yung sin. Pero yun nga, na-expose ka and hindi siya na-address. So growing up, ganun talaga. And support. So ganun din yung reasoning, sabi niyo nga po na parang wala naman ako nasasaktan na iba. So okay lang to. And
1: Pero you never talk with anyone about it. Yung
0: minsan na ako nag-usap kami ng father ko pero very
1: very
0: very,
1: light.
0: very light dito talaga. Yung parang it's sabihin lang niya mali yan. Tapos may isang syempre youth retreat na ang focus naman is parang guilt trip eh, na papaiyakin lahat ng youth dahil makasalanan tayo. Ganyan. So yun ang kasalanan ko. And
1: Pero hindi na-address
0: hindi
1: kahit na
0: na-address. Siyempre, afterwards, may worship night, ganyan-ganyan. Pero after the camp, babalik ka pa rin sa same patterns mo.
1: Oo nga.
0: So, ganon. And, yun nga, eh, by God's grace, mayroon akong fear na ayoko rin ma-involve sa iba. Ayoko maging complicated. Kaya lang, hindi rin siya na-address. So, I thought na yung Bible school actually yun yung magiging solution para ma-address tong issue. Pero
1: Being more religious or kaya being more into God's word or pero
0: being
1: not
0: religious.
1: really. Oo nga. Sige, break tayo ulit and then when we come back tanungin natin si Buddy paano saan ang galing yon? Yung you went into more of porn tas fantasy and kasi na mention mo rin off air that you know that you were neglected in what aspect ka neglected. Sige, we'll come back mga kaibigan, stay with us pa rin sa panahon ng paghilo.
2: Ito ang
3: tiyaga,
2: panahon ng paghilo.
3: Tiyaga, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesu Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilo.
6: Welcome back mga kaibigan dito sa ating programang sa Panahon ng Paghilom. At ito ang inyong paboritong programa sa time slot na ito.
1: 9:30 to 11 ng gabi. Tuwing Sabado. Salamat
6: at
1: po.
6: At kami po, kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: Ako po si Carmen Go Vargas at ang ating guest. Sige, Kuya.
6: Carmen Go Vargas na walang kupas.
1: And of course,
6: at ang ating panahon panauhin si Buddy, no? Yan. Welcome po sa lahat. At bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron lamang po akong i-announce na napaka-importanteng gawain ng Living Waters ngayong November.
1: Yes.
6: Alam nyo ba, sa ating mga listeners, alam nyo ba na itong taon na ito, ang Living Waters po ay Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary. Silver anniversary po yan. At we will be celebrating our anniversary sa pamamagitan po ng isang public conference. Anong ibig sabihin ng public conference? Ito po ay open sa lahat, no? Hindi lamang po sa mga pastor, mga church workers, kundi ito po ay open sa lahat. Dahil ang mga tatalakayin po dito sa conference na ito ay kung kayo po ay struggling with depression, no? Abandonment, no? Mga hurt sa buhay, at ito po ay sinusubukan yung gamutin sa pamagitan ng sexually immoral relationships or addictive behaviors, pornography, no? At iba pang mga addictive behaviors, kayo po ay welcome na dumalo dito sa ating conference. Itong conference rin pong ito ay open para sa mga magulang na merong LGBTQ identified na mga anak, at hindi nila at ang tanong sa kanilang isipan ay paano ko mamahalin itong anak kong nag-a-identify na LGBTQ na hindi ko mamahalin ko siya na hindi ko kinakailangang i-give up yung aking religious convictions. Itong conference na ito ay para sa inyo rin. Ang conference na ito ay para din sa mga simbahan, para buksan natin ang ating ang pinto ng ating simbahan sa mga lalaki at mga babae na pumupunta sa ating mga churches, at they are confused in their gender, no? They are confused in their identity. Ito po ay para din sa inyo. So, ang conference po namin ay pinamagatang an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. Gaganapin po ito sa November 7. Ito po ay Sabado, November 7, from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship sa CCF Multipurpose Hall. At meron po itong registration, no? At pakidalian lang po yung registration dahil meron po tayong early bird rate, no? Ang regular rate po ng ating conference ay 750 pesos. Pero kung kayo po ay magre-register on or before August 31, ang early bird rate po ay 500 pesos lamang po, no? Pero kapag kayo po ay halimbawa na nalimutan nyo, tapos magre-register kayo from September 1 and beyond, meron po kaming group rate, no? Especially sa mga churches. Kung kayo po ay makakapagpadala ng 25 delegates, yung limang delegates po dun sa 25 na yon ay libre, at yung 20 ay magbabayad po ng 750 pesos. So group rate po yon. So again, no, kayo po ay inaanyayahan namin dito sa aming public conference, no, an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts, November 7, no, 2026. Ito po ay araw ng Sabado, from 8 a.m. to 7 p.m. sa Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall. Pagkita-kita po tayo doon.
1: Gustong-gusto ko yung title ng ating gawain sa November 7, Meeting Jesus Where It Hurts. Yan. Marami sa atin hurting. Ayan. Okay, ito na muli ang ating kakwentuhan. Si Kuya, nakikikuya ako, Kuya Buddy. Ayan. Pero mas bata, obviously, sa akin yan. Buddy, kanina nagkakwento ka sa amin At madalas ang mga tao goes through fantasy, sexual fantasy, dahil meron silang physiological and biological reasons na sa na-research nga namin ni Kuya JV ay parang normal daw yon. Pero hindi siya actually that normal. Normal sana kung malinis yung fantasy natin. Well, hindi, I don't want to even use the word fantasy, but imagination. I think that's a better word to use. So sa'yo, saan nagmula yun? Kasi you also were tempted to do masturbation at nunood ka rin ng pornography. Saan nagmula yung sa'yo, buddy?
0: Yes, malaking tulong to my awareness yung ano, no? Naka-join ako ng Living Waters na through yung mga short courses through crew at the same time yung 2024 leadership training. Pero ang nakita ko talaga na root pala, hindi kailangan i-address yung symptom. Hindi primarily yung symptom yung ina-address. Kasi yun yung naging ano ko eh, growing up na ay mali to yung pornography, masturbation, and then sabi ko, sige, mag-join ako sa ministry. Baka mawawala to. And then, dalalim ako sa conviction sa word. And baka mawawala. Pero nandun pa rin yung struggle. Nag-join ako ng full-time ministry sa crew. Kala ko, yun na yung turning point. Pero nandun pa rin. Hanggang sa mag-asawa ko, sabi ko, hindi na siguro. Ano. Pero hindi na-address yung symptoms. So, nakatulong sa akin talaga being part of Living Waters na ma-address yung ano ba talaga yung root cause. So, ang isang na-identify ko na or na-realize ko na root cause is growing up, madalas akong mag-isa and napag-iisa dahil nga ang parents ko ay busy sa ministry and na meron akong loneliness and neglect growing up. Siguro ang ano ko is ano ako, middle child eh. So
1: clarify mo, buddy, ano yung neglect? Kasi maraming klase ng neglect. I mean, is it hindi naman financially or physically or anong klaseng neglect 'yon?
0: Tama po, no? So hindi naman kami nagutom, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Meron kaming bahay, kaya lang siguro yung personality ko nga mas introverted growing up, tapos hindi ako masyado nag-i-interact sa iba. And siguro yung interaction ko rin with my parents was more of hindi talaga siya yung relational, deeply relational. Eh. More of kung anong kailangan. Sa school, sa baon, ganun lang. Or kaya sa ano, mga activities. Wala masyado mga heart-to-heart conversations or hindi ako maka-open up ng mga ano sa parents ko. Or siguro may times na nag-open up ang nagiging ano is ano nga eh, dahil nga medyo busy hindi napapakinggan. So may ganong hurt growing up.
1: Na para bang ito yung tanong mo, ito yung sagot ko. Okay na
0: yan.
1: Wag ka na mag-alala. Tanungin ko si Kuya JV. Yung edad ng marami sa atin while growing up, mas marami na rin tayong tanong, mas marami ng needs emotionally. Tama yung sabi ni Buddy, yung pangangailangan niya sa pagkain, sa school, sa attention, even siguro pag may sakit siya, the parents bring him to the hospital or see a doctor. Pero yung emotion, yung kamustahan, doon nagkukulang ang maraming parents. Ano yung dapat unawain ng mga parents na nakikinig ngayon or even maybe ang teenager na nakikinig? Kasi yun ang mas lumalaking needs ngayon, Kuya JV.
6: Yeah. Bago ko sagutin yun, no, gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Buddy, no, dahil itong kanina sinabi natin na kasi nga itong topic natin ay sexual fantasy, no, and na babanggit din yung pornography addiction. Tama yung sinabi ni Buddy kanina na yung mga bagay na yun, that yun yung nasa surface, no? Yun yung behavior, yun yung nasa surface. At kadalasan ang ano we ang pananaw ng church sa Christian life, no, especially sa buhay natin, ano, it's about behavior modification. Kailangan baguhin mo lang yung behavior mo.
1: Ginagawa.
6: Kaya
1: Oh.
6: Oo, kaya ina-address yung behavior or what is on the surface. So ito classic example nung kay Buddy, no? So nagano siya, nag Bible school siya, no? Nag-asawa, no? Thinking na pag nag-asawa ako o kaya nag-Bible school ako o nag-ministry ako, no, ma-address
0: yung missionary.
1: Nag-missionary.
6: Oo, naging missionary pa. Thinking na mababago yan, no? Pero ang nangyayari, na-address mo lang yung nasa labas, pero there's a deeper root,
1: yeah,
6: na dapat tinitingnan natin, na
1: mm-hmm.
6: ano, at yun yung dahilan why we indulge in fantasy, why we indulge in porn. There's a deeper root, no? So kailangan tingnan natin na pag may lumalapit sa atin, nagsishare ng ano, especially bawa ito, ano, matagal na akong indulging or addicted sa fantasy or porn. Tingnan natin yung kanyang buhay na ano, para yung iceberg, eh, yung bundok na nakikita natin sa ano, ibabaw ng dagat, no. Ang nakikita lang natin yung iceberg, no, yung nakikita natin 10% lang yun ng kabuuang iceberg, no. Ang ating responsibilidad ay tingnan natin ano yung nasa ilalim ng tubig, yun yung mas malaki, kasi yun yung ano, yun yung pinag-uugatan. So itong ano, itong sa case ni Buddy, no, ano ba yung ano kailangang malaman ng mga magulang, no? Kailangan maunawaan ng mga magulang na hindi natatapos ang ating responsibilidad sa ating mga anak sa pagpo-provide lang sa kanila, no? Hindi sapat na pinapaaral lang natin sila, o kaya hindi sapat na nakakakain sila tatlong beses sa isang araw. No, kailangan may mga needs ang ating mga anak na beyond the physical needs, and one of those needs are yung emotional needs, no? And hindi trabaho ng sino man yung pwedeng magpuno noon. Ang pwede lang magpuno noon yung magulang, no? Kung ano yung kakayahan. Of course, ano, wala namang perpektong magulang,
1: yes.
6: Ano, walang perpektong magulang. Our parents cannot meet our emotional needs 100%, kasi si God lang ang pwedeng gumawa noon. But we try our best, no, as parents, na i-meet yung emotional needs ng ating mga anak. Yung isang emotional need ng ating mga anak ay ano, ibinanggit ni Buddy kanina, ay I wanted to be seen, no? I wanted to be heard, no? Napaka-importante niyan na nakikita natin, naririnig yung ating mga anak, na yung simpleng ano, yung simpleng kinukumusta mo yung anak mo, no? Hindi lang yung pag-aaral niya, kundi siya.
1: Oh, madalas yung aral lang.
6: Oh,
1: ano ang grade mo
6: ano,
1: ngayon? Oo.
6: Yeah, anong grade mo? Ano? So yun yung ano, nagiging focus ng ano, eh. Pero kinumusta nyo ba siya? Yan.
1: Mismo siya.
6: Kumusta siya? Oo. Kumusta siya? Tapos binibigyan ba natin, kasi isang emotional need natin is not just the mapunan natin yung need nila to be seen and to be heard. Yung affection, no? Yung physical touch. Yung tayo ba mga magulang, ano, naaakbayan ba natin yung anak natin? Naiyayakap ba natin sila, no? 'Yon. hindi uubra dito yung hindi uubra dito yung kwan eh, na hindi ako sanay sa ganyan. Ano?
1: Oo, tama.
6: Oo.
1: Oo.
6: Kasi ang tendency po, pag hindi natin napunan yung mga pangangailangan na yan, mga emotional needs na yan, hahanapin ng ating mga anak sa ibang paraan. Yun.
1: At kay
6: So,
1: Buddy, yung paraan niya was pornography and masturbation.
0: Right.
1: So, sige, Buddy.
0: Siguro ano din po, no, for the parents, kami, wala kaming anak ni Maymay, so parang sabi na, siguro blessing din kasi wala kaming naungun na growing up. Pero ang hirap talaga maging magulang, nakikita ko sa mga parents, and kahit na anong gawin ng parents talaga, may wounding pa rin ang mga anak natin. So, and yung parents ko were not really yung, hindi naman sila masama, pero kahit na nasa ministry sila, at siguro nga dahil nasa ministry sila, madalas busy, mas lalo na yung ibang parents na kasama natin. So, ang kailangan talaga natin yung Panginoon. So, there will be times na talagang magiging broken, pero by praise the Lord na siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang ng mga magulang.
1: Yeah. Tama. So, ang tanong ko sa iyo din, Buddy, yan ba yung dinala mo sa Living Waters kaya ka nag-attend ng leadership training? O dahil akala mo leadership training?
0: Ano po, no? Na-involve po ako dun sa mga ano, mga short courses ng Living Waters with crew. And nakatulong po talaga yun dahil first time ko na yun issues talaga, yun ng sexual fantasy, pornography, masturbation, yun yung napag-usapan. Kasi madalas sa kahit sa Christian ministry, ang accountability is nagka-quiet time ka ba? Okay, ano, ilan na ba yung na-sharean mo ng gospel? So, dun sa Living Waters, nakita ko na, ay, iba talaga to. Ito yung napag-uusapan. Tapos, kala ko, ano, isolated ako na parang hindi ako qualified or magre-resign na ako sa crew dahil hindi ko na maano tong kasalanan ko. Lagi kong tinatago. Pero nung nasa Living Waters, ano pala, hindi lang pala ako nag-iisa na nagsistruggle. And lahat tayo may iba-ibang struggle. And hindi solusyon yung i-disqualify mo lang yung person sa ministry kasi hindi ma-address yung kasalanan. So, ang ganda po nung program ng Living Waters kasi nga, na dadala mo sa Panginoon, na dadala sa cross, and nasusurrender. So, naka-join po ako ng short, and then yung leadership training naman po, si Maymay po ang ano sa akin nanghila na mag-join, and nakatulong po talaga. Yung wife ko po si Maymay, naka-join siya ng 20 weeks na 25 weeks na flagship program, at malaking tulong po sa kanya. And then kami naman po, sabi namin, we want to grow deeper. So, nag-join po kami ng leadership training.
1: Well, gusto ko malaman din, ano doon sa leadership training na teaching or Jesus moment mo that you really felt the presence of the Lord? Yung totoo na, hindi lang yung nababasa mo sa Bible o naririnig mo sa preaching.
0: Oo po. Ano talaga, siguro dumating ako sa point na ano eh, it's not really about fixing myself. It's really about drawing nearer to God. Siguro yun yung pinaka. Kasi laging ano eh, growing up, ang laging conviction is fear eh. Na
1: fear.
0: 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Dapat di ka na nagkakasala. Ganun yung pagka-interpret ko dati doon. Pero ang new creation ni God is that we are, ano no, belong to Him. And hindi ibig sabihin na perfect, pero mahal niya tayo. And siguro yun yung pinaka-realization ko dun sa Living Waters, na hindi ko it's not I need to be ano no clean of my sin before God loves me, pero God loves me kahit na in the midst of sinfulness, and then through His love dun ako nababago. And so yun po yung realization ko.
1: Ayan. Sige. Kuya JV, may tanong ka? mag-break muna tayo.
6: Oh, break muna tayo.
1: Sige, break muna tayo. And then when we come back, tatanungin natin si Buddy, kamusta ka na ngayon? Saan ka na ngayon sa iyong journey? Ayan. Bumabalik ka pa ba sa old ways mo? Ayan, alamin natin yan. So, ito po ang panahon ng, sa panahon ng paghilom. And stay with us!
2: Ito ang panahon ng paghilom.
7: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
8: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
7: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
8: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
7: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
8: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
7: Ano ngayon sa'yo?
8: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos lang ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
7: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
8: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
9: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Nasa last part na ho tayo ng ating programang sa panahon ng paghilom, hindi pa tapos kasi mas gusto nating malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa buhay ni Buddy. So, stay with us pa. At kung na-miss nyo po ang iba nating episodes, you can check it out sa website po ng Living Waters Philippines and ng sa YouTube ng DZAS. Ayan. Ako po si Carmen Go Vargas. At na ang kasama ko po ay ang other half ng J Car.
6: Ako po si Kuya JB Dichoco na kasama ng kaakit-akit at walang kupas na Carmen Go Vargas. At kasama din natin ang ating guest na si Buddy dito sa paborito nating programang sa panahon ng paghilom.
1: Ayan. Good evening muli, Buddy. So,
0: good evening po.
1: There was one part ng ating kwentuhan earlier na sinabi mo, you attempted to talk to your dad, sa iyong tatay, tungkol sa, yan, sa struggle mo on masturbation. Na nung nag-work na si Lord sa buhay mo, did you made an attempt ulit to talk to him about it? O hindi na lang?
0: That's a process pa po eh. Pero... ang ilang na realize ko rin po dun sa LT is ano, kailangan ko rin, hindi ko pwedeng i-dismiss yung syempre ang mataas ang respeto ko sa parents ko, pero hindi ko pwedeng i-dismiss na mayroon brokenness. So ang isa po pong dinala yung mga alaalangan ng neglect and brokenness na hindi naman talaga nila sinadya, pero naging ganun ang effect. So napatawad ko sila dun sa dun sa Living Waters LT. And even siguro process din po, no? So instead of parang remaining as is, ngayon mas nag ano ka, pati iba na rin po ang status ng relationship namin ng parents ko. Hindi na siya hindi lang siya yung parang ako yung anak, sila yung magulang, pero ngayon nandun na rin kami sa stage na pareho kami nagsaserve sa ministry. So may ibang dynamic din po. But natutuwa naman po ako kasi parang dinala din kami ni God ngayon na mas malapit geographically with my parents. Kasi dati po nasa ibang region kami assigned with crew. Ngayon nasa Quezon City po ulit kami. So since 2024 until 2026, nasa Quezon City kami ulit. And we praise the Lord na ano, mas nakasama ko po yung side ko naman ng family. And, pero hindi ko pa po sila na sit down na sabihan na ito pa rin ang ano ko, no, mga issue ko. So maganda nga pong siguro action point yan.
1: Wow. Pero to even think of that, an attempt to do that, nag-uumpisa na yon. So ano yung nakita mong, kung hindi ka man nagpunta na doon sa, you know, being honest with your parents, how you see their neglect for you when you were young, ano yung nag-grow between your parents because nag-grow ang relationship mo with the Lord, with Jesus?
0: Yes. Siguro isa rin na ano nga is hindi, wala na yung, dahil dati, merong pain eh. Tapos, inaano, dinidismiss ko lang. So, malaki din yung effect nun sa relationship. And ngayon na may forgiveness, and then acknowledgement na it's not them primarily na magiging source of my healing. It is the Lord. And nagkaroon ng freedom na to really interact with them, to really love them. Tapos, mas na-enjoy nga yung relationship at this time.
1: Gusto ko yung sinabi, Kuya JV, gusto ko yung sinabi ni Buddy. Buddy, nagustuhan ko yung sinabi mo. Dahil nagkaroon ka ng freedom, dahil nakita mo sino yung talagang pwede mong lapitan dun sa sugat mo. Amen. And you are not accusing your parents anymore. Nung mga ang tingin mo ay, at totoo naman, may pagkukulang because they're not perfect, diba? So, I really appreciate na nakita mo yon. Marami sa atin, Kuya JV, ang kaya tayo galit sa parents natin kasi ang madalas we accuse them. You did not bring me well. You did not love me well. Yung ganon.
10: Oo. Ano, madalas yan yung ano, may mga nakikita tayong ganyan na dumadaan sa healing program natin, no? Pero I like yung ano, I like yung shift na ginawa ni Lord sa buhay mo, Buddy, no? Kasi for some na sa ikaw kasi nakita, unang nakita kong shift na na realize mo hindi mo na kinakailangang magkunwari, no? Kasi ano, na hindi mo na dinidismiss yung pain, no? Hindi mo na dinidismiss yung mga bagay na dati mong tinatabunan, no? So you're becoming aware, totoo pa nang meron akong pain dito, matagal ko lang tinabunan. Tapos nagkaroon ka rin ng shift in the way you see your parents, no? Kasi nakikita mo sila na hindi sila yung magiging source ng healing mo. I like what you said kanina. Kasi for some na dumadaan sa mga healing programs like Living Waters, pagkatapos ng program, ano, imbis na magkaroon ng shift, mas nagkakaroon ng demand na ano, kailangan ano, yung hindi nyo ginawa, sa hindi ko naranasan sa inyo, kailangan bumawi kayo para maging buo kay, para maging buo ako, no? Hindi man nila sinasabing ganon, no? Marami hindi naman nila sinasabing ganon, pero makikita yun sa ano, sa attitude nila na bakit ano, bakit imbis na mas naging soft yung heart mo, mas naging hardened yung heart mo, no? Kailangan makita natin yon na hindi yung parents natin or any person at all, hindi sila yung magiging hindi sila yung mag-heal sa iyo. Si Jesus lang ang pwedeng mag-heal sa iyo. So yung we should never demand anything from our yung mga kung ano yung pagkukulang ng parents natin na kailangan nilang bumawi. Dapat yung mga ganon, yung pagkukulang ng parents natin should point us to the source of divine love, no? And that is ano, that is the Father, Son, and Holy Spirit.
1: Yeah. Mm-mm. And usually pagka tumitingin tayo dun sa tao and those are our parents or maybe even yung mga nilulook up nating mga leaders, there will always be disappointment. Yan. So, kamusta ka na ngayon, buddy, in terms of your own growth? Maganda na nag-grow ang relationship mo with your parents and taking time pa to talk with them about serious things. Pero ikaw,
0: yes,
1: kamusta ka na? Nagpo-pornography ka pa rin ba? Totally talaga. Kasi hindi nawawala ang temptation eh.
0: That's
1: di ba?
0: Right. That's
1: kwento
0: right.
1: mo kami on that.
0: So, ano po talaga, no? Hindi, yun isang na-break din na myth ng living through living waters na palitan din yung way of dealing with sin na hindi siya yung something to be primarily addressed pero it's really going back to the Father's love to God's love and ano no na-realize ko parang hindi ko talaga masabi na ano na katulad nung iba na parang meron talagang 100% tinalikuran ko na yung kasalanan na to or hindi na ako natetempt. Pero may ganun pa rin na temptation. And actually, ang isang realization ko nga is the older I get, the more sinful, the more opportunities for sin there are and the more prone to wonder my heart is. Kahit na pala, kala ko kasi pag tumatanda ka na or nagiging mas no, mataas ang leadership role mo or mas matagal ka na sa ministry, mas okay ka na. Parang, syempre, you are doing better in areas of the development pero meron talagang patuloy na temptation and meron pa rin times that you fall, times that I fall and you practice confession. Tapos, maganda rin na ano no hindi yun nga sa ano yung testimony ko parang yes nabago na ako dahil nag-living waters pero nandun pa rin yung progress nandun pa siya sa process of progress and reliance on God's grace by God's grace pa rin and ang pinagpe-pray ko rin nga is ano that I would really finish well kasi meron din mga Christian leaders na in their 40s, 50s, doon sila nag ano talaga no, nagkaroon ng scandal. And so, pero yun, God has used living waters to really intervene na hindi magpatuloy yung progress na from pornography, masturbation to action. And even deeper levels of pornography, marami ring mga ano no, iba-ibang that hindi mo maiisip na pleasurable pero ginagawa ng iba. So, hindi na nagpo-progress. So, praise the Lord to that. Pero meron pa rin temptation. And kailangan ko pa rin isurrender daily to the Lord. And maganda po yung ano ng crew na we walk through the power of the Holy Spirit. Spiritual breathing na hindi siya yung dahil may kasalanan ka, wala na. Pero balik mo sa cross. And also, you ask the Lord to fill us with the Spirit to empower us. In spite of our insufficiency, in spite of our brokenness, in spite of our sinfulness, the Lord is able to, by His grace, continue to use us.
1: Mm-mm. Kuya JV, and kahit ikaw, buddy, if you'd like to add, marami sa atin kasi we think na ito na, make changes na ako. I wanna be perfect. And nagagalit tayo sa sarili natin when we

0: Cruz. Salamat po. Hanggang sa muli. Good night.
1: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Ayon sa Department of Health, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng virus na umaatake sa immune system ng tao, lalo na sa mga CD4 cells o T cells na tumutulong sa katawan para labanan ang impeksyon at sakit. Kumbaga, kinokontra nito yung resistensya ng ating katawan, yung natural na resistance ng ating body. At kapag hindi ito naagapan o nagamot, unti-unting humihina nga ang ating katawan, ang resistensya ng katawan, at maaaring mauwi naman sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS na siyang pinaka-advanced na yugto ng HIV infection. At para po sa inyong kaalaman, ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong meron ito na HIV. At gumagamit din ng kontaminado.

0: karayom o syringe o kaya naman mula sa nanay na mayroong HIV patungo sa sanggol habang siya ay pinagbubuntis, nanganak o nagpapasuso kung walang tamang gamutan. Hindi naman na ipapasa ang HIV, ha? Paagapay sa simpleng pagyakap, pakikipagkamay, paggamit ng parehas na kubiertos o toilet, paglangoy sa iisang swimming pool, yan, hindi naman dyan na ipapasa o kagat ng damok. Dito po sa atin, sa pinakahuling tala ng Department of Health, March 2026, over 4,600 ang bagong cases ng HIV. At katumbas po nito ng 51 na bagong cases every day. At karamihan sa mga bagong kaso ay mga kalalakihan, 95% po ng HIV virus or infection ay nasa mga kalalakihan, habang 5% naman po ay sa mga kababaihan. At pinakamarami sa mga bagong naitalang kaso ay yung mga age na 25 to 34 years old, na sinundan ng mga edad na nasa 15 hanggang 24 years old, at pinakamataas po dito sa National Capital Region. Kaya po naman, magandang bigyang daan din po ng ating himpilan sa pamamagitan ng programang Ehemplo ang isang organisasyon na meron pong advocacy patungkol sa pangangalaga sa mga ganitong kaso. At feature po natin ngayon isang foster parent. Meron po siyang magandang kwento na sumusuporta sa kabataang merong HIV. At yan po ang kanyang mission sa buhay. Magandang araw po. Welcome sa Ehemplo. Tuloy po kayo sa ating tahanan dito po sa 702D sa AS-FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. Magandang araw, Ma'am Pamela.
1: Magandang araw po sa inyo lahat sa DZAS.
0: Mm-hmm. Meron po kayong mga babatiin?
1: Gusto ko pong batiin ang ating mga Duyan na nanay, guardians sa buong Pilipinas po, and especially din po sa ating mga Duyan kids. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan sa ngayong araw po.
0: Ano nga po ba ang advocacy ng Duyan program po?
1: Duyan program is an initiative po ng Project Red Ribbon, na kung saan po ay naka-focus po kami sa mga batang na ipanganak po na namumuhay na may HIV. Meaning po, na ipanganak sila ng kanilang nanay na may HIV po, at naipasa po ang virus po sa mga bata. Ano lang po siya, exclusive for the children through vertical transmission.
0: Vertical meaning mga ipinanganak.
1: Yes.
0: Okay. Ang atin pong kasama ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo ay kinilala bilang Love Gala Awardee, at nakatanggap po siya ng Most Triple of Inspiration Award at People's Choice Award bilang pagkilala sa kanyang inspirasyong na ibibigay sa maraming tao at sa kanyang walang sawang paglilingkod sa community. And gusto rin namin ikaw kilalanin, Ma'am Pamela. Bago po kayo na-involve sa advocacy po na ito ng Duyan program, ano po ang inyong mga pinagkaabalahan?
1: Before po ako naging lead ng Duyan, ako po ay isang foster mother po ng isang baby po, na way back 2015 po ay isang batang na uzila po na infected po ng HIV. Na kung saan yung mga pinagdaanan po niya ay talagang sobrang napakahirap, dahil po 20 admission po siya since nung na-diagnose po siya, at napaka-helpless ng bata. Hindi
0: paano
1: naman
0: po 20 admission? Dalawang 20 times sa hospital?
1: Yes po, 20 admission siya since nung na-diagnose po siya. So, pabalik-balik po kami sa hospital po.
0: Okay.
1: Minsan po, nasa 2 months kami. One and a half month po sa hospital. And nag-hospital hopping din po kami. Kasi nga po, sobrang mahirap yung that time. Hindi pa siya masyadong ang mga children. Lalo na wala pong talagang gamot na naka-design for pediatrics.
0: Mm-mm.
1: So, mahirap po yung pinagdaanan niya. Akala ng karamihan ng mga taong malapit sa akin, ng mga even sa hospital, yung mga nurses and doctors, alam nila mawawala yung bata. Pero hindi po.
0: Wow, that was 2015.
1: Yes po.
0: Okay. Pero bago po yon, paano po kayo nag-decide na maging foster parents? Ano po ang nagtulak po sa inyo?
1: Yung kasing sitwasyon ng pagiging foster parent, hindi ko pa po alam yun eh. Mm-hmm. Ang nasa isip ko nun, kailangan kong maging nanay dun sa bata.
0: Paano nag-connect yung dot? Paano kayo nagkita ng bata?
1: Ano po siya? Anak po siya ng kapitbahay namin na namatay na po.
0: Pero kilala niya yung kapitbahay?
1: Yes po, kababata.
0: Personal friend.
1: Po.
0: Ah, kababata. Ano po ang nangyari sa inyong kapitbahay?
1: Namatay po siya. Namatay po yung nanay. Pero bago po kasi namatay yung nanay, ay nailapit niya na sa amin yung bata. Dinadala niya talaga sa bahay namin yung bata. Kaya nung time na namatay yung nanay, ang initial reaction ng lahat sa pamilya ay tignan ko yung bata. Kung ano yung, syempre naawa sila sa bata, na ulila. Tignan
0: yung
1: ko yung
0: tatay
1: bata.
0: Ng bata.
1: Wala pong tatay yung bata.
0: So, sila lang mag-ina?
1: Meron po siyang mga relatives po kasama sa bahay. Pero parang ang naging, ang ano ko nun is...
0: Yung bata?
1: Yung bata ang tignan ko.
0: So, parang hinihiram-hiram niyo yung bata?
1: Opo. Pero nung namatay yung nanay, talagang inano ko na, alagaan ko yung bata kasi mahilig po ako sa bata. Alagaan ko yung bata.
0: Ilan po ba anak niyo?
1: Tatlo po yung anak ko.
0: Tatlo? Hindi pa kayo natuwa sa tatlo?
1: Kasi malalaki na that time yung anak ko eh. Parang maano ko sa bata. Tsaka,
0: malapit yung puso niyo.
1: Oo, tsaka yung mukha kasi niya parang laging mata niya nangungusap. Kaya madali kang magiging malapit yung puso mo lalo sa kanya.
0: Yung husband niyo, ganun din po?
1: Yes po. Yes po.
0: I see. So, nung namatay yung inyong kaibigan, ay nag-decide kayo na alagaan
1: ano, kasi may sakit yung bata nung time na namatay yung nanay habang nakaburol. Kaya,
0: ano
1: after,
0: sakit po?
1: Ano siya, may rasya siya, nilalagnat.
0: Matamlay pa.
1: Opo, tsaka meron na siyang, yung ubo niya, grabe, parang kala mo malalaglag yung baga niya. Pag,
0: ilang
1: grabe
0: taon
1: ang
0: siya?
1: 5 months old
0: ay,
1: po.
0: Ay, baby pa. Mm-hmm.
1: So, nung after na ilibing yung nanay, pina-check up ko kagad yung bata. Siyempre, yun naman yung bilang ina, yun yung una mong gagawin eh, ipatingnan yung bata.
0: Pero naipagpaalam niya po sa kamag-anak?
1: Opo, ano naman sila, kasi close naman yung family nila sa amin mula nung bata pa ako. So, parang entrusted naman nila na sige, kung ano yung gusto mong gawin sa bata. And since wala rin naman talagang nagpo-focus dun sa bata sa side nila, kasi yung mga kapatid, may kapatid siyang isa, 4 anak, maliliit pa. Tapos yung isa naman dalaga, nag-aaral that time. So parang ano, sige, Ate Pam, kung ano yung gusto mo, gawin mo.
0: Okay. Ganun. Mabuti ganun yung pagtanggap, ano. Ilang taon yung nanay niya nung namatay?
1: Ano lang po siya, 29 years old.
0: Oh, batang-bata pa. Pero alam niyo po yung situation?
1: Ay, wala po. Hindi ko po alam.
0: So, noong dinala niyo po sa hospital yung baby?
1: Noong dinala ko siya sa harap ng PJ, sa pedia doctor. Ano lang, medyo, nung sinabi ko na, nung tinignan niya yung bata, sabi niya, binigyan niya ako ng request for laboratory. Tapos sinabi ko kasi dun sa doktor, nakamamatay lang ng mother nito ilang araw lang, kalilibing lang. Mm. Kasi nung pagkalibing right that time, pinalinla ko na siya, pina-check up ko na yun.
0: Grabe yung burden.
1: Oo, sabi nga nun, kumatok yung doktor sa table niya. Sabi niya, pagka nagawa na itong mga test na to, tapos na inom niya itong mga antibiotics, dalhin mo siya sa San Lazaro. Baka may gawin sa kanya, pero wag naman sana. Tapos kumatok siya. Pero ako, hindi ko naman, wala sa akin yung
0: ginawa.
1: Kasi wala naman akong, ano yung ganun.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sinunod ko yung sinabi niya. After a week na natapos namin yung antibiotic, dinala ko siya sa San Lazaro, pero sa ER ko siya dinala. In-X-ray lang. Mm-hmm. So, umuwi na kami. Nung after namin umuwi that day, naka-schedule pala siya sa health center. Pero sa amin na siya natutulog. Mm-hmm. Doon na yung baby. Oh. Tapos, pumunta sa akin yung tita. Sabi niya, ate, ano, kailangan po siyang ipa-adalin sa center for well baby. Tapos, ewan ko, parang may talagang nag-ano sa akin na sabi ko ay, sige, ako na lang magdadala sa health center.
0: Mm-mm.
1: So, parang yung tita naman, binigay niya sa akin yung baby book ni baby. Then, dinala ko na, nagpasama ako sa tita ko. Nung pumunta kami na health center, siguro mga past 9 na yun eh. So, marami ng mga baby. Kasi parang, ano talaga eh.
0: 7.
1: Ano talaga ng mga bata. Well, baby a day. Nung pagpasok, pagdala ko nung card, nakita ko pa yung Doktora Rosana Trinidad. Ay, sabi ko, ano ko pa, kaapilido ko pa nung pagkadalaga. O, tas yung pagkabigay ko nung sabi sa akin, nagulat ako, tinawag agad kami. Mm. Which is, hindi ko yun na-expect dahil late kaming dumating eh. Then, nung nandun na ako sa loob ng clinic, sabi ng doktor sa akin, kamusta na po yung test ni baby? Sabi ko naman, ano pong test? Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya, napakilala po akong third cousin ng nanay. Pero kasi talagang malapit naman talagang kaibigan. Tapos sabi niya, kasi matagal na namin pinapadala yan sa Manila Social Hygiene.
0: So kilala na nila si baby kasi nga may record na siya.
1: Tapos nilabas sa akin yung record ng nanay. Doon po nakita na May 28, hindi ko siya pwedeng makalimutan eh, na May 28, 2014, nag-reactive siya sa HIV, yung nanay. So, nung
0: mabuti
1: nakita ko yun,
0: sa inyo yung record.
1: Oo, binigay sa akin yung record. Nung nakita ko yun, kahit hindi ako masyado pang knowledgeable about HIV, parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig, na umiiyak na ako. Tapos So, syempre, iniisip ko, alam ko na yung, sasapitin ng bata. Tapos sabi niya, yun nga, hindi daw matanggap ng nanay kung ano yung sitwasyon niya. Hmm. Hanggang sa parang hindi na daw. Last daw na nagpakita, November daw, nung pagkapanganak, na very helpless daw yung nanay. Tapos, yun, parang doon ako, nagulat ako. Tapos, binigyan nila agad ako ng referral para ipatest ko si baby. Kasi nga, hindi siya pwedeng bigyan ng any kind of vaccine. Kasi nga hanggat wala siyang, wala pang result yung test niya. Kasi kailangan nila makita kung hindi ba naipasa yung virus dun sa bata. Kasi even, hindi siya pwedeng anuhan ng mga live vaccine po dahil magkakaroon ng kontra po yun dahil may virus siya sa katawan. Mm-hmm. Tapos nalagyan siya ng para baka magkaroon ng problema. So, hindi talaga
0: na-record. Mabuti naisip ng health center, gano'n, no? In-insist nila na pagpa-check si baby sa...
1: Yes, or right there, nung that time, dinala ko po agad siya sa Manila Social Hygiene. Kasama ko yung anak ko, yung bunso, tsaka yung tita ko. Noong araw din po na yun, lumabas yung resulta. HIV reactive yung bata. Nung kinausap ako ni Doc Dennis Almonte ng Manila Social Hygiene that time. Pero before niya ako kinausap, nagkaroon na kami ng counseling with the mga HIV counselors doon. Mm. Pinaliwanag nila na hindi naman nakakahawa yung bata, kung ano yung mga... Talaga asin yung counseling na kung paano ba na ipapasa yung virus.
0: Pero ma'am, balik po tayo doon sa center na sinabi po sa inyo. Nalaman nyo na ito yung case nung nanay ni baby. Siyempre, uwi kayo sa bahay. Nasabi niya sa husband niyo. Ano yung umikot sa inyong discussion?
1: Yung sa family ko, hindi muna. Wala muna akong sinabi.
0: Kasi pati sa husband niyo.
1: Yes, ang una ko munang ginawa, pumunta muna ako ng Manila Social Hygiene.
0: Dumiretso kayo family?
1: Yes. Doon muna yung ginawa ko. Hindi ko muna inano yung sa family ko.
0: Pero kasama niyo po yung anak niyo.
1: Pero nung lumabas na yung result, nag-message na ako kasi that time yung anak ko nagtuturo, yung anak ko namang pangalawang doktor na ngayon, nasa UP siya that time, UPLB. Tapos, sinabi ko na sa kanila through text na nag-reactive si baby. Tapos, ano, yung panganay ko, yung totoo niyan, nung una natakot siya. Sabi niya, ma, baka pwedeng ibalik mo na lang siya sa mga kamag-anak. Tapos, tayo na lang magbibigay ng suporta para sa gatas.
0: Which is good.
1: So, yun yung sabi niya. Kasi baka mamaya, maikompromiso natin yung family natin, yung health natin.
0: Ano po tumatakbo sa isip niyo nun?
1: Ay, hindi. Ang lumaban ng ganong salita, yung bunso ko. Sabi ng bunso ko, ay, hindi kuya. Hindi siya makakahawa at hindi niya dapat natin siya iwan.
0: Yung bunso niya at that time, ilang taon siya?
1: Ano lang po siya that time, 17 years old.
0: Ah, galing. Tapos, alam, kasama siya sa counseling?
1: Yes po. Tapos yung anak ko namang BS Bio sa LB, hindi ko alam na nakipag-usap na siya sa mga prof niyang virologist, nanghingi na siya ng mga payo. Tapos ang sabi niya sa akin, Mama, don't give up the baby. Kailangan kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Yun yung naging sense of, yung words of ano niya.
0: Eh, how about your husband?
1: Si husband, hindi niya ano kasi, ano, tanggap niya kasi yung husband ko po ay lumaki rin siyang walang tatay. Kaya pakiramdam, alam niya yung pakiramdam na walang magulang. Kaya tinanggap niya po yung baby.
0: Ang galing. So, si baby ngayon ay ilang taon na?
1: Magto 12 years old
0: na
1: siya.
0: Wow, magto 12 years old na. And dito nagsimula yung journey ninyo.
1: Yes, doon. Nung after na lumabas yung resulta niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ni Dr. Dennis Almonte. Siya yung doktor sa Manila Social Hygiene. Sabi niya, Mami, gaano po kayo kaseryoso na alagaan yung bata? Kasi para ipaliwanag ko sa inyo, para siyang isang diamante. Ganun niya dinescribe yung bata. Para po siya isang diamante na marami po siyang pagdadaanan. Ang naging sagot ko po, umiyak ako noon. Sabi ko, Dok, kung nung hindi ko pa alam na may ganito siyang sitwasyon ay giling akong alagaan siya, mas ngayon po, hindi ko po siya pwedeng bitawan po. Tapos niyakap ako ni Dok Dennis.

0: needs na pedicure.
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang po yung ginagawa ni Duyan program. Hanggang sa nung napagkalooban kami ng Duyan Center ng year 2020. Kasi before po, mag-handover lang ako, punta ako sa bahay nung isang bata.
1: Ano
0: kasi
1: more than
0: social work
1: niyo?
0: Ang ginagawa ko, pag may referral sa amin, nyari, may na-diagnose from Nueva Ecija, ni-refer po ng treatment hub doon. Nag-email po sa Project Red Ribbon, tapos iya-ano sa akin. Iko-connect po ako dun sa, for example, kung guardian or parent.

0: NCR na maging ano po, maging foster parent po, licensed foster parent, which is dati under ano pa siya, DSWD po.
1: Mm-hmm. Yung foster. So yung anak po ninyo, yung baby po ninyo na ngayon ay 12 years old na, ano, may plans po kayo to adopt him?
0: Yes po.
1: Mm-hmm. And hindi lang isa yung inyong
0: yes,
1: inalagaan.
0: Yes po, dalawa na po sila.
1: O paano po naman
0: yung isa naman pong girl ay before po namatay yung nanay niya, naging member din sila ng Duyan, yung nanay. Mm. 21 years old lang yung nanay nung namatay.
1: Mm.
0: So, taga Sugod Leyte sila. Mm. Which is, ni-rescue namin siya dito sa Manila. Kasi, may nagsabi sa akin na may isang babae daw na na mamalimos. May nakalagay sa signage sa katawan niya na tulungan niyo kami, may HIV kami. So, pinuntahan ko yun. Tapos, dinala ko siya sa shelter po ng PAFPI.
1: Mm.
0: Kasi wala pang shelter ang Duyan nun. Nakiusap ako na dalhin yung magnanay doon. Tinulungan namin kami. Si Project Radribo nang nagpo-provide po ng mga pagkain. Mm. Lahat po. Hanggang sa nung before mag-pandemic, umuwi sila uli ng Leyte. Mm. Kasi gusto niya daw, parang doon niya gustong mamatay. Dala niya si baby.
1: Mm.
0: Si baby that time ay 4 years old.
1: Ang sakit na.
0: Yes po. So, may alam na siya.
1: Teenager siya nung nabunto siya.
0: Yes po. Yung anak niya ay 4 years old nung namatay.
1: Ano po ba siya? Dati siyang sex worker?
0: Hindi po ako aware kung sex worker po eh.
1: Anyway, so, paano po napunta sa inyo yung bata?
0: Bago namatay yung nanay, kasi nagpapadala pa kami ng tulong sa Leyte, nagme-message na siya, tumatawag siya na, Ate Pam, gusto ko po, sa'yo ko po iwan si baby. Sana po, huwag ka pong tumanggi kasi po, ikaw lang. Pero may parents po siya sa Pangasinan.
1: Mm-hmm.
0: May mga kamag-anak siya. So, siguro kahit naman sino pong nanay na nagbibilin sa'yo, parang hindi mo rin kayang tanggihan yung ganun sitwasyon po.
1: Depende po.
0: pero hinihingi ko pa rin yung consultation ng family ko. Mm,
1: sabi husband niyo?
0: Yes po. Sabi mo na, sabi nila, ikaw ba dyan mahihirapan? Kasi nag-aasikaso ka na sa Duyan. Mm-hmm. Tapos, magiging dalawa pa yung batang asikaso mo sa bahay. Baka mahirapan ka na. Eh, sabi ko, bahala na. Ano, basta, ito yung ano.
1: Anong year po ito naman?
0: 2020 po. Pandemic po. Namatay yung
1: so malaki namin. Na din si baby.
0: Opo. Medyo, iba kasi yung sitwasyon ni baby. Itong baby two. Girl eh.
1: Oo. Oo.
0: Kasi po, meron talaga siyang iba yung naranasan niyang mamalimun sa kalye, naranasan nilang magnanay naglalakad po from sa kanila papunta sa City Hall kasi minsan humingi ng tulong ng nanay niya sa mayor, hindi sila pinapasakay ng mga kuliglig kasi daw sinasabihan daw sila na makakahawa sila ng HIV dahil tatalon daw yung virus.
1: So, kumusta yung bata?
0: That time, baby girl. Sobrang payat niya, malnourished talaga siya, ang pangit ng balat niya. That time, nung nasa akin na siya. Pero ngayon po, sobrang healthy.
1: Sabi niyo po iba, paano po siyang naging iba?
0: Iba po, kasi kala ko noon, madali mo lang mapasunod kasi babae. Di ba, madali mo. Pero nung nasa bahay na, grabe yung challenge po. Kasi, ano, iba pala yung meron na siyang nakalakihan na
1: kasi 4 years old na.
0: Opo, magpo-5 na siya nung that time. Iba, halos pinaiiyak ako kasi kung kumain po 5 oras, yung gatas po tinatapon, papainumin mo tinatapon niya.
1: Tinatapon.
0: Medyo na magaling magsinungaling. Yung mga ganun po ano na naiiyak ako, sabi ko, akala ko ano, madali lang. So, yun naman sinasabi ko.
1: Panibagong challenge
0: pa. Opo, may iba yung challenge ko. So, minsan talaga, naiiyak ako, sabi ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero, kailangan talaga yung pasensya. Opo, tiyaga. Mm-hmm. So far, ngayon po, napaka-responsabling bata.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-independent. Mm-hmm. Iba po yung ano niya ngayon. At saka talagang, iba talaga pag yung na paano mo po yung tamang ano values formation, mababago naman pala po.
1: Mm-mm. Na-mention niyo po kanina yung inyong baby boy doon po sa center.

0: kasi kailangan malaman kung siya ay reactive or non-reactive. Nung nalaman po na siya ay reactive, kumusta po yung bakuna niya?
1: Wala na pong ginawa.
0: Hindi
1: na rin ako bumalik ng health center kasi po medyo ang ano ko noon, may kakulangan din ng health center. Kasi since alam nila na yung nanay ay reactive sa HIV, dapat tinutupan nila yung nanay. Na hindi na nagpa-breastfeed, na hindi na nanganak ng sa bahay. Kasi dapat po nun ang isi-save nila yung bata eh.
0: Pag ganun po ba, ay pwede siyang CS para hindi?
1: Yes po. Malaki po yung chance kasi na hindi naman kahit na HIV positive ang nanay. Malaki po, na very advanced na po ang technology natin ngayon.
0: Mm.
1: So pag nag-start na ng treatment ang nanay during pregnancy, malaki po yung chance na hindi po niya mahawa yung baby niya.
0: Dahil siguro din kulang sa resources si mommy?
1: Kulang sa resources at siguro hindi naging ganun kabigat yung ginawang counseling.
0: Mm.
1: Kasi na kailangan po yung counseling talaga. Nandun yung way po niya ni para maano natin yung isang people living with HIV na mag-start ng treatment and kailangan natin, lalo na buntis siya, kailangan natin may paunawa sa kanya kung ano yung magiging consequences ng magiging decision niya kung hindi siya mag-treatment. Mm.
0: Very informative po itong ating usapan. Kung ikaw kaagapay ay alam mo na meron kang HIV or sa kalagitnaan ng iyong pagbubuntis na laman mo na may HIV ka, at pwedeng ituloy ano ang pagbubuntis at merong medical intervention, pwedeng maingatan ng iyong pagbubuntis at pwede rin na hindi mahawa sa pamamagitan ng cesarean
1: na panganganak. Yes po, and kailangan po na hindi rin mag-breastfeed. Mm-hmm. And mayroon din siyang iinumin yung bata na prophylaxis po for 2 months.
0: Reactive po many years ago ang inyong baby boy. Ngayon po?
1: Ganun pa rin. Pero napatulog na po yung virus.
0: Ano po ibig sabihin?
1: Siya po ay undetectable na.
0: Mm.
1: Undetectable is equal to untransmissible. So pag undetectable na, hindi na maipapasa yung virus po.
0: So, ibig sabihin kapag siya ay naging tatay in the future, hindi niya maipapasa. Mm. Salamat sa Diyos. Pero ano po yung reactive pa rin?
1: Reactive po is, halimbawa, yung newly diagnosed and nakitang reactive siya and hindi siya nag-treatment, reactive po. Yun yung result, reactive.
0: Uh-huh.
1: Pero nagiging undetectable po yung kanyang sitwasyon kapag ka po yung umiinom na siya ng ARVs
0: ay mga gamot
1: and may compliance and adherence po sa pagtake ng ARV, undetectable na po siya. So lifetime na po yung treatment. So hindi na siya pwedeng, hindi na mawawala si virus sa katawan, pero napatulog na siya ng antiretroviral medicine. Mm.
0: Ganon din si baby girl.
1: Yes po, ganon din po.
0: Ano yung iniinom nila? Gano'ng karami?
1: Yung iniinom po ni before po, iniinom last year po, iniinom po ni boy ay 3 gamot sa umaga, 3 gamot sa gabi.
0: Ito yung dinudurog?
1: Yes.
0: Ganon din si baby girl?
1: Yes po.
0: Alam nila yung sitwasyon?
1: Hindi po, si baby boy po, ever since na-diagnose siya ay second liner po siya.
0: What do you mean?
1: Naging resistant po siya sa first line.
0: Ano po ibig sabihin?
1: Ibig po sabihin nun, ayaw pong epekto sa kanya yung mga first line na gamot. Dalawa po kasi ang klase ng gamot sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Isang first line po and second line.
0: Mm-hmm.
1: So, first line, maganda pa yung very responsive pa yung katawan mo sa first line.
0: Mm-hmm.
1: Maganda kasi maraming klase ng gamot na first line.
0: Mm.
1: Pag nag-second line po at naging resistant ka na, wala na tayong third line.
0: Oh, mabuti na.
1: Kaya inalagaan ko po talaga yung
0: sa second line.
1: Yun na po talaga yung gamot niya. And talagang inalagaan ko po na huwag siyang maging resistant sa second line. Kasi po wala na tayong gamot na third line. Hindi na po siya included sa guidelines ng DOH. Bibilhin na po yun ng kung sino po yung bibilhin nyo na po yun sa ibang bansa.
0: Alam po ng mga bata yung sitwasyon nila?
1: Wala po silang alam. Ang alam lang po nila, namatay yung mga mamay nila. Alam nila na matay nanay nila dahil hindi uminom ng gamot.
0: Mm-mm.

0: Alam nila, part sila ng duyan. Masaya sila sa duyan. May mga kapatid sila sa duyan. Ganun po.
1: Okay. At hopefully, no, in the near future, pag may maunawaan na nila ang sitwasyon, ay maipaliwanag rin sa
0: Yes po. Darating naman po yung oras po na yun.
1: Mm-hmm. And sa kasalukuyan po, ang mga naging challenges po ninyo sa Duyan program?
0: Sa amin, yung challenges po namin sa Duyan, dahil nga po wala po tayong support from the government, lalo na yung mga bata, dumadami po yung cases ng mga bata, yung nutrition needs ng mga bata, lalo na yung mga late diagnosed na kailangan mabigyan sila ng tamang nutrition. Wala po tayong support po galing sa gobyerno. And wala rin pong marami yung mga children natin across the country na hindi sila maka-access ng help through LGU kasi natatakot sila na ma-compromise yung status ng mga bata and even kung buhay pa yung parents. Because of stigma and discrimination, nakatago pa sila sa isang box. Diba? Na mahirap na
1: alam nila musgahan sila. Nakaka-break ng heart na marinig na itong mga bata na to may dumadaan sa discrimination samantalang wala naman silang kinalaman
0: po
1: sa kanilang situation. And na-mention niyo po kanina yung late intervention sa bata. Gaano ka-late po yung, like yung baby girl po niya na 4 years old, late po yun?
0: Late po yung
1: na-intervene yung kanina.
0: Yes po.
1: Mm-hmm. So nag-double time kayo sa inyong baby girl. Pero ano naman po yung mga affirmation po na natatanggap po ninyo mula sa Diyos, mula sa inyong mga anak at mula sa inyong family na kasama kayo sa isang ganitong klase ng advocacy na ang tingin ng nakararami ay hindi katanggap-tanggap.
0: As a family ko, very supportive sila eh, ever since. Kasi kahit nung may sakit pa si baby, kung ikaw isa kang nanay ng tatlong anak mo, syempre dapat ang priority mo, alagaan mo, magluto mo yung mga anak mo, diba? Pero dun pa lang po, napaka-supportive nila. Pag nasa hospital po ako, may kanya-kanya silang task. And even yung anak ko sa LB noon, pag umuwi siya, diretso siya sa hospital para alagaan po si baby, tulungan akong magbantay. Nandun po talaga, siguro dun din nakita ng Diyos yung genuine na pagmamahal ng family. Kaya binigay niya sa amin yung buhay.

0: Kasama po natin ngayon sa programang Ehemplo si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead convener, lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. And napakaganda po ng kanyang testimony na isinasabuhay po niya yung mandato ni Kristo na love your neighbors as you have loved yourself, no? Yung panong, and how the Lord have loved her, ay ganun din po yung pagtanggap niya sa mga bata na halos sa talikuran po ng mundo. And ngayon po ay making an impact sa buhay din ng iba pang mga bata na merong HIV. Sa inyo pong case, ma'am, Pam, yung pong mga bata na under ng Duyan program, meron po bang parang estimation ng age na malalaman na nila yung kanilang situation?
1: Yes po, pag kasi yung iba naming mga pre-adolescent, alam na nila yung kanilang sitwasyon.
0: Pre-adolescent, like 12?
1: 12, yes
0: po.
1: Eh di
0: si baby number one yung
1: ay ready na. Siya ngayon, hindi pa siya nagre-research eh. Pero yung iba namin, nung mga 11 pa lang, nagre-research sila. Kasi pag dinadala sila sa treatment hub, naririnig nila na may counseling doon, nakikita nila yung mga word na HIV, nagre-research sila.
0: Pag natanggap so, nila yung ganong info,
1: nagtatanong sila sa info, sa ano nila, ano po bang sakit ko?
0: Oo.
1: Kasi,
0: at saka laging may gamot, di ba?
1: Opo, yun nga. Pero very empower ang aming mga Duyan na pre-adolescent. Kasi tanggap nila and sabi nga nila, eh ano kung meron akong HIV, meron naman, may nagmamahal naman sa aming family and meron kaming sariling community na tanggap namin yung safe space para tanggapin yung bawat isa. So ito yung kaibahan ng Duyan program kasi wala kasi sigurong makikita ang isang organization na yung mga bata talagang very, para lang silang magkakapatid, tapos yung mga parents, guardians, nandun talaga yung support system. Kasi kung titignan mo, even sa family, may rejection yung sariling kamag-anak. Eh. Pero sa Duyan kasi, lahat tanggap ang bawat isa. So lahat nagtutulungan, lahat nagdadamayan.
0: Grabe, no? And napaka mabigat yung gawain na to. Pero ang laki ng reward sa puso. Yung magkaroon ka lang ng opportunity to have an impact sa buhay ng bata, matanggap ng bata kung sino siya, at malaman ng bata na siya ay tanggap, siya ay mahal. Isang malaking bagay po na tulong po ninyo para sa isang mamamayang Pilipino na in the future magiging tatay siya, magiging leader siya ng bansa, and that person will also create an impact, lasting impact sa buhay ng ating mga kababayan. And Ma'am Pamela, ano po ang pangarap pa po ninyo sa Duyan po?
1: Pangarap ko po na sana po in the future matanggap na po ng community na ang mga taong namumuhay ng HIV ay hindi dapat katakutan, na sila po dapat ay tanggapin, lalo na yung mga bata po. Kasi hindi naman po nila ginusto at di naman nila gugustuhin na magkaroon sila ng HIV, lalo na yung mga bata. Na sana po in the future ay magkaroon na kami ng sarili naming center na binigay sa amin ng mga taong may mabuting puso po, na hindi na kami magre-rent ng Duyan Center. At sana po magkaroon din kami, yung parang katulad, and sana po yung mga orphanage po sa Pilipinas, tanggapin din nila yung mga batang namumuhay ng HIV. Kasi po wala pong tumatanggap ng orphanage sa mga bata. Sa mga ulila naming bata, hindi po sila tinatanggap ng mga orphanage.
0: Kaya po dito na lang
1: namin kay LACC. Para sila yung mag-alaga po sa mga batang orphan na po.
0: Specialized, no?
1: Kasi marami po kami mga orphan na pong batang HIV. Sila po yung

0: Mas maswerte pa nga po yung mga may magulang pang bata eh. Kasi maaalagaan sila ng totoo nilang magulang. Pero itong mga ulilang bata, mas masakit po na makita silang iba po yung pagmamahal siyempre talaga ng magulang. May ganito na silang kondisyon. Tapos, wala pa silang magulang. Mahirap po.
1: Kaya nga po, saludo po kami sa inyo. Dalawa sa inyong mga anak ay tinanggap po ninyo ng buong buo sa kabila ng kanilang kondisyon, sa buong Magdaluyo family at sa lahat pa po ng mga pamilya na nagre-represent ng mga foster parent na tumatanggap sa mga bata na ano, halos tinalikuran na ng ilang mga tahanan. And para po sa inyo, Ma'am Pam, paano nga po ba maging isang mabuting ehemplo?
0: Sa akin, yung pagiging isang, marami kasi nasabi natin, mababait na tao.
1: Mm.
0: Pero yung kabutihan kasi mahirap ma-impose, di ba, mahirap gawin. Pero yung kabutihan naman pag galing sa yung wisdom ng Diyos at galing sa puso natin, kaya po nating magawa yung bagay niyo.
1: And ano rin po ang message of encouragement niyo naman sa mga magulang na mayroong HIV, sa magulang na may anak na may HIV, at sa mga agapay po natin, kababayan natin na living with HIV?
0: Una po, sa mga taong namumuhay na may HIV, lalo na sa mga alam natin na meron tayong pagkukulang sa sarili natin kung bakit tayo naging HIV positive, lumaban po tayo kasi po ito nga pong mga bata na hindi nila ginusto ay lumalaban sila para sa kanilang sarili. Pangalawa po, sa mga magulang ng mga taong namumuhay ng HIV, tayo po ang dapat unang umunawa, tumanggap at kumalinga sa ating mga anak na may HIV kasi mahirap po yung kanilang pinagdadaanan. Meron pong buhay after HIV. Kailangan po nating iparamdam na yung pagmamahal at suporta at huwag natin silang katakutan.
1: Kung ibabalik po yung nakaraan, pipiliin niyo pa rin po ba na alagaan itong dalawang mga bata o mag-iiba kayo ng daan?
0: Hindi po. Kahit po bumalik ako sa kung magkaroon ako ng second life, gugustuhin ko pa rin tong advokasya na to na binigay sa akin ng Diyos.
1: May the Lord bless you po, ang inyong pamilya at ang inyong dalawang babies. And hopefully, no, ay maging official na sila, nakabahagi ng inyong pamilya. And regards din sa buong Magdaluyo family, lalong-lalo na sa inyong mga anak na parang nahawaan ninyo ng malaking puso na sila ay tanggapin at mahalin. Sarap sigurong pakinggan, no, pag sinabi. Ano bang tawag sa inyo?
0: Mama po. Mama,
1: pagka
0: Papa.
1: Sinabi, I love you, Mama. Ano,
0: yes,
1: talagang sarap sa puso. Ayan. At ito po ang ating ehemplo, si Ma'am Tamela Magdaluyo. Siya po ay isang licensed foster parent at meron po siyang mga anak na living with HIV at lead convener ng Duyan Foundation. Meron ka bang kakilala ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin. Mari po kayo mag-message sa amin sa Facebook page, sa 702DCAS, FEBC Radio TV. At salamat sa ating programming team, si Brian De La Cruz. Salamat kay Angelica Calayag, kay Benji Mosura. Ako po si Jo Cavera Alabastro. Salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Nagpapaala lang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako, maaari mo akong mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga

0: City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radyo Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
1: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Benhica. At ito po ang inyong programang Tapas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapusanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakikinggan sa 702 DZAS AM band at napapanood din po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin niyo po kaming mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile application na pwede nyo na po itong i-download sa Google Play Store or sa Apple App Store at syempre ito po ay libre, no?
0: Yes. Tayo po ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabo, Phil Lagtapon, sa ating din pong protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawe Transmitter site.
1: At sa punto naman po ito ay nais naman po nating pasalamatan na kayo pong lahat na amin pong mga nakakaagapay o mga kaagapay na patuloy po naming mga naging partners na dito po sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po kami sa aming

0: to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makamuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
3: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
4: At ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. At tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating Tabas ng Batas Special Series, Protecting and Promoting the Filipino Family. Kasi nga, itong buwan ng Setyembre ay may pagdiriwang ng pamilya na ipagdiriwang ito. Isa-celebrate, lalo na doon sa huling linggo ng Setyembre. Pero gusto natin kunin yung pagkakataon para bigyan ng tuon ng pansin at talagang pagpapahalaga ang pamilyang Pilipino. Kaya naririyan ang pag-uusap natin patungkol sa karapatan, proteksyon, pananagutan, obligasyon. Kaya dito sa ating ikalawang linggo ay nais nating bigyan ng pansin ang tungkol sa ating mga anak, ang parental rights. Kaya dito sa ating pagtatalakay ay nabigyan natin ng pansin na ang pamilyang Pilipino ay protektado ng konstitusyon natin at ng marami pang mga batas dahil sa ang konstitusyon mismo ang nagbigay ng pagpapaliwanag at pagpapatibay na ang Filipino family ang foundation of the nation. At napakahalaga niyan dahil sa may pagkilala na ang isang bansa, ang bansa natin Pilipinas, ay hindi magiging matatag, hindi talagang ma-establish kung hindi matatag ang ating mga pamilya. Na nagsisimula naman, Attorney Ren, sa isang matatag at protektadong marriage or kasal. Pero ngayong week 2, kasi kung na-miss ninyo yung discussion na yan, doon po sa nakaraang Sabado, balikan nyo po yan. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang napakahalagang aspeto sa loob na tayo ng tahanan. Kaya kung meron kang anak, ano bang ibig sabihin nito sa ilalim ng batas? May karapatan ba ang magulang na magdesisyon para sa anak? May karapatan ba ang magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak? Ano hangganan yan? Ang magulang ba ang may primary responsibility sa kanyang well-being, sa kanyang education, lalo't higit sa kanyang values, sa kanyang moral formation, at spiritual well-being din? Dahil mayroon din karapatang kinikilala ang mga bata at kabataan, saan, di ba, nagsisimula ang parental authority, saan naman nagtatapos ito, saan nagsisimula din ang rights of a child. Oh, meron pang karapatan ng mga bata? Meron pala. Kaya, Attorney, ano ba ang napakagandang title ng ating series for today?
3: Oh, yan. Kaya ang title natin for this ating week 2 ng ating series ay Anak Mo, Pananagutan Mo. Anak Mo, Pananagutan Mo. Because under the law, parental authority is not simply about authority, pero ito ay patungkol sa responsibility. Yan ha, napakaganda mo, no? Kaya sisilipin natin, sisimulan natin sa ating konstitusyon. Lagi naman natin sinisimulan lagi ang ating usapin na patungkol sa ating mga topic pa ang sinasabi ng ating konstitusyon, ano? Yes. So ang ating konstitusyon, malinaw na sinasabi that parents have the natural and primary right and duty, no? Natural and primary right and duty, no? So ito marahil ang pinakamahalagang constitutional provision para sa ating usapin ngayong episode natin na ito, no?
4: Yes.
3: Ito yung nakikita natin sa Article 2, Section 12 ng 1987 Constitution. Ang sinabi dito that the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as

0: view sa mga kabataan, Republic Act 11648, at maging Republic Act 10627. Ano? So, anti-bullying yun. Idagdag mo pa ang mga mental health laws, no?
1: Yeah.
0: Para proteksyon na ng ating mga kabataan. So, dito po ay binibigyan pansin natin at diin, ano, na pag sinabi ating parental authority, hindi po ibig sabihin na yung anak ay pag-aari o property
1: Yan.
0: ng magulang. Ano ho?
1: O alipin.
0: Oo. The child is a human person, no, with dignity, no po. Eh, ano rin yun? Created in God's image and likeness, ano ho? Kaya meron din po siyang mga karapatan. At yun nga, malinaw na sinasabi na kinakailangan proteksyonan ng magulang ang kanilang mga anak. Pero attorney, itong bigyan natin ng mas ano, malawak pang pag-describe, pagtatalakay. Ano ba ang parental authority?
1: Yeah, napakahalaga na to. Parental authority. Yan, ayan ha. So, dito na pumapasok yung Family Code of the
0: Ayan,
1: Philippines, no?
0: yes.
1: Sa Article 209, dito natin makikita na dinefine, sinabi, pursuant to the natural right and duty of parents over the person and property of their unemancipated children. Parental authority and responsibility shall include the caring for and rearing them for civic consciousness and efficiency and the development of their moral, mental, physical character and well-being. So,
0: Yes.
1: notice natin again ito, no? Hindi lang parental authority. Ang tawag ng batas itself is parental authority and responsibility.
0: Ayan.
1: Yan. So,
0: Yes.
1: Ano yung purpose daw ng parental authority at responsibility, attorney? Di ba? Ang purpose niyan ay for the development and welfare ng bata.
0: Yes.
1: Development niya sa moral, mental, physical, and civic. Yan. Civic well-being and civic consciousness. So, hindi pala sapat na sabihin, eh, pinapakain ko naman ang anak mo.
0: Oh,
1: Pinag-aaral
0: yes.
1: ko naman ang anak mo. No? Binibigyan ko naman siya ng allowance. No? Pero ang parenting under sa family code goes much further than financial support. Yan, no? Na kayo naaayon yan sa salita ng Diyos mismo. Pero siguro, attorney, kailangan makita rin natin, no? Ano ba ang mga duties ng mga magulang?
0: At nakakatuwa naman dahil dito sa Article 220 ng Family Code ay parang nagbigay ng legal checklist ikang ano for parenting. Akalain mo na ito ay nilagay pa bilang batas, hindi ba? At kaya dapat to take note tayo ha. Among the rights and duties of parents kasi hindi lang karapatan, dapat laging kasama noon yung ano ba yung obligasyon, hindi ba? Kasi mayroong kalakip talaga obligasyon ang lahat ng karapatan. So ano ba yun? Isa doon ay to keep them in their company, to support, educate, and itong mahalaga, attorney, dahil sabi mo nga kanina, hindi sapat na nagpo-provide ka for education, for clothing, for, di ba, shelter. Pero nakalagay dito, instruct them, turuan sila by right precept. Ang ganda ng pagkakalagay, di ba? Pwede naman sabihin na turuan lang. Pero sinabi, right precept ang ituturo and good example. Nako, ayan. So, hindi lamang nagtuturo ng na nagsasalita ka o nag-advise ka, di ba? O naninermon ka, di ba? Pero dapat good example din. And to provide for their upbringing in keeping with their means. So, kung ano yung kaya. Kasi, attorney, di ba, meron din tayong mga alam na talagang pinagsisikapan din ng mga magulang i-provide ang lahat ng pangangailangan pero minsan pati luho, ano? So, medyo napupwersa yung mga magulang doon, ano? So, notice again, right precept and good example. Yan po ang ating itinuturo sa ating mga anak, not only but what we say, but what we do. In fact, ang mas nakakatch nga daw nila ay yung what we do than what we say. So, hindi lang lecture. At meron pa isang napakagandang provision doon sa Article 220, no, may nakalagsaad doon, to give them love and affection. Alam mo, attorney, di ba, dapat natural lang naman yon, di ba? Pero batas nagsasabi, give them love and affection. Kailangan i-demonstrate natin yung love na yon and affection sa kanila. hindi po sila maram hindi nila maramdaman na sila

0: ay pabigat sa atin or na sila ay aksidente lang. Hindi, walang aksidente sa Panginoon. Ano? Give them love and affection, advice and counsel, companionship and
1: And
0: understanding.
1: yes.
0: No, imagine, yun ang mga nakasaad dito, no? Love and affection actually written, ano, into our laws, ano? Parang walang iniwan din doon sa ano, no? Sa article naman ng husband and wife, mutual love, respect, fidelity. Kasi sa civil code dati, wala naman yung nakalagay mutual love. Kasi parang given naman yun, kaya kayo nag-aasawa dahil may mutual love. Pero ang batas sinabi yun, ano?
1: Sinulat na.
0: Sinulat na. Tapos ganun din dito, no? Sa parents, bigyan ng love and affection ang mga bata. At kasama rin, to provide them, ito mahalaga to, attorney. Ha? Ako, I'm very grateful for this. Article 220 ng Family Code pa rin. To provide them with moral and spiritual guidance. Kaya may basihan talaga. Yung sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ba? No, pinagtitibay din ngayon, kinikilala ng ating Family Code na dapat turuan natin ang ating mga anak, hindi lamang ng moralidad kundi ng spiritual matters, no, precepts, ano, mula sa ating Panginoon. Inculcate in them honesty, integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift. So talagang medyo maraming responsibilidad ang magulang, ano,
1: magiging masino.
0: Oo. So, kailangan din i-demonstrate yan. Ano? Kaya, responsibilidad din ng parents to supervise the child's activities and associations. Protect them from bad company and prevent harmful habits. Sabi ng banal na kasulatan, bad company corrupts good character. Hindi ba? Kaya dapat po, ay alam din natin ang mga activity ng mga anak natin. Lalo na sa panahon ngayon ng social media, no, sa digital platforms, ano? Dapat po alam natin ng mga magulang, ano po, lalo yung mga bata pa, no? Ano ba yung pinaglalaroan nila, ano mga games, ano po, sino ba yung mga nakaka-encounter nila, no, sa social media. So, meron din ditong recognition ng parental authority to demand respect and obedience. Di ba, attorney, no? Pero alam mo naman, sinasabi nga, respect is something though that is earned, ano? Pero dito, bilang magulang, you can demand respect and obedience and to impose discipline on them as may be required under the circumstances. So, yes, may authority ang parents to discipline.
1: Yan.
0: Oo, at yan ay panuntunan din at tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, di ba? Spare the rod, you will spoil the child, no? So, meron ding pagdidisiplina. But look at the context. Authority, yung parental authority, eh may kalakip na nga na tungkulin yan. So, you have to support yung education nila, good example, love, affection, companionship, understanding, moral guidance, and protection. So, that's the legal picture of parental authority.
1: Ang ganda, no? Kaya hindi lang sa konstitusyon, nasa batas. At ngayon naman, titingnan naman natin yung mga sinabi ng Korte Suprema, no? May pinagtitipay rin ng ating pinakamataas na hukuman, ang parental authority is a sacred trust. Sacred trust, no? So napakaganda ng language ng Supreme Court dito sa kaso ng Silva versus Court of Appeals, no, ng July 17, 1997. Ang sabi ng pinakakataas-taas ang hukuman, parents have the natural right as well as the moral and legal duty to care for their children, see to their proper upbringing, and safeguard their best interest and welfare. So, ang korte ay mas lalo niyang diniinan, no? Na ang authority and responsibility should not be unduly denied to parents. Hindi mo pwedeng ipagkait na sa magulang ang kanilang duty at kanilang responsibility. Pero perhaps ang mas malakas na description ng parental authority na kadalasang nagagamit sa mga diskusyon legal ay ang sinabi ng Korte Suprema na there is no power but a task.
0: Ayan.
1: No complex of rights but a sum of duties. No sovereignty but a sacred trust for the welfare of the minor. Ganda. No? So there is no power but there is a task. No complex of rights but sum of duties. no sovereignty but a sacred trust for the welfare of the minor. So, ang formulation na ito ay nag-appear sa Philippine Jurisprudence on Parental Authority at patuloy na sinasite ng Korte Suprema, including sa mga iba pang mga kaso na pinag-uusapan. So, napakagandang linya na ito, no? Na ating tatandaan ng bawat kaagapay na walang sovereignty ang magulang sa anak, pero meron siyang entrustment. Yan, yeah, no? Yung stewardship, no? So, ang ating pong mga anak ay hindi ho natin sila mga alipin. Ano po? Sila po ay pagkakatiwala na dapat po nating i-cherish at alagaan. Diba,
0: Tony? No? Ang ganda naman ng case na na-cite mo, attorney, no? Talagang pinagtitibay, no? Ano yung ating rights and duties and obligations, ano? Pero dito sa ating susunod na pagatalakay, bigyan din pa natin, ano? So, parents first, no?
1: Yan, yan.
0: But not parents only. So, anong ibig sabihin naman yan, ano? Meron kasi important balance dyan. So, another case, ano? Imbong versus Ochoa, Supreme Court discussed Article 2, Section 12 ng Constitution and emphasized the constitutional significance of the word primary. Bakit nga ba primary right ano, ng magulang? Ano? The court explained that Constitution places greater importance on the parent's role. Mm-hmm. So may pagkilala no, sa napakahalagang gampanin ano, ng magulang ano, by recognizing it as primary. So, yun ang pangunahin na rights and duties ng magulang. Parental authority upbringing enjoys primacy in relation to the state. So ano ang mahalagang prinsipyo dito? Ang Estado o ang gobyerno ordinarily support parents but not replace them.
1: Yan.
0: Bakit po namin ito binibigyan ng emphasis?
1: Napapanahon.
0: Kasi po, oo nga, attorney, no, sa atin na expose ano, sa mga polisiyan, mga panukalang batas na isinusulong ano, sa Kongreso, ay nakikita na natin ang mga pagtatangka ano, na ipalit ang Estado doon sa primary o prominence ano ng parents na mag-exercise ng primary right and duty over their children.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay hango, hindi po ito local ho. Ito po ay hango sa mga ibang bansa ano na ganito na ang nangyayari, Estado na ang may primary, ang sabi duty bearer ba? Primary duty bearer ng mga anak. Eh hindi naman po Estado ang nag-anak ano, nagsilang, nagluwal sa mga bata ho. Magulang 'yan ano, kaya hindi po natin mapapahintulutan yon sa ating pong bansa. Kaya again, the state should support the parents but not replace them. Ngayon po, ang parental rights and authority, hindi naman siya only.
1: Yeah.
0: Oo, may limitation. Pag may abuse, may exploitation, may neglect, cruelty, or meron pong serious danger to the child, meron pong karapatan ng Estado na doon na siya parang manghihimasok, ano?
1: Yeah.
0: Tama nga, extreme case to ha, abuse, exploitation, neglect, cruelty, no? Eh, at serious danger. Doon pwedeng pumasok under the principle of parens patriae, ano? Pero ito po ay pagpasok lamang ng Estado at pagprotekta sa mga bata kapag po ang parental authority is absent.
1: Yes.
0: Or seriously deficient. Dahil nga in this case, yung magulang na ang nambibiktima doon sa anak eh. Yung magulang na ang nangaabuso. Yung magulang na ang naglalagay sa ikapapahamak ng anak. Kaya again, hindi po ito parents versus the government. Ang proper framework is parents still has the primary duty and responsibility. Government supports the family and the parents. Government protects the child when protection becomes necessary kasi nga po, magulang na yun ang bibiktima.
1: Kaya nga, at kaya nga kailangan nating tandaan ang lahat na yan mula sa konstitusyon. Malinaw ang guidance ng Family Code, ang mga sinabi ng Korte Suprema,
0: yes.
1: At ngayon naman ay titingnan na natin ano ba ang mga principles na sinabi sa ating banal na kasulatan, sa salitaan ng Diyos, ang pinakamaganda, ano?
0: Pinakamahalaga
1: so,
0: po.
1: Let's look at these biblical principles, ano? Interestingly, ang banal na kasulatan, ang picture is also not simply, no? parents have authority. Hindi ganoon kasimple, no? Ang banal na kasulatan comes with tremendous responsibility, di ba? So, ang
0: Yes.
1: unang principle niyan ay children are entrusted to parents. No? Psalms
0: Yes.
1: 127 verse 3, Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So, yan ang starting point, mahalaga siya. No? Ang ating mga anak, ang ultimately, sa resulta ng Diyos, do not belong to us. They are entrusted to us, to our care.
0: Yes.
1: Kaya ang parenting ay stewardship. And it fits beautifully sa mga language ng ating Korte Suprema na a sacred trust for the welfare of the minor. Ayan. So ang
0: Yes.
1: second biblical principle na ating matatandaan at isipin ay parents are the primary teachers. Ayan.
0: Ayan.
1: Primary teacher. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ang sinabi, And these words which I command thee, this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when they sittest in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, when thou risest up. Grabe, no? Napaka-practical nito eh. Napaka-practical. Hindi sinabi na, once a week ha, dalhin mo siya sa church. Yan, ha? Pero
0: at interest mo sa Sunday school.
1: Interest mo siya sa Sunday school o kaya yung mga ano mo, ibigay mo ko dun sa youth pastor, bahala na sila. Kapag ka nagloko, dalhin mo sa rehab at dun sila bahala magbago. Dalhin mo sa school. Hindi pala. Sinasabi na ang formation happens sa bahay. No, habang naglalakad, habang kayo nagtatawanan, habang nagduluto magkakasama, bago matulog, no, pagkagising, ang sinabi, no, very practical. Yan pala ay kaparte ng education, meaning that raising a child is not an occasional activity. It is
0: Yes.
1: a way of life. Yeah. So, ang biblical principle number three is, sinabi ni Attorney Chona
0: Ayun
1: kanina,
0: na.
1: we need to teach through example and direction. Sinabi na Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go when he is old, he will not depart from it. So, notice natin yung word ha, train ang ginamit, hindi lang tell. Hindi lang tell them, train them. Training requires what? Repetition, correction, example, discipline, and presence. Yeah.
0: Yun,
1: no?
0: Yes.
1: Very similar ito sa Article 222 ng ating family code, no? By right, for precept, and good example. Sinabi na rin sa batas natin.
0: Yes.
1: Hindi lang siya maaaring sabihin ng parent, anak, huwag kang magsinungaling. Pero nakikita ng anak natin, eh, tayo ay nuknukan ng kasinungalingan. No? So ang sinabi na banal na kasulatan, good example. At ang tinuro ng banal na kasulatan, train the children. So,
0: yes.
1: Ang biblical principle naman, number four, ito ha?
0: Yan.
1: Discipline must not become abuse. Yan, no? Ephesians chapter 6 verse 4, And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So the Bible gives us the balance. It recognizes authority and also it recognizes instruction. So, pero kailangan may restraint daw. Diba? Provoke not your children to wrath. So, ang authority pala na walang pag-ibig ay pwede maging oppression. No? At ang disiplina naman na walang wisdom ay maaaring maging cruelty. Kaya ang correction without relationship can't produce rebellion instead of character. Ayan.
0: Correct.
1: Kaya
0: po dahil
1: mahalaga talaga yung relationship. And then, syempre, fifth biblical principle, no? Maganda ito sa mga kabataan. Children also have responsibilities. Ayan.
0: Yes,
1: so, Ephesians
0: yes.
1: chapter 6, verse 1 to 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with thee, and thou mayest livest long on the earth. So, sa Bible pala, ang biblical family relationship, hindi siya one-directional, ha? No?
0: Yes,
1: pero ang
0: yes.
1: Parents natin, may duty sa mga bata, pero ang mga kabataan ay may responsibilidad din sa mga magulang. At interestingly na naman, sa family code natin, re-recognize na the
0: yes.
1: parents' right to what? To demand. No? Demand respect and obedience. So, rights and responsibility always goes together. Di ba, attorney?
0: Ayan, kaya nga kung meron gusto nating maiwan na importanteng mensahe sa ating episode ngayon, yan yung ating title, di ba? Anak mo, pananagutan mo. Hindi lang po anak ko to, kaya may karapatan ako, kundi anak ko ito, may pananagutan ako. Ganda, di ba? May authority ako sa aking anak, kaya accountable ako.
1: Yes.
0: Diba? Kasi steward ka lang, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin, ang ating mga anak. Kaya accountable tayo unang-una sa Panginoon at accountable din tayo sa batas, ha? Dahil kapag hindi natin napangalaga ang mabuti ang ating mga anak, may pananagutan din tayo sa batas. May karapatan akong mag-guide. Kaya kailangan maging good example ako. Ayan. So, yan eh. Mga magulang, work in progress din eh. Di ba? No. May karapatan akong magdisiplina bilang magulang. Pero obligasyon kong magmahal at hindi mang-abuso. May karapatan ang anak ko, kaya ang otoridad ko ay dapat laging aking gampanan, ano, o aking i-exercise ng ang iniisip o ang end goal ay yung kanyang kapakanan. Kaya po,
1: diba?
0: Yes. Kaya yeah. Attorney, ano ba ang kaabang-abang sa susunod yeah. pang mga Sabado?
1: Yan, ang ganda na pinag-usapan natin ngayon. Anak mo, pananagutan mo. Pero, patutuloy natin ang ating series na ito sa
0: yes.
1: pamilya for next week. Ang mga tatanungin natin, paano pag dumating ang totoong problema? Nagkaroon na paghihiwalay ang magulang, walang suporta. At minsan, pinag-aawayan pati ang kustodiya. Diba? Abandonment.
0: Yes.
1: Paano pag may violence talaga at abuse, no? Hindi lang nagagampanan ng isang magulang ang kanyang responsibilidad. So diyan pumapasok yung batas na hindi lang siya obligasyon, pero ito ay para magprotekta at mag-guide sa at mag-provide ng remedy. So next week ang pag-uusapan natin ito, no? Sa bawat hamon ng pamilya, ano yung gabay ng ating batas? Pag-uusapan natin yung family rights, responsibilities,
0: yes.
1: at mga legal remedies. So, napakaganda. No? Abangan niyo itong ating series nito, Protecting and Promoting the Filipino Family, Karapatan, Protection, at Pananagutan.
0: Ayan. Kaya po, again, parental authority is not ownership sa pagsasama
1: yes.
0: ng ating topic na ito. It is stewardship. Napakaganda nung salitang yan, ano? At yung principle na yan, rather, no? Hindi lang anak ko, karapatan ko, pero mas tama na maging kaisipan natin at tamang prinsipyo. Yung title natin, attorney. Anak ko, pananagutan ko.
1: Okay. So, huwag po kayong aalis. Sa aming pagbabalik, ay kami po isasagot na ng inyo pong mga katanungang legal. Kaya huwag po kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
11: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Ito ang 702 DZAS.
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
13: sa FEBC.ph
12: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so kami po'y nagbabalik muli ni Atty. Chona dito lamang sa Tabas ng Batas at kung saan tayo dadako na sa ating blockbuster segment, yes, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyandaan na natin, Atty., no, ang unang katanungan mula sa ating listener.
15: Magandang araw po, Atty. May writ of execution na at notice of immediate payment na. Ano po bang mangyayari kapag hindi nabayaran ng defendant yung dapat bayaran? Pwede po ba siyang kasuhan? Salamat po.
0: Ayan, so may writ of execution at notice of immediate payment na. Pero hindi pa rin nagbabayad ang defendant dito sa kaso na ito. No? So ibig sabihin lamang, natapos na yung kaso. Eh, no? Meron ng decision, meron ng judgment, hindi ba? At pag sinabi may writ of execution, na ba? Eh, yung sinabi ng korte na dapat na obligasyon na noong kinasuhan, eh dapat ito pa rin na, hindi ba? Kaya nga pinapa-execute na yung decision ng korte at dito nga lumalabas ay dapat magbayad na yung defendant, pero yun nga eh, hindi pa daw nagbabayad. So ang parang tanong niya, kakasuhan ba ulit? Ano ulit na naman ba sila, hindi ba? Ano? So yun, bigyan natin ng paglilinaw yan, Attorney.
1: Oo, wag agad na kakasuhan ng bago. Oh. Kasi tapos na eh, no? So hindi na kailangan magsampa ng panibagong
0: kaso.
1: So, ang susunod ay nahakbang ipapatupad na ng sheriff in judgment, no?
0: Yes.
1: Kapag sa asset nung may utang, ano? So under sa Rule 39 ng Rules of Court, kapag hindi ho niya nabayaran ang judgment after na mag-demand po ang sheriff, maaari hong gawin ang mga sumusunod, ano? Una yung tinatawag na levy sa personal property niya, no? So maaari pong i-levy ng sheriff yung mga non-exempt personal properties ng defendant na sapat para bayaran yung judgment. No? Kung hindi siya agad pumili ng property na ipapalevy, generally personal property po muna ang ililevy. Yan. So pangalawa, yung levy ho sa real property. Kung kulang po yung kanyang personal property, alahas, pera, ay maaari pong malevy yung lupa katulad ng at real property katulad ng condominium at iba pa hong mga pagmamayari na hindi ho exempted from execution. Ano po?
0: Yes.
1: At maaari mo itong ibenta para gamitin sa pagbabayad po sa inyo. At yung pangatlo, attorney, ito yung
0: ayan.
1: Garnishment. Ayan. So, garnishment, o maaari mong mag-garnish yung mga bank deposits na hawak po ng third persons, ha? Na kapag ito yung nakita na inilipat sa third person para hindi ho makapagbayad doon sa kanyang obligasyon. Ano po? So, pinapayagan po ito ng rules of court, pero limited po doon sa amount lamang to satisfy yung judgment. Ayan. So, importante po na hindi ho automatic na makukulong o magkakaroon ng criminal case and defendant kasi hindi lamang ho siya mabayaran. Pero ang ordinaryong non-payment po kasi ng civil debt, enforce lamang po ito sa pamamagitan ng sinabi po natin mga levy, garnishment, at hindi po ito imprisonment. Kung kaya, ang tanong po, pwede ba siyang kasuhan ulit dahil hindi niya binayaran? Generally, hindi na po kailangan. No? Ipa-exhibit
0: oo, hindi na lamang. Yes, oo. Kasi, naku naman, di ba yung burden na yun lamang pinagdaanan nila no doon sa proseso nitong kaso na ito, kung uulitin pa nga naman para lamang magbayad, hindi na po, meron na po kayong decision kahit na ilatag na po ang mga proseso at dapat na gawin. Ano ho. Kaya bigyan daan naman natin, attorney, na isa pang katanungan mula pa rin sa ating listener.
16: Binenta ko po ang lote ko 15 years ago with deed of sale. Pero hindi ko po binigay ang titulo kasi hindi pa fully paid. Namatay na po ang buyer at ang anak ang nakatira ngayon sa lote at ayaw bayaran ng balanse. Ngayon, meron pong interesadong buyer at pwede ko po bang ibenta sa iba yung lote ko? Salamat po and God bless.
0: Ayan, so nakapagbenta siya ng lote pero 15 years ago pa, no? Yung deed of sale, ano? May deed of sale. Hindi naman niya binigay pa yung titulo kasi nga naman hindi pa fully paid. Tama naman, ano? Dahil wag ko kayo magre-release ng titulo ng inyong lupa na kung hindi pa kayo talagang nababayaran sa kabuuan, ano ho, noong inyong napag-agrihan, napagkasunduan na presyo ng lupa. Ngayon, namatay yung buyer, no? At yung anak na ngayon na nakatira sa lote, again, hindi pa nababayaran ito fully, no? Pero ayaw daw bayaran yung balanse. Oo, so...
1: Pero nasa kanila na.
0: Oo, sila ang naka-occupy ano, doon sa property, doon sa lote. Ngayon, may interesado na siyang buyer. Na iba, oo. Pwede pa ba niyang ibenta sa iba yung lote? Ano? Lumalabas sa attorney na talagang hindi na-satisfy yung obligation nung una. Ano? Nagkaroon ng breach of contract, violation of the terms of contract kasi hindi nga fully paid. Ano? Pero dahil sa... Andun yung anak na nakatira sa lote at mayroong prospective new buyer, ano ang magandang gawin muna ano, para maliwanag sa lahat? Oo.
1: Tama, no? Kaya dapat huwag niyo agad muna ibenta. I-checkin niyo po muna, linawin niyo po muna yung legal status ng bentahan. Kasi i-check niyo po dun sa deed of sale.
0: Deed of sale, yes.
1: Kasi mahalaga po kung ito ay contract to sell lamang. Ibig sabihin, yung ownership po ay nagre-remain pa din. Mukhang ganun eh, no? Nagre-remain pa rin sa'yo until full payment. Yung conditional yun, eh, no?
0: Oo, yes.
1: Full payment,
0: yes.
1: Pag-uuna yung bayad, tsaka ililipat. Pero kung ang pinirmahan po kasi ay deed of absolute sale,
0: ayan,
1: maaaring ilipat na rin po ang ownership kahit hindi pa po fully paid. So, magkaiba po yan, no?
0: Deed
1: of absolute sale or contract to sell. So, hindi po sapat na nasa pangalan ninyo pa yung titulo. Kasi kung absolute sale po yan, ay nagkaroon na ho ng legal delivery, ang rights nyo po niyan ay maaaring mangolekta na lang sa kulang. Pero kung ito po ay contract to sell lamang, no? At full payment ang condition, bago po mailipat ang property, ang ari-arian, ay maaari pong hindi pa rin sila ang may-ari, magamat sila may possession, ay maaari nyo pa din po ito singilin or ibenta po sa iba. Pero ang best step po kasi ay pa-review po ninyo, i-reviewin po ninyo kung
0: yes,
1: meron po abogado, ang deed of sale, may mga proof of payments, no? Tingnan niyo po at ano pang mga written agreement bago po kayo tumanggap ng pera o pumirma
0: sa... dito sa panibagong buyer, kasi makukomplicate yung sitwasyon eh. Oo.
1: Yeah, kasi posibleng mabenta, maibenta pa sa iba. Pero kung kailangan munang malaman kung validly terminated, sinabi nga ni Attorney Chona, kung ito ay nagkaroon ng breach of contract, umaan, cancel ang rights ng unang buyer, Pero huwag muna pong gumawa ng second sale hanggat hindi po ito malinaw.
0: Oo, at magmalinaw na yung dokumento, attorney, at malaman, uy, contract to sell ito. Kasi minsan nakalagay deed of sale sa, di ba, kung ano yung dokumento. Pero pag binasa mo yung stipulation, lumalabas conditional eh, di ba? Kasi nga, hindi pa nga fully paid, ano? So, malamang nakalagay doon yung mga installment payments. So, lumalabas nga po na contract to sell pa rin lang yun, ano? Kaya yung, kailangan po talagang suriin yung dokumento. At kung malaman na, no, ang talagang estado, eh, kailangan po sulatan na, no, formally, mag-demand na lang doon sa, sa anak na nakatira doon sa lote, so, ano? Yeah. Either, oo, either, siyempre, kailangan i-satisfy yung full obligation, ano? Yung magulang din yan na namayapa kasi may estate naman yun, ano? Mabayaran yung kabuuan or talagang inanalify, ano? Yung kasunduan na yon sa kanyang magulang dahil nga hindi naman fully na satisfy yung obligation to pay o the full payment. Ayan. So, ayan po. Ang naging talakayan natin ano, sa Payo de Asunto segment, kung hindi po nyo napakinggan, ang ating naging kasagutan, maaaring yung balikan. Sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chona ang inyong pong mga napadala ng mga katanungan, ay abangan niyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, pwede ho kayong magpadala ng inyong pong mensahe kahit po audio, video, no, sa aming pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Heavenly Father, we thank you for this wonderful, wonderful Saturday. Salamat, yes, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng nakapakinig at sumubaybay ng aming pong programa, sa aming mga discussions namin patungkol, Lord, sa pananagutan namin, Lord. Amen. At ang responsibility namin, Panginoon, bilang mga magulang at Lord, ngayon din, Lord, ang kapakanan ng mga aming next generation. Father God, we pray that you will bless our children,
0: yes,
1: and our children's children, Lord. Dalangin namin ang bawat magulang at bawat anak, Lord. Dalangin namin, as you have said, Lord God, Panginoon, that you will turn the hearts of the father towards the children, the children's hearts, Lord God, towards the fathers. Lord, salamat, Panginoon, sa programang ito. Lord, lahat ng mga dumadaan ng mga pagsubok, Lord, sa kalapong buhay, ikaw, Panginoon, ang kailang maging kalasag, maging kaagapay, Lord, at kailangan, Panginoon, aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po, mga kaagapay, sa lahat po ng mga tumutok at lahat ng mga nakinig at sumama po sa amin sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa 702-DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At dais nating pasalamatan ang ating cute crew na si Miss Shaira Gabornes na kasama natin ngayon. At ako naman po si Attorney Chonta Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na sama kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong impilan po at mga social media platforms. Kaya't lagi nating tandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
17: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@febc.ph.
18: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya? kaya mong gawin para sa kapwa mo. Be a channel of God's encouragement kaagapay

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able, mga kaagapay. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DCAS. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at sa inyong pong pakikinig. Ako si Raquel Camulandong.
2: At ako naman po si Peggy Lotto. Ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na 0999-223-5675 at ang amin pong Globe number 0916-296-6620. Maaari rin po kayong tumawag sa aming landline na 865-433-322 local 401. Magandang umaga, tanghali gabi. Ako po si Peggy Lotto at kasama ko po si Ate Raquel. Hi Ate Raquel.
1: Hello Peggy. Yan, I hope you're well na. Physically well. Salamat po ulit sa inyong pagtutok. And syempre Peggy, introduce muna natin ang God is Able. Kasi tayo po ay hindi lang radio program, tayo po ay isang ministry, isang advocacy. Ito po ang ating mga ginagawa. Meron po tayong mga iba-ibang programa. Ang isa po dyan ay yung God, yung ating family camp. Nangyayari po ito tuwing summer, month of May. Nagsasama-sama po yung mga families affected by disability for inspiration, for encouragement, for refreshment at magkaiyakan lang, mag-fellowship lang, mag-enjoy lang, di ba? Enjoying the place and the good food. Ay nako, masaya po at nakaka-bless talaga itong family camp. Sana nga po ay ipag-pray nyo, no? At i-consider na mag-join dito sa family camp next year. Kaya po, we hope na magkita-kita tayo doon.
2: Bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na Gift of Mobility where we partner with different Christian churches po dito sa Pilipinas, no? At hinihingi po namin na magtuon lang po kayo dito sa programa sa mga informations regarding our Gift of Mobility, lalo na po yung mga hindi connected sa church, kasi po namimigay po kami ng mga wheelchairs, crutches, canes, at mga walker doon po sa churches na partner namin. Kaya kung gusto niyo po, kung kayo po ay nangangailangan talaga ng wheelchair, talaga naman na hindi kayo pwedeng umalis nang wala ito, maaari po kayong tumawag sa mga numerong nabanggit kanina. At bukod po dyan, syempre, hindi lang po wheelchair, kung hindi ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya natin ito ginagawa. That's why, Ate Raquel,
1: yes, totoo yan. Ano? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, ang platform lang yung mga walking devices na yan, pero ang message talaga natin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At ang isa po na ginagawa natin ay yung mga capacity building initiatives natin. At ang tawag natin po dyan ay Building Lives Together. Ito po ay mga conferences, mga seminars related po sa disability. At tayo po ay merong course. Ang tawag nga ay Building Lives Together. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions din po ito, talagang lalalim ang ating pagkaunawa tungkol sa disability. Kung ikaw ay merong disability, kung meron kang pamilyang may disability, at kung ikaw ay merong puso para sa mga, alam nyo yun, ma-enroll ninyo para makatulong talaga, para mas malalim ang inyong understanding about disability. So ayan na, na-introduce na natin, Peggy.
2: Siguro Ate Raquel, no, ikaw na rin na mag-introduce sa guest natin dahil alam mo na, mas kilala mo siya.
1: Oo nga, ano, so after ng maraming palitan ng mga chat messages, medyo nagkakilala na rin at nakita na rin natin siya.

0: Diba? Siya po ay isa sa mga pastors ng Church So Blessed sa Pampanga. Siya po ay isang tatay na meron ding disability. Mamaya po ikikwento na niya yan. At siya po ay very active na nag-organize ng mga seminars, mga lectures para po sa mga parents ng may disability. Welcome po natin dito sa God is Able program for the very first time, Pastor Jerome Benitez. Hello, Pastor Jerome.
1: Hello, Pat.
2: Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po kayo at sa lahat na nanood at nakikinig ng FEBC po at ng God is Able.
0: Yan. Maraming salamat, Pastor Jerome. Kayo po ay merong inorganize, ano? May initiative kayo sa Angeles Elementary School. Ano po, kung saan nakapunta na nga kami ni na Peggy, ano po ba ito? Kaninong initiative po ito? Sa Church So Blessed o sa school?
2: Ito po ay initiative ng church. We started 4 years ago. Feeding program lang para talaga sa mga learners with disability. So yung unang 2 taon namin, talagang feeding program every 2 weeks. Tapos nagkakaroon ng monthly parang fellowship. Merong birthday celebration sa batang may kapansanan. And then Word of God. And then after 2 years, we receive a word from the Lord to open up a ministry for the parents. And then nagtatanong kami bakit. Kasi ako mismo naka-receive ng word eh. During the anniversary of the church, hinto na anniversary, the word came to me na Pastor Net on the right side. And then in my heart, that whole night, hindi ako pinatulog. Sabi ko, Lord, ano right side? And alam po ni Pastor Jen, aming head pastor, na this is my ministry. It's winning the disability. Pero hindi ko alam na mas ipalalawak ng Panginoon, ipalalalim. Kasi after that, after a week, was sitting in the flagpole. Tapos, I heard one na tatay, umiiyak na, sabi niya, hindi ko kaya ang hirap magtotoo ng pamilya with our situation. And then in moment, yung principal, kasi kapos ko naman, kasi ko, maaari ba magkaroon ng venting, counseling, and parang fellowship para sa mga magulang ng learners with disability. And then, he approved right away. And doon ho nag-umpisa lahat. So, magto-2 years na ang ministry na to para sa parents.
0: Okay. Oo. So, ilang parents po ba ang pinag-uusapan? Ilan po ang count nila?
2: Normally, nag-average tayo ng 60 to 70 every session.

0: Yun, ang tagal ah.
1: Oh, bakit ka in denial?
2: Yung first 3 years, andun yung puzzle. Puzzle na po ako. Ano yung, even my dad, that time, buhay pa yung daddy ko, sabi niya, ano to? Nagtanggap ka ng bata, pero may condition. But in my heart, I was denying. But hindi ako makapag-complain kay Lord. Kasi doon nga sanay palabas na life story ko sa 700 Club. Nandun siya na, grace has been given to my life. So, I should also be extended my grace doon sa mga fatherless. So, hindi ko nakita yung negativity eh. Nakita ko yung need ni Hannah ng isang tatay kasi naging fatherless siya at that moment. So, I was called to be a father to the fatherless. So, parang wala sa akin yung... Andun siguro po Ate Raquel yung magtatanong ako, bakit ako Lord? Pwede namang makatanggap ako ng a regular kid, a normal kid, pero bakit ganito? And then, pero hindi mabot yung tanong eh. Nandun yung nag-overflow yung conditional love.
0: Grabe. Peggy, 5 years. Ano po ba mga nangyari sa inyo sa loob ng 5 years? During that time na in denial kayo, ano pong mga ginawa nyo? Anong mga nasabi nyo kay Hannah? Kumusta ang relationship nyo? Oo.
2: Yes po. I'm actually kasi umuwi ako ng Pilipinas after mission in Dubai. Dumating na si Hannah sa buhay ko. And then that time, pinagpatuloy ko ang Bible school. So, during those years na I keep in and out of the mission, Cambodia, India, Malaysia, pag umuwi ako, nakikita ko yung condition niya na talaga hindi siya naglalakad, gapang lang siya. But in my heart, I was keep denying lang. Pero sabi ko, sige. Then I asked my friend, sabi na, baka kailangan na ng therapy. So, in that 5 years, naka-strolly lang siya, lalabas kami, kahit lumalaki siya, ganoon lang siya. Pero sa heart ko kasi parang dahil hindi naman ako talagang regular parent eh, biglang tatay lang. So, biglang ikot ng mundo, biglang ikot din ng cycle ng buhay ko. So, I was working in a corporate, I was a tent maker, pero sa kanya umikot biglang mundo ko until nung ma-receive yung word na Panginoon na I'm preparing for a bigger ministry, just be ready. And then my heart was keep denying. Sabi ko, in what way? In what part? Sabi ko. Okay. And then, dahan-dahan ako nakakonek muli sa malaking grupo ng PWD.
1: Pastor, may tanong ako kasi, kanina sabi mo, galing siya sa half-brother mo. So, anak ba ito ng half-brother mo?
2: Kasi, yes po.
1: Okay. So, in a way, related siya sa'yo.
0: Pamangkin.
2: Yes po.
1: Pamangkin mo siya. Half-brother sa side ng dad mo or sa side ng mom mo?
2: Sa side po ng mom ko.
1: Ah, ayun. Kasi, you know why I ask? Kasi I remember kanina nung sinabi mo, na parang sinabi ng dad mo na kumukuha ka pa ng, ano, ng mag-aalagaan. So, ayun. So, kaya pala sa side ng mom mo. So, nung sinabi naman to sa iyo ng dad mo, ano naman ang naisip mo? Kasi nga naman, di ba, naisip mo ba na, oo nga, bakit hindi ko na lang isole? Ito talaga, kaya guys, sinasabi mo, pastor, na parang bigla kang naging tatay. Kasi,
0: tatay.
1: Parang ikaw ay wala pang asawa, past, no?
2: Yes, nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, stable na ako sa abroad, sa ministry, sa mission. And then my dad asked kasi namatay yung stepmom ko noon. And then sabi niya, uwi ka ba ng Pilipinas or ibibenta kong bahay mo? Those are the words na pabiro ng daddy ko. And then sabi ko, sige na, uwi ako next month. But out of nowhere, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi kasi alam ng daddy ko na I'm reconciling with my biological mom that time. And then I'm winning their part to be their Christian. So, nung pumasyal ako doon, I saw my younger brother.

0: mas lumalim yung pagmamahal ko sa mga katulad nila. Kasi pa, sabi ko, ako, I have only one daughter na ganitong kondisyon. And doon sa ministry natin sa school, we have one mom na byuda na, pero tatlo anak niya at ASD lahat. Sabi ko, ako mag-isa, and then I have a wide support from the church na nandiyan sa likod ko. Pero paano yung magulang na walang maramdaman na support? You're being alone. So doon ko na sabi ko, Lord, this is my journey right now and I don't know what is the process. Saan mo ako dinadala? Pero magtitiwala ako. Saan mo ako dinadala?
1: You mentioned about support. Support ng church. Anong klaseng support po ang naibibigay ng church sa'yo?
0: Ayun po. Mula kasi nung mag full-time na ako sa ministry, ano yung one-on-one, kasama po ako palagi sa pastoring na talagang inalagaan ako ng aking head pastor. Kinakamusta ako from time to time, especially noong dumadan ako ng emotional disturb. Third times, I'll be honest na hindi mawawala yung emotional breakdown, emotional disturb. Kamukha na sabi niyo kanina, hindi ganun kadali. So in third times, instead I'm asking God, I just keep crying on God na lang. And I depend on His prayer and soak in His presence. Kasi doon lang ako pwedeng kumuha ng lakas po eh.
2: Pas! Nako, sa totoo lang ako, as the tita of may nephew ng may autism, pero ako hands up ako sa'yo. Kasi lalaki ka, and besides, alam mo, naririnig ko yung ngayon yung kwento mo, and to think na hindi mo siya, ano, hindi mo talaga siya anak, no? It, kumbaga parang she's burst from the heart, hindi ba? Pero the fact na yung concern mo, at saka nakakatuwa kasi nung sinabi mo na umuupo ka sa mga teachers, sa mga parents, para malaman din yung kumbaga kung ano yung puso nila, para may apply mo kay Hannah. Yun ang nakakatuwa kasi ano yung bang yung learning mo na gusto mong matuto as the father ni Hannah. So ano po ang nagawa sa iyo ng isang Hannah?

0: role ng church kay Pastor Jerome, the church was so ano sa kanya, yung nandoon kasama niya talaga yung church, no, na, na parang kasama niya yung church na nagpapalaki kay Hannah. Yun yung ano din naging maganda sa kanya. Oo, kaya parang kasi nakita ko rin, di ba, remember Ate Raquel, when we were there, yung kanyang senior pastor.
1: Oo, Pastor Jen. Hello, Pastor Jen.
0: Hello, oo.
1: Grabe. Pastor Jerome, how do you keep yourself well? Kasi na-mention mo kanina, nagkakaroon ka ng, you know, emotional breakdown minsan. Paano ka nakaka-recover and what do you do? What are you doing para yung sarili mo naman ay maalagaan mo? Kasi you cannot take care of Hannah kung ikaw ay hindi rin well.
2: Opo. So, Pati Raquel, lalo na experience ka ng emotional breakdown because when I was diagnosed that I have a heart failure, marami natatawa. Sabi niya, saan ang heart failure mo? Kasi in the diagnose, my heart is working only 30%. At sabi nga ng doktor ko, sa normally ang 30% pang 90 years old, pang 80 years old, pang, or pang bedridden na, na bakit ikaw nakatayo at naglalakad at nag-i-enjoy sa buhay mo? Sabi ko, noona, nung sabi ng doktor ko, puzzle ako. Umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, wag na yon kasi hindi ko alam kung kanino maiwan si Hannah. Kumbaga, in the middle of that sickness, ang nasa mind ko si Hannah pa rin. Paano pag nawala ako si Hannah? Pero doon ako tinuruan ng Panginoon na one step at a time and love yourself and then focus and then take a little step, not too much, para makapag-focus ka na maayos. So yung parang 3 months akong na I keep asking God's anak ko. And then yung word lang ng Panginoon is just focus and then take calm one step at a time. Ang tinuro sa akin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng biglain. Hindi mo pwedeng i-grasp lahat para mag-enjoy ka. So, kaya marami nagtataka. Sa lahat ng may kondisyon, bakit ang nag-enjoy kapag libot ka, tumatakbo ka pa. Sabi ko, God is my healer. And I believe may tinuro lang ang Panginoon sa akin nung ma-diagnose ako.
1: Wow. Grabe, ano?
0: Wala akong masabi, Pastor. Naiiyak na lang din ako, sa totoo lang. Kasi, hearing yung, kunyari, yung kay Hannah, tapos yung ikaw, meron kang sariling pinagdadaanan. Tapos iniisip mo pa rin si Hannah, di ba? Na kung paano. Pero, tama yun eh. Tama yung sinabi mo na one step at a time. Kasi hindi mo naman nakikita yung future. Only God can see the future. And si God yung nagbigay sa'yo kay Hannah. At saka talagang buong-buo mo siyang inano sa'yo eh, no? Talagang parang tatay. Alam mo, sa totoo lang, nakikita ko nga na yung inaalagaan mo si Hannah, yung iniipitan mo siya ng buko. Nakakatuwang tignan. Kasi a father. Tapos ngayon, knowing na hindi mo pala siya anak, na inampon mo pala siya. Tapos ganun kakaano kay Hannah. Ganun mo siya kamahal. And hindi lang yun. From Hannah, lumago yung sa ibang tao. Nakakatuwa, Pas, na how did you see yourself? Na parang, nang minumold ka ng Diyos na from Hannah to other people. So, ikaw, paano naman yung handling mo? Kasi syempre, hindi rin madali yun. Pero alam naman natin na binibigay sa'yo ni God. Pero paano mo po ito inano sa Diyos na God, ito ba talaga? Which is parang oo. Diba, Pastor?
1: Kumbaga.
2: Siguro po, Ate Peggy, Ate Raquel, ang isa nakita ko rito nung lumalaki at nung from the kids, from the LWD or Learner with Disability for 2 years, biglang nag-jump into kami with the parents na. So kids and the parents na. And out of nowhere, matatap pa kay Tim Tebow Foundation. So it's widening now and then now nasa LGU kami. Nasabi ko, Lord, hindi po ito madali. Kasi we're now in HDU. Hindi na ganito kaday. Kasi we're tapping now to be the voice of the PWD. And Lord, ano po ang pwede kong magawa? And ano yung pwede kong maitulong? And then, nakakatawa man po hindi. Nung ako po yung madiagnose at madiglaw na PWD na ako, doon ko nakita yung bakit ako dinala ng Panginoon dito. Hannah came to my life with a soul. From puzzle, naging purpose, and from purpose with a big preparation pala na hindi ko po inasahan. Pero habang in our journey right now, nakikita ko dahil

0: nagandahan ko yung plano ng Panginoon. Still great, pero nakita ko na on a wider to win more parents for His kingdom.
1: Wow. Okay. Grabe, ano, Pastor Jerome? Ano pa po ba ang mga pangarap nyo? Parang feeling ko, dami-dami nyo pang pangarap. Ano? Para

0: Dito, in our days right now, saan po po 200 mo? Pero sabi po nga, hindi po biro kasi yung first son, yung panganay niya ay severe, tapos yung dalawa na anak ay minor ASD. Pero sabi ko, hindi rin talaga. Maraming magulang ang may struggle na hindi nga mapaterapy ang bata eh, hindi madala sa doctors. And then, in our parenting ministry, doon po natin natuturuan sila na they can activate their PhilHealth para mapunta sila ng libre sa hospital. Kasi marami palang magulang hindi nila alam na libre na pagdating may PWD ng bata. Hindi nila alam na libre po yun eh.
1: Hirap. Napakabigat na usapin talaga pagka ano when it comes to, pero tama ka po no Paz, kasi na talagang ang dapat na inaalagaan ay yung mga PADs, kasi somewhere along the ano, I think ha, the PWDs sila, dahil pinanganak na silang ganun, they don't know anything about it eh, unless you let them feel na PWD sila, kasi ang kasi, 'di ba, hindi naman sila, kumbaga parang hindi rin ang mga PWD ito pasan, if I'm ano, kasi 'di ba sabi sa Bible, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. It's still a training and it's still, I think it's still coming from the word of God din, na dapat ang mga parent, yun lang, that the parent should be ano, should know this. Ang problema, hindi naman kasi lahat into the word. Kaya yun din ang ano, kaya kailang, napaka-importante po pas na nandyan yung kagaya nyo, na meron kayong ganyan, hindi nyo siya, hindi nyo anak si Hannah, but you own Hannah as if he is, Hannah is your own. And then, pastor ka pa, so meron kang, alam mo yun, yung ground, founded ka kay Lord.
2: Yeah. Pastor Jerome, ano pa po ang mga plano nyo kay Hannah? Ano pa ang mga pangarap? Plano, pangarap para kay Hannah?
0: Actually, I'm going to somewhere na kung saan mas mapagbigyan ng malipisyo. Kasi let's be honest po, in the Philippines, nakapamilya ng support para sa kanila. Like when our friends po ay talaga full support with Alas pa po. Sabi ko po, siguro yung word na sinabi ni Peggy kanina, train up a child in the way to go. I was only thankful hindi ko po na-train na si Hannah ngayon sa mini church. Siguro mas malaki pong struggle ko. Kasi right now, I can kaya ko iwanan si Hannah ng 3 to 5 hours. Kasi nakakapag-mingle si Hannah po. Kahit nawala po, kaya ko siyang iwanan ng half day. Basta bukas lang pong wifi na akin, kaya na po ano. And then, she can mingle to everyone. She can understand. And sabi ko nga po kanina, while I'm school, so yung Thursday, Friday ko po, I'm school. So from 6:30 a.m. to 4 p.m, nasa school din po siya na alam ng teacher niya yung condition namin. Na sabi ko, ma'am, iwan ko po para lang makapag-aral ako. And then, yung thankful ako na yung 2 days na ganun, she can study continuously, she can understand continuously. At yung training the child on the proper way, the mentality, the Christian way, is napaka-importante. Kasi, let's be honest po. And I will be honest, I have a lot of friends pastor, fat na mga pastor naman, no, na may mga anak na ganito, pero hindi po in-expose ang anak nila. Napakarami ko pong kaibigan pastor here in us. Hindi po na-expose nito. Hindi ko laman ng dahilan. Bakit? Pero isa pa turo sa mula ng expose si Hannah sa church. Yung naiiwanan ko po siya na hindi ako nag-aalala.
2: Galing. Galing
0: pa din. And yung makita ko nga po, at the end of the day, mawawala ko sa inyong ito. At the end of the day, ang gusto ko po eh, kaya niyang tumayo. Kaya niyang tumayo sa sarili niya.
1: Wow. Tama po, Pas. Yun nga, Ate Raquel, huwag mong itago. You need to expose your child para yung child maging aware siya dun sa environment na ginagalawan niya. And also, the environment could adapt. Ang problema kasi, like what you've said, Pastor, parang bakit yung ibang pastor, tinatago nila yung anak nila. At saka, ako, meron din akong kakilala, no? Na hindi sila accepting dun sa anak nila. Pero sana po, no, mga pastors, kung meron po kayong mga ganito,

0: barrier.
1: He broke the barrier, and palagay ko maraming mata at puso ang nabukas.
0: No, oh, kasi kailangan nating mabuksan. Dahil, kasi kung hindi, we are not walking in the ways of the Lord, actually.
1: Oo, grabe. Yun nga eh, yun ang nakakalungkot minsan sa ibang mga churches na we want people to come to the church. Pero yung mga may disability na nandiyan na sa loob, hindi naman pinapansin.
0: And money should diba, not Pastor be the issue na kailangan pang dapat merong pera para anuhan mo sila. No, just take one step up. Like what Pastor Jerome has said, na take one day at a time. Hindi naman kailangan big.
1: Pastor Jerome, wala na tayong masyadong oras, ano? Tama ba, Peggy, no? O, wala na tayong masyadong oras. Meron ka bang gusto pang sabihin sa mga parents, sa churches, no? Tungkol sa disability.
2: Mga last na binitag ko. We are the new era. At karamihan na kami. And sabi nga ng mga tours, hindi alam saan galing. But the world and the church should accept them, especially the church. Maaring limited ang ministry specific sa pag-unawa. Pero magkakaroon program sa inclusion para sa daw ang church magkaroon din. Kung magkakaroon, siguro yun is something for love. Kasi I can join the Sunday school na walang barrier. I can join the youth ministry, nag-enjoy siya sa youth without the bar. And yun ang dapat mauna makita ng church. Mag-umpa din po sa church yung ministry na then, let's embrace kasi they need all us.
1: Yeah. Wow, thank you. Nako, Peggy, marami tayong napulot ano at talagang hinalukay ang ating puso.
0: Kasi no barriers talaga supposedly because Jesus did not actually did that. Jesus embraced everyone.
1: Oo, embrace, as in embrace. Pastor Jerome, magpapasalamat po kami sa iyong buhay, sa iyong ministry, sa iyong pagmamahal. Nako, lalo na kay Hannah. Especially now na sabi mo, hindi mo pala biological daughter, pero nako, tanaw mo naman.
0: Sobrang
1: pagmamahal mo. Grabe, grabe talaga, sobra-sobra. Kaya sobra po kaming blessed sa buhay mo. So, magpapasalamat na po kami. Yan, natapos na po ang isang oras nating pagsasama-sama dito sa God is Able program. Sana po ay na-bless kayo, na-inspire, natuto. Ito po ay programang servisyo natin para sa mga may disability. Yan.
0: At well, kami po ang programang God is Able. Tandaan niyo po, ang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. At ako po, si Peggy Lotto muli. Sa aming pagtatapos, kami po ay managsasabi ng
1: From Disability to Possibility. Thank you, Pastor
0: everyone.
1: Jerome.
0: Thank you, Pastor
2: Thank you.
0: Jerome.
2: Salamat po.
3: God is Able. From Disability to Possibility.

paglaom kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Dalpas man na yun, no? Uno, dalpas, di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno, intingin kayo panagkipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, and ito programa tayo ng Bagong Pinoy. Dito ay 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it, wherever you are, whatever you are doing. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. I am Maria Shelo E. Basco, or simply Mamsi, your host, broadcasting from FABC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM. At ang programang ito na inyo pong napapakinggan sa inyong mga radyo at napapanood sa iba't ibang social media platforms ay ang programang Movie Mates, isang missions mobilization program. In the context of missions advocacy, our God is providing ways so His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, yung pagbabago po baga ng ating mga pananaw. So we, the Church, places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization ay connected din sa salitang advocacy, meaning to put into motion, gumawa, kumilos, at merong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Mahigit pong 2,000 tao ang nakakaraan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which God purposed mula pa doon sa Garden of Eden. Ano yon? To restore His creation and to redeem you and me and all those who will believe doon sa ginawa ng ipinadala niyang bugtong na anak at kung sino ang kanyang, sino itong bugtong na anak na ito and what He has done and who He is. Kaya naman, God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit, patuloy pong kumikilos, patuloy na gumagawa, at iniimbitahan po tayo na makisama, makisali sa kanyang mga purposes. Those into the mobilization ministry, minsan po tinatawag na missions advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you, inspire you, and challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Sabi nga ano, itong tema o theme ng FABC, Until All Have Heard. Sabi naman po ng ibang missions organizations, Until Every Language Have Heard. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, and for more information, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa amin through the following contact numbers. Meron po tayong cellphone number 0998-843-0573. Isa po itong smart number. And then, bukod sa napapakinggan nyo po ang iba't ibang programa ng himpilang ito na inyong napapakinggan sa radio, pwede din pong mapanood sa 2 social media platform, ang Facebook at ang YouTube. Kasi syempre, kung hindi nyo lumampas at hindi nyo napakinggan sa radio, pwede nyo pong balikan, okay? Sa inyong mga search engine, ano? Search lamang, type lamang po ninyo FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, ang Daan FM. Yan po ay sa Facebook and then sa YouTube at saka sa Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, DWAY FM. Kung wala po kayong radio pero meron po kayong internet at malakas ang inyong data, kasi sa social media platform po ay hindi natin napapakinggan yung mga piling-piling awitin na pinapatugtog because of their regulation. Pero sa live streaming, buong-buo nyo pong mapapakinggan ang programa para na rin kayo nakikinig sa radyo. At ito po yung link sa ating online streaming. Maliliit na letra lamang po ito. bit.ly/thewayfm bit.ly/thewayfm ang Daan FM. Kung sakaling gusto nyo pong makisama, makisali sa mga usapan, sa mga huntahan, sa mga tawanan o discussion, ano, meron po tayong official group chat sa Messenger. Ang pangalan po ng ating group chat ay Carians Official GC. Mga kaibigan, kapag kayo'y nag-comment po sa programang inyong pinapakinggan o pinapanood at sabihin ninyo na gusto ninyong sumama doon sa group chat, ano, ia-add po kayo ng ating mga in charge dito sa ating mga social media platforms. Siyempre, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa inyo at sa mga nagdiriwang din ng kanilang mga wedding anniversary or church anniversary
the more po na pagpapala sa inyo at the more na maging daluyan din ang pagpapala ang inyong mga buhay. Ayan, pagbati din sa mga, syempre, like nakatanggap ng visa and blessings po.

0: Alam ko po na alam natin yung mga kaganapan sa buong mundo, iba't ibang larangan, pero hindi natin nakakalimutan pa hanggang sa ngayon ang nangyari doon sa China and Nepal border na nangyari po noong August 26. Kaya patuloy po nating ipananangin ang Nepal at ang Tibet pagkatapos po ng napaka lakas na pagbabaha doon. In a land of deep spiritualism, pray for gospel hope. Ang balita po natin ay galing sa radical.net. At yun nga po, isang catastrophic flooding po ang bumuhos sa mga bayan at mga villages along the Nepal-Tibet border noong August 26. At as of September 4 po ay umabot na ng 1,252 ang bilang ng mga namatay, officially yung nalista po, ano, at mahigit pa pong 4,000 ang nawawala, hindi alam kung ano, at patuloy po madadagdagan ang bilang na ito sa mga susunod pang mga araw. So na-trigger po ang massive wall of water na ito by a glacial break doon sa taas ng Himalayan Mountains. So napakalakas ng pagkabasag, ano? Pagkabasag na ito na sinasabi ng mga geologists, akala nila dahil sa lindol. Pero yung waters po overwhelmed the Griyung port, home to the major land crossing between Nepal and China. So yung pagbaha rushed into Nepal, unearthing boulders and washing some victims' bodies 150 miles to the south. Okay. At kinatatakutan po na pwedeng yung isang dam doon na build during the disaster could break and cause more flooding. Actually, nagkaroon na po nga ng pangalawang pagbabaha. So, pwede din pong maging dahilan ang malalakas na ulan sa mga darating pang panahon. A local believer working with radicals in Nepal said, so doon sa capital ng Nepal na Kathmandu ay medyo okay naman po ang kalagayan. Pero doon sa lugar kung saan nangyari ang pagbaha ay grabe talaga ang pangyayari. So he is asking the global church to pray for those suffering and those still missing and yung mga kamag-anak, kaibigan ng mga nawawalan. Ito kasi imagine po natin ang kanilang nararamdaman, ano? So samantala, kahit maraming araw na ang nakakaraan, ano, patuloy pa rin po yung mga rescue workers na nagbabaka sakali na meron pang mahanap ng mga survivors sa mga bayan-bayan na natabunan ng putik and massive water damage. So yung mga nakatagpo na sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa, ano, talagang grabe yung pagdadalamhati. Pero yung mga kaibigan at mga kamag-anak ay patuloy pa rin po naghahanap sa mga nawawala nilang mga mahal sa buhay. The affected area is a popular site for Buddhist and Hindu pilgrimages. At daang-daang foreign tourist po ang kasali doon sa mga nawawala. Nepal isn't just a popular tourist site for spiritual seekers. It's also a home to what is considered of the holiest sites for both Hinduism and Buddhism. Ito po kasi yung birthplace ni Siddhartha Gautama, also known as Buddha. And it's home to the Pashupatinath Temple, a place where Hindus from all over the world visit and where devout Hindus come to cremate their dead on the banks of the Bagmati River. Pero kung ito ay home for the Hindus, ano, and Buddhists, Nepal naman po is not home to many followers of Jesus. Christianity was forbidden in the remote country hanggang 1951. When the government finally allowed missionaries na pumasok sa Nepal, pinapayagan lamang sila na pumasok to conduct social work. Pero yung mga missionaries na nakarating na sa Nepal at nakatira sila doon sa border na malapit sa India. Nepalese converts were some of the first believers to bring the gospel in their own country. So mula noon, churches have grown at lumaganap po ang pag-spread ng gospel. Pero up to now po, kulang pa sa 2%. Less than 2% ng kanilang population ang na-identify as Christians. Still, gospel efforts continue. So, marami pong mga iba't ibang ministries ang kumikilos at gumagawa sa Nepal, partnering with local seminary to train future pastors and ministry leaders. In a remote land that's literally and spiritually hard to reach, the gospel continues to break through. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Linggo, naka-flash po sa screen ang ating mga prayer requests. Pwede po kayong kumuha ng screenshot or habang binabanggit ko yung mga prayer points na ito sa mga nakikinig sa atin sa radyo at sa live streaming, isulat niyo po ito and share with others. The more na marami ang nananalangin, the more po na marami nakikita ng Panginoon na marami ang nakikiusap sa Kanya. Pray for rescuers searching for survivors. Kailangan po nila ng patuloy na kalakasan. Imaginin mo kung yung mga paan nila nakabaon sa lupa. Ano, ang hirap pumakbang at yung pagod. Also, siguro yung kanilang lugar na hinihigaan tuwing gabi, magpapahinga sila, hindi talaga that ideal or very comfortable. So, pag-pray po natin sila, ipagpatuloy po natin sila. Ipanalangin na bigyan sila ng wisdom ng Panginoon at kalakasan at kalusugan. Also, pray for families mourning the loss of homes and loved ones. Kung hindi man sila namatayan ng mahal sa buhay, nawala yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga kabuhayan. Yan. Pray for protection against disease and hunger. Ito pong mga panahon na ito, naalala ko yung panahon ng rimming. Ano, talagang meron na pong masangsang na amoy. Kasi syempre, yung mga hindi nahahanap na mga bangkay ay naandun lang sila, nabubulok na. So, kailangan manalangin po tayo na hindi lumaganap ang sakit at lalong-lalo na ang kagutunan. Pray for believers in Nepal to have ministry among the suffering. Ito yung mga hindi naapektuhan. Yung mga churches at mananampalataya na hindi yung lugar nila ay malayo doon. Sila mismo ang magkaroon ng pasanin na abutin ang mga kapwa Nepalese believer po nila. At hindi lang yung mga kapwa believer, kundi yung iba pang tao, kahit hindi nila pananampalataya. Pray the local church will have opportunities to reach out to neighbors with the love of Christ in a land that desperately needs it.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang ating meaningful mission quote po ngayon ay galing kay Amy Carmichael. Si Amy ay ipinanganak po sa Millersley, Northern Ireland, at siya ay pinalaki bilang isang devotong Presbyterian believer. Pagkatapos na siya ay pagkatapos na mamatay ang kanyang tatay nung siya ay 18 years old, nakaranas ang buong pamilya ng financial hardship. Kaya napilitan silang lumipat sa Belfast and later on sa England. Sa isang convention, naramdaman ni Amy ang tawag ng Panginoon sa missionary work. Pero yung kanyang application sa China Inland Mission ay na-reject dahil sa kanyang poor health situation. Isa po sa kanyang nararamdaman ay yung tinatawag na neuralgia, isang napakasakit na nerve condition that often left her bedridden for weeks. Noong 1893, natanggap po siya na maging missionary at ipinadala siya sa Japan. Pero makalipas lamang isang taon, kailangan po niyang bumalik dahil sa ongoing health issues. So, In 1895, after 2 years, siya po ay nalayag papunta sa India, kung saan siya maglilingkod na missionary for the rest of her life. Mahigit na 55 years po siyang nanagbihan sa India as missionary without ever returning home on furlough. Una muna siyang sumama sa mission station sa Tinnevelly under the leadership of Reverend Thomas Walker at ang kanyang asawa. In 1898, while on an evangelism trip, natagpuan po niya ang isang batang babae who had been dedicated to temple service, which was then referred to as temple slavery by her widowed mother. So, kinupkop ni Amy ang batang ito. Pero 3 years before, isa pang bata ang nauna nang dinala sa kanya. So, itong second na pagkakataon na ito, nabuksan ang kanyang mga mata sa realidad ng ritual exploitation and the profound need surrounding her. In 1901, when a 5-year

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment ng Movie Move. And as promised, ano, this is the continuation ng ating naging topic noong nakaraang Sunday. Tungkol po ito sa, sabi nga, pera ko ba to? Pera ko, and God's heart for the world. Pero review muna tayo. Okay, ang pinaka-foundational po na principle dito, kasi naniniwala tayo sa Bible and kayo ay nakikinig na sa Far East Broadcasting Company, Philippines, ano? Siyempre, mahalaga po ang sinasabi ng Bible. At sinasabi ng Bible na sino bang may-ari ng lahat?
1: Sabi nga ng Bible, eh, the earth is the Lord's and everything in it.
0: Yeah, eh, pero Kuya Sam, eh, pinagtrabahuhan ko yan eh, lakas ko yan eh. Kumbaga, kung nagtaniman ako, binhi ko yan eh.
1: Yung tanim, yung lakas, galing pa rin sa Panginoon.
0: Mm-mm-mm. At kung titingnan po natin talaga yung pinakasimula, ano, diba, sa Genesis chapter 1, yung mundo wala pang anyo, tapos nagsimulang lumikha ang Panginoon sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-anim, hanggang natapos niya yung creation. So, sa panghuling araw ng kanyang paglikha, at pinakahuli na actually yung paglikha niya sa tao. So, sino ba ang nagpasimula ng lahat-lahat? Ang Panginoon talaga ang nagpasimula ng lahat-lahat. Mga kaibigan, dapat po nating tanggapin ang foundational truth na ito, kasi dito nakasalalay yung magiging attitude natin towards money and towards work. Di ba, Kuya Sam?
1: Opo.
0: Tama ka. That everything na nandyan sa mundo ay sa Panginoon talaga. Maging, alam mo yung pagbangon na lang natin araw-araw, eh sino yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na magising pa?
1: Ang Panginoon,
0: diba?
1: Pa rin.
0: Oo, diba, marami tayong nababalitaan na ano nga, binangungot, ganito.
1: Hindi na nagising.
0: Yes, yes. So, bawat araw, bawat gising ay biyaya galing sa Panginoon. And with that, nakita po natin na mayroon siyang layunin, ano? Bakit niya tayo binibigyan ng ating mga pangangailangan? Una, diba, Kuya Sam, ipoprovide niya yung need natin para kanino ba?
1: Para gawin yung kanyang purpose.
0: Mm-hmm. Para gawin yung kanyang purpose. At kasali sa purpose niya is to provide for our needs.
1: Yes.
0: Para may makain tayo, meron tayong kumbaga pang-upa sa bahay kung umuupa po kayo, papapaaral sa mga anak, yung mga toiletries natin, pamasahe, yung kung meron kayong health insurance, yung mga bills na binabayaran ninyo, ano, SSS, GSIS, kasali po yan doon. At nabanggit ni Kuya Sam, yung order ng pagkakagastusan natin last time, di ba Kuya, nabanggit mo yung
1: obligations, yan, needs, saka wants.
0: Needs and wants. Pero sa tatlong yon, obligation, needs and wants, ano dapat yung mauna?
1: Siyempre, palaging yung obligation, kasi obligation mo yun eh. Hindi yun, walang, hindi concern yung kung may need ka, may want ka pa, kasi may inauna kang obligation.
0: Mm-mm.
1: Obligation ay may requirement.
0: Oo. Pag hindi mo yun nabigyan, pag hindi mo yun nabigyan, abay, gaya ng contribution mo sa SS, pag for this month, hindi ka nakahulog, what would happen?
1: Ayun, kulang ka.

0: lang ka na, di ba? Kunwari, eh yung loan na binabayaran kuya, saan yan na pumapata?
1: Obligation yun.
0: Eh pag hindi ka nakabayad sa loan mo for this month?
1: May dagdag na utang yun.
0: At yung porsyento, syempre.
1: Syempre, porsyento.
0: Lalaki. Eh, dalawang buwan ka nang hindi nakakahulog.
1: Yun talaga. Mahirap na yun.
0: Oo. Eh, credit card.
1: Delikado yan. Wala akong credit card, hindi ko alam. Pero pwede, hindi kaya pwede mag-lapse yun yung ano nun.
0: Pag hindi ka rin nakabayad, ang laki-laki din talaga ng interest niyan. At pag talagang pinabayaan mo yan, masisira ang pangalan mo dun sa bangko.
1: Yes.
0: Yan. At nabanggit natin yung mga helpful tips. Helpful tips para ma-manage natin ang maayos ang finances na ito.
1: Yes.
0: At kasali sa purpose ng Panginoon, siyempre, sino ang mag-finance sa kanyang mission, sa kanyang purposes?
1: Siyempre, yung kanyang bayan, yung kanyang mga anak.
0: Correct.
1: The church.
0: Correct. So, sa finances na hawak natin, kasali doon ang para sa gawain ng Panginoon. At banggitin natin yung apat na makakatulong na mga tips, gaya ng mayroon tayong budget, di ba?
1: Yes, budget. Mahalaga yung budget.
0: Mm-hmm. And then, pag meron kang budget, the next one, kuya, is...
1: Kailangan mag-stick ka dun sa budget. Mahalaga yun. Mag-decide ka kung saan mo gagamitin.
0: Stick. At pag may budget ka kasi, pag may listahan ka, physically, makikita mo kung ano yung pwede mong i-cut down.
1: Yes.
0: Or i-cut out. Yung bawasan at saka totally alisin. Kasi nakita mo na hindi mo naman talaga kailangan. Ano? At ang isa pa, gagamitin natin yung extra money. Yan. Para... itulong sa kapwa, itulong sa mga ministries, itulong sa mga projects,
1: yes,
0: at iba pa. Yan. At napag-usapan na natin, nagsimula na natin yung mga practical steps para mag-grow tayo in giving to missions. Kasi, di ba, sa simbahan nga natin, may mga project sa simbahan, tapos iniisip ng bawat iba. Kunti lang ang may tutulong ko dyan kasi wala naman talaga WW, sabi nga ni Lola Tina, WW,
1: walang wala
0: ako. Hindi po pwedeng walang wala. Meron at meron ka. Kaya lang kasi may problema dun sa pag-manage ng pera. Okay, simulan natin yung mga naibigay na natin na tip last time.
1: Itong isa, bawat buwan, i-give up muna yung mga... Kung mahilig ko mag-Starbucks, kami nagkakape lang kami sa labas. Yung ano lang. Yung ang labas ng bahay.
0: Ayun, gusto ko sana paipalinaw sa'yo yung sinasabi mong labas.
1: O kaya kung hindi ka man nagpupunta sa sikat na coffee shop, o yung milk tea mo, pwede mo i-give up yun.
0: Alam mo si Doc Dang, bumili siya nung, alam mo yung napaka-small whip na pag inano mo sa magna, nagbabubbles, anong tawag doon?
1: Yung alin po?
0: Yung whip doon sa kape. Na,
1: oo,
0: lalagyan mo lang, maliit lang yun. Actually,
1: di battery yun.
0: Oo, bumili siya ng something, it came free.
1: Oo.
0: Bumili siya ng something sa grocery, nilagyan lang ng baterya. Yun yung, tapos magagawa mo na yung design. Actually,
1: yes, papabula mo na yung kape mo.
0: Online, paano mo magagawa yung favorite coffee mo, yung iba't ibang flavor. So, mas mura, and it's actually fun.
1: Nakakagawa naman talaga ng mga ganun.
0: Yes. So, instead of anto, gastusing sa mga mamahaling coffee, at bili mo na lang yun ng sarili mong gamit,
1: yes,
0: sarili mong machine, and you make your own coffee.
1: Yes, in the long run, cheaper yun.
0: Yes, at saka parang special sa bahay pagka ganun.
1: Oo.
0: Kaysa yung ordinaryo bang kape na magtitimpla ka merienda, pero pag merong mga ganun-ganun, nagiging special yung moment na yan. Okay, so bukod doon sa bawat buwan, ano, mayroong kang i-give up, nabanggit din po natin na kung kumakain ka sa labas, halos araw-araw, ano, nagkatrabaho ka kasi, at kumakain ka na lang sa labas, siguro once a month, ay skip mo. Skip mo, magbaon ka. Magbaon ka or i-fasting mo.
1: Yun.
0: Yan. At bukod sa masisave mo yung pera, ilalaan mo yung supposed to being budget mo, isiset aside mo yon, at yung ilalabas mo sana, ibiyahe mo papunta dun sa kainan kasi nagbaon ka na, i-spend mo yung time na yun pag-pray sa mga missionaries na kilala mo.
1: True, true.
0: Okay. So, ano pa yung naibigay na natin na tip?
1: Siyempre, pwede ka rin sumulat o magpadala ng postcard or something, snail mail, dumadaan pa sa post office. Okay pa rin naman yan kasi ako gumagamit pa yan kasi nagpapadala ako ng resibo.
0: At saka may mga tao, yung personality, may kilala talaga ako na mas gusto pa nila yung snail mail. Like, yung birthday, usok-uso yung mga e-card. Like, birthday card, Christmas, whatever, mga greeting cards, congratulatory cards. Mas gusto niya yung nung unang panahon na bibili ka ng card sa bookstore or gagawa ka, ilalagay mo yan sa sobre at punta ka ng post office. Meron akong kilala na gustong-gusto niya yung ganoon. Malay natin, gusto pala ng missionary ng ganoon. Yan. Siyempre, eto pa, kung may mga kaibigan tayo overseas, whether short term lang yan o long term, pag umuwi sila, ay pwede po silang
1: i-adapt silang,
0: or i-treat.
1: Or i-treat.
0: Or
1: one time, mayroon na nila kung mayroon si Ma'am C, mayroon kami similar experience ni Ma'am C na trinit namin yung missionary ng plane ticket. Diba? May ganun ako experience yung missionary na sa Mindanao. Binigyan ko na one way na plane ticket.
0: And habang tinitreat mo sila, either yun ano, tapos syempre, ay malaking bagay yung plane ticket, kuya. Pag dumating yun, nakita kayo, eh baka mag-coffee kayo o kumain kayo sa labas, makinig ka sa kanya. Be a listener.
1: Yes.
0: Kasi siya ang kailangang magkwento.
1: Yes.
0: Okay, so be a listener to your friend. At kung gifted man tayo ng mga administrative tasks, yan, logistics tasks, okay, kung may kaibigan po tayo na papunta sa labas ng bansa, ano, kung makakatulong tayo na sa research, kasi importante, bago pupunta yung missionary natin dun sa kanyang location, ano, ay na-research na niya ano bang klase ang mga
1: yes.
0: tao doon.
1: Yes.
0: Okay, paano ba sila kumakain? Ano yung mga food na available sa area na yon? May butika ba doon?
1: Yes.
0: May naaabot ba yun ng radio? May internet ba? Yes. Ganyan.
1: O, gagaya nung isang kaibigan namin nung last week lang na ano, pupunta siya sa Europe, sa isang bansa sa Europe, at gumagamit nga siya ng app para matuto, pero binigyan ko siya ng apat na bagay na magagamit niya para mag-acquire ng language, kasi madali po ako natututo ng ibang wika gamit yung apat na yun.
0: Ay talaga, tunay yan. Ang daming alam nito.
1: O, kaya, yun po.
0: Nagtataka yung mga minsan, pag may, kunwari, prayer meeting, ano, or seminar, bigla yan magsasalita si kuya sa makala mo nag-i-speak in tag. Pero hindi, natutunan niya yon. Kaya maganda itong sinasabing ito ni Kuya Sam na app. Yan, okay. So, ano pa ba? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, halos karamihan sa atin may mga cellphone na.
1: Yes.
0: At merong access, kuya, sa internet. Kung hindi naman ay may data.
1: Yes.
0: Ano yung pwede magawa natin gamit itong mga privileges na to?
1: Actually, you can pray for people groups na wala pang church na kaya magsuporta sa sarili, gayang pamahalaan ang sarili at kayang palaguin ang sarili. Kaya nangangailangan outside help. Ito mga ganitong church o viable churches ay pinifeature sa ganito. So, maipapanalangin natin sila. We can also give towards the same effort.
0: Ang dami-dami na po talaga ngayon. Actually, may mga prayer apps. May mga prayer apps na libre nyo po na madadownload.
1: Yes.
0: Kasi pag sinabi nating apps or mga applications, meron dyan, may mga bayad. Pero pagdating po sa prayer and mission, karamihan sa mga apps na available po, na downloadable, ay libre.
1: Pwede ka rin mag-refer. Kasi minsan, wala kang pambigay, pero may kakilala kang ganun-ganun talaga ang gift at ang hanap ng mabibigyan, pwede mo i-refer doon.
0: So, ito po mga nabanggit namin na mga tips, mga kaibigan. Dalawa lang doon na tingin nyo sa sarili ninyo ay kayang-kaya nyong gawin. And try it for a month. Try it for a month. Sabi niya, ano, it takes 21 days daw to form a new habit. Yan, kung nagnanais talaga yung puso ninyo at naiintindihan po ninyo yung heartbeat ng Panginoon for the nations, yet sinasabi natin na hindi ka naman tinawag to go. Yan, ikaw ay mag-stay lang where you are, but you can be part of the sending team. Either magpe-pray ka, or you will be giving, or mag-i-encourage ka, mag-i-email ka, susulatan mo sila, encourager ka. So, isip ka ng dalawa dito sa mga nabanggit namin na mga tips on how you can grow in giving and involving in missions. At i-try mo po yan na i-develop na habit na yan. Na yan. Simulan mo sa isang buwan, kaibigan. And now, magbibigay po kami ng ilan lamang sa mga testimonies, ano? testimonies. Usually, mga estudyante ito, imaginin mo kuya, wala pa silang income. Mga estudyante ito eh.
1: Yeah.
0: Pero, they have involved themselves sa, especially in sending. At ito yung mga creative ways nila. Hindi lang siya creative. Pag sinabi kasi natin creative, ini-imagine natin yung

0: art. Yeah, di ba? Yung imagination natin. Pero involve po yung sacrifice. Involve yung sacrifice. Okay, sige. Let's look at some. Okay. Dito. Sabi ng isa, when I decided I would financially support people, gustong-gusto daw niya na yung pera niya na ibibigay doon ay mapupunta sa iba't ibang panig ng mundo. Imaginin mo yun, kung yung pera mo mapupunta lang sa isang area sa Legazpi.
1: Hanggang doon lang yung abot ng pera mo.
0: Hanggang doon lang. Pero itong estudyante ito, gustong-gusto niya yung idea na yung pera niya, abay kung saan-saan bumabiyahe sa buong mundo. Estudyante to ha, kaya ako hindi ako nagtataka na mayroon siya ganong, gayong imagination, ganong idea. Ayun, sabi niya. So, yan. Kaya, ang nangyari later on, ano, namuno siya, I led a mission class kung saan yung group nila ay nag-pray for missionaries among a people group in Western Africa. And later on, inadapt nila ito. Pag sinabi po natin mga kaibigan, adoption, Kuya Sam, yung adoption, hindi naman necessarily bibigyan mo ng pera. Well, kasali yon. But paano kung sabihin mo na wala pa ako ngayon but I wanted to participate? Kaibigan, pwede ka mag-adapt sa prayer.
1: Prayer.
0: Mm-hmm. Yung church ninyo, pwedeng mag-adapt.
1: Mm-hmm. Then the prayer and communication.
0: Yan. Prayer and communicate. Pwede po kayong magkaroon ng pagtatalastasan, usapan, ano, messenger, text, email. Magpapalitan kayo, sila magpapadala sa inyo ng kanilang newsletter.
1: Yes.
0: Oh, pero tandaan natin, meron pong precautions, Kuya, pagdating sa mga newsletter.
1: Oo, kasi may mga country na hindi welcome ang ating pananampalataya, kaya iniingatan yung mga words, may mga keywords na hindi dapat binabanggit.
0: At pagka yan po'y alam ninyo na newsletter yan ng isang missionary na nasa isang restricted na lugar at sinusubukan nilang itago yung kanilang identity, never, never share that newsletter publicly.
1: Yes.
0: Never, never. Pag nakalagay po doon, please don't share publicly. Wag po.
1: At wag po kayo magpo-post sa social media ng yes. Picture kasama siya.
0: Yes.
1: O kung gusto nyo, i-blur nyo yung mukha. Pwede rin naman.
0: Yun. So, yan. So, next. At ayan si Jessica. Jessica yung pangalan ng estudyante yun na nagbigay ng testimony. Ano? Okay, so tingnan naman natin. Ito si Catherine at si Amanda.
1: Oo, at ano sila? Nasuportahan nila yung kaibigan nilang missionary dahil nag-basking sila. Yung sa home city nila, mga 2 times silang lumalabas at kumakanta, nagigitara. Yung bagang nakita nyo dyan sa ano na kumakanta sa publiko, na huhulugan mo ng ano.
0: Sa ano? Dito sa malaking mall natin sa Legazpi.
1: Oo, meron mga staff, mga mascot na sumasayaw.
0: Hindi.
1: Mga cute.
0: Meron nakaupo dito sa harapan ng entrance.
1: Ah, meron din doon. Nagigitara.
0: Yes. Ako
1: basker
0: lagi,
1: yun.
0: Yes. Ako ay laging naguhulog sa kanila. Totoo. Especially pag natya pong nandun ako. Isa sa mga paborito kong kanta yung tinutugtog talagang ayun.
1: Magagaling tayo. Sila. Basking ang tawag doon. At yung nakolekta nila, nakaipon sila ng $100 para sa kanilang kaibigan.
0: Yung bang ganon, libre ba yun? Like, nasa mall ka, magaganon ka?
1: Siguro, parang, di ko alam kasi, hindi lang yung ginagawa sa mall. Minsan yung mga nagmamayim nga, nabibigyan mo ng ano, o kaya...
0: Sa park.
1: Sa park, libre yun.
0: Yan.
1: Kung may gift ka sa music, gusto mong maano, pwede mong gawin, pwede ka magbasking.
0: Ganda. So, nakaipon sila na $100 para sa kanilang kaibigan. Yan. So, itong $100 na ito, pwede itong one-time gift, di ba?
1: Pwede one-time gift lang.
0: Pwede one-time. Or kung quarterly nila, 4 na beses sa isang taon, eh every quarter, merong $100 yung kaibigan nila.
1: Yes.
0: Di ba? Okay, aba. Maganda tong idea. Kay mga young people and young prof, napakaganda ang idea itong sinabing ito ni Kuya Sam. Yan, si Catherine at si Amanda. Okay, ngayon si Steven naman. Okay, anong ginawa ni Steven, Kuya?
1: Ano siya, nagkukumpuni siya ng mga bubong, nag-i-install din siya ng bubong, o mga, kung ano mang, ano, basta sa bubong. At yung small beasts na yun, ay talagang, hindi lang, ano, yun ang kinikita, kundi, napaparolling yun, napapaikot niya yun. Tapos, yung iba, sinasarili na nila yung income, pinagpaguran talaga, pwede ka pang mahulog sa bubong, pero nag-decide siya na gamitin yung kanyang kita to impact God's kingdom around the world. Kaya yung profit noon, ng business niya, ay ipinapadala niya para madagdagan ng pondo yung mga missionary to spread the vision of God's heart to the world. At grabe yung impact niya sa nations from the small town mid-America, yung ano, gumagawa noon.
0: At ginagawa ito pagka walang klase, like summer break. Yan. Okay, dalawang buwan din yan, kuya.
1: Oh. Pero actually, hindi na bago to kasi tingnan mo yung mga kabataan. Pag bago mag-summer, yung magka-camp, nagfa-fundraising sila. Pwede nyo gawin yung para sa missionary nyo.
0: Mm-hmm. Yung sinasabi mong pag may camp, may fundraising, para yun sa kanila.
1: Para sa kanila yun. Oh. Pero pwede silang gumawa na similar activity para dun sa missionary. Oh. Kasi nagiging creative sila sa mga ganun.
0: Tama.
1: Pwede maging challenge yan sa youth group, di ba?
0: Marami po tayong mga skills. Yung iba dyan gumagawa ng peanut butter pag may mission trip. But you're doing that for yourself. Ito naman po sinasabi natin, to support others.
1: Yes, true.
0: Kasi actually maraming gustong humayo. Nag-i-struggle lang talagang gumawa ng decision. It's because of the financial aspect. Pero on the part naman noong mga mag-go, di ba, yung mga kilala nating mga missionaries in the past, hindi sila pumunta, hawak-hawak na nila yung 100% ng kasiguruhan ng support nila. Ang ginawa po nila, they made a step of faith.
1: Yes. Because they believe that the Lord want them there, hindi na nila kinakailangan maghintay pa na makumpleto yung provision. Maraming one-way fare lang, pero hanggang ngayon tuloy-tuloy.
0: Yes, yes. Marami talaga. And mayroon akong kilalang Pilipino din na one-way fare lang. Ay talagang doon, sumunod talaga siya. Step of faith lang, sumunod talaga siya. Yung mga susunod, ano, sabi nga natin, hindi nagbibigay ang Lord ng map. Ang binibigay niya ay compass, direction. So, prayer and listening to God every step of the way. So mga kaibigan, nawa po ay nakatulong sa inyo ang mga tips na ito, ano, kung paano tayo mag-grow in our involvement sa mission, especially in the area of giving. Pwedeng walang-wala tayo, pero kasi sinabi ni Lord na bibigyan tayo ng need natin, plus pag binigyan niya tayo, meron tayong pambigay sa iba. Kaya nga lang, pagka meron tayo, lahat ng expenses natin nakafocus sa ating sarili. So karamihan, Kuya Sam, kaya nasisira ang budget ay yung, di ba, obligation. That's yung pinakamataas. Ang sunod dyan ay yung need. Kaya lang karamihan, pag may extra pera, ay dun ginagastos.
1: Nare-reverse. Nauna yung want.
0: Yes. But God's purpose talaga, kaya tayo binibless, is giving us more than what we need at yung pambayad sa obligation natin, ay para tayo din po yung gamitin to finance the Great Commission.
1: Yes.
0: Hindi niya gagamitin ang mga animals, hindi niya gagamitin ang mga angel to finance, yung church ang gagamitin.
1: Church.
0: So, sige. Manalangin na tayo, Kuya. You begin, ako po ang tatapos.
1: Panginoon, kayo po ang Panginoon ng ani. You are the greatest mobilizer. At tinatawag mo po ang inyong iglesia upang mag-join sa ginagawa mo, Panginoon, sa mga bayan, sa mga bansa, sa mga lahi. Thank you, Father God, na hindi ka lang provider. You're also just. Kapag one way lang yung binigay mo, walang pabalik, unjust yun, and it's not your character. Kaya salamat, Ama, dahil hindi lang kayo hindi lang kayo provider, you're also a just God, and you will always do what you want to do because ito po yung nararapat na ang yung glory ay kumalat sa mundo as water covers the sea. At ito nga po ay ang gospel ng kaharian ng Diyos, ang inyo pong kaharian. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa mga pamamaraan na pinapaisip mo at pinapagawa mo sa amin para magkaroon ng bahagi sa gawain pong pangmisyon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
0: And yes, Lord, we continue to pray for Nepal.
1: Yes, Lord.
0: And all those affected, Lord, ng devastating floods na nangyari. Ikaw ang patuloy na mag-comfort sa grieving families. Lord, mahirap po dun sa mga walang natatanggap na balita. Hindi nila alam kung buhay pa or patay na. Lord, mahirap ang walang closure.
1: Yes po.
0: So dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang i-comfort at patuloy kang magbigay ng kalakasan at wisdom dun sa mga patuloy na nagbabasa kakali pa rin, parin, Lord, na makapag-rescue. Kasi baka meron talagang mga nakaligtas at buhay sila, but they need to be rescued kasi yung provision ng water at pagkakain, Panginoon, and medical assistance. Ano? At Lord, by this time, kung yung mga nasawi, siguro, Lord, ay nasa decomposing stage na yung kanilang mga katawan. Mahirap na po talagang ma-identify. And this is very difficult for the families. So, mahirap po, Panginoon. Ang dalangin ko ay tulungan mo po sila sa mahirap na panahong ito na kanilang pinagdadaanan. At tulungan mo po, Lord God, ang iba't ibang organizations na tumutulong na dito. At ikaw po, Lord God, ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga pastors, sa mga churches and rescue workers. At yung mga na-stranded na finding their way out kasi kung napalayo sila, Panginoon. Especially yung mga banyaga na hindi nila alam yung mga pasikot-sikot sa lugar na ito. Naway matagpuan po nila ang lugar ng safety. Lord, may your peace and hope be with every community facing loss. Maraming salamat po. All these things we pray in Jesus' name.
1: Amen.
0: Yan. Mga kaibigan, the greatest mobilizer
1: is calling his church to work with him. We are blessed to be a blessing. We are saved so we can join him to save others yet.
0: Kaya,
1: sama na tayo sa World Christian Journey.
0: Until
1: all have heard, let us live life on missions with God.
0: Ako po si Ma'am Michelle Louie Basco.
1: At Samson Arosa po.
0: Sa technical side, nakasama po natin si Don Alfonso at saka si Pastor John. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman.
1: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
2: Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062. DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
4: Maayong agab yan. Kag-ari naman kita sa aton program WIBS Bible Study sa Kahanginan tagsa ka weekend diri sa aton station DYBS. Kag sa gihapon na byan ang nag-aabi-abi sa imo sa sininga program ang imo host Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negus Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kagang aton nga text abyan makita sa Luke chapter 19 verse 10. Kagang aton nga text abyan amo man kalawig sang aton title. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nahambal na naton abyan ang tatlo ka mga poems last week. Kagusto nakon nga tapuson naton ini nga pagtuon karon nga adlaw. Ang una nga poem taghambal ko Christ came to seek the lost. Si Kristo nagkari sa pagpangita sa mga nadula. And then number two, Christ came to save the lost. Hindi lang kay gusto niya pangitaon, kundi gusto niya luwason. Kag number three abyan, ang emphasis nga ginhatag naton, Christ came for that which was lost. Kag gin-emphasize naton nga ang lost abyan, among mga tao nga napahamulag sa Ginoo, wala paglaom, wala kaluwasan, wala abyan sang kabuhi nga walay katapusan. Kagkaroon nga adlaw, ang ikaapat nga point nga gusto na kong emphasize, gikan sini nga text amo ini. Jesus' mission must also become our mission. Kahapos na ni abyan magsiling, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amo nang mission ni Kristo. Pero kamusta kitaya? Ano ang aton nga mission? Kung sa bagay ang Bible na gahambal, nga kita nga mga members and church, kita nga linuwas, must have the same mission and the same burden. Ang simbahan, abyan, hindi lang kay isa kaduog na sa diin, ang mga naluwas magtipon, kag mag-fellowship, kag magkinaon, kag magkinasadya. It must also be a place where saved people are equipped to reach the lost. Kagin luwas kita abyan sang Ginoo, agud nga ang iban makakita man sang kaluwasan pagi kay Jesus Christ. Indi ka mapuslanon nga members and church kun wala ka nagapangita kag nagadaog sa mga nadula. Ang kamandid diyan ni Jesus Christ abyan nga ginahambal naton firmly, the Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Amo ng Great Commission. Pero ginatratar naton nga isa ka commission nga daw sa way lang. Hindi great, kundi small lang nga Commission. Kaghambalabyan sang mga manugtunda sa Acts chapter 1 verse 8, ye shall be witnesses unto me. Ang purpose nga abyan nga ginluwas kita ni Kristo, ang purpose kon nga ang iglesia natuga, agud nga paagi sa iglesia, madaog ang mga tao sa bilog nga kalibutan padulong kay Kristo kag padulong sa iya kaluwasan. Ang pamangkot karon nga adlaw abyan namo ini, who am I seeking? Sinong ginapangita ko? Sinong gusto ko nga maluwas? Sino bala nga mga tao nga paagi sa akon mabatian nila ang gospel, ang maayong balita? Sino bala sa mga neighbors na akon nga ginapangita ko agud nga mahatagan sang gospel ni Jesus Christ? Sino bala sa akon mga relatives ang gusto na akon lambuton para kay Jesus Christ agud magkalaluwas sila? Sino ba lang akon abyan nga gusto na akon sugiran sa maayong balita ni Jesus Christ? Ang akon co-workers, ang akon mga kaabyanan, ang akon mga classmates. Gabay pa kunta ni abyan nga mabatsyagan naton ining ginabatsyag ni Jesus Christ. Ginbayaan niyang langit, ginbayaan niyang tanan nga kalipay upod sa yamay. And then he came to earth to die for that lost person. Agun niya ng mga tao nga nadula nga wala Kristo, wala sang kabuhi nga walay katapusan ka nagapadulong sa kalaglagan, makabato na biyan sang kaluwasan paagi sa kay Jesus Christ. Gabay pa biyan nga ibutang nimo ini nga burden sa imo tagipusoon. Gabay pa kuntani nga kasubong ni Kristo adlaw-adlaw, you're looking for those who are lost to give them the gospel of Jesus Christ. Why pulos ang Christianity kung wala kita burden nga magdaog sa iban? Because we were saved to tell others about Jesus. Ang Grace Baptist Church sabyan, isa lang ni kagamay nga simbahan diri sa bukid, diri sa isyo. Pero tatlo na ang amon nga mga missionaries sa foreign fields. Why namon man sila ginasuporta? Kay ini sila nga mga missionaries namon, nga ginpadala namon sagwa, ginpangamuyuan namon. Mga tent makers sini abyan, nagaobra sila kag naga mission sila. Bag-ulang ang akon anak nagwa man upod sa iya bana. Amo na sila ikatatlo namon nga missionary. Apat na sila tanan kay ting ikatatlo mag-asawa ang anak ko kag ang iya bana. Nagwa sila agud nga mangin missionaries sa foreign field. Abyan, may mga trabaho sila nga duwa kay ang akon anak abyan candidate para sa iya nga doctorate degree. Ang iya nga bana, license nga architect. May trabaho sila. Tawhay ila pangabuhi pero ginbayaan nilang ila trabaho kag nagsunod sila sa pagtawag ni Kristo nga magpangita kag magluwas sa mga nadula paagi sa pagsugid sa ila sang gospel. Ting pamangkot ko abyan karon nga adlaw amo ini, kamusta ikaw? Do you have this kind of burden similar to the burden of the Lord Jesus Christ? And then isa pagid nga makita naton sini abyan nga verse amo ni, the value of a soul, one lost soul, ang value sang isa kakalag. Wala naghambal si Jesus Christ nga the Son of Man is come to seek and to save the millions or the crowds. He came to seek and to save that which inang isa nga nadula. Ang Diyos bala abyan, si Jesus Christ abyan, naga-care sa isa ka individual. One soul matters to God. Makita natin nga sa Bible, ginbayaan sang shepherd ang 99 ka mga karnero agud pangitaon ang isa ka nadula nga karnero. Nakita natin nga ang babae abyan nga nadula niyang isa ka cowen, ginpangita niya bisan may mga cowens pang nabilin kay para sa iya malahalon inang isa ka lost cowen. Kag nakita natin ang amay sang prodigal son, nagahulat sa iya nga pagbalik bisan may anak siya nga iban kag pagkatapos damong iya mga servants, but he was concerned with that one lost son. Kag si Jesus Christ nagkari sa pagluwas sinang mga lost individuals. It means sabihan nga ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, you matter to God. Bisan ano ka, bisan wala-wala ka, bisan tuman sa imo ka makasasala, layo sa Dios, you matter to God, and He is seeking for you, and He wants to save you. Kabay pa kung tani abyan, nga ini nga burden, nga ara kay Jesus Christ, mangin ara man sa aton, nga mga tumuluo. Indi kita mapuslanon nga tumuluo, kung ang aton tagipusoon sa pagdaog sa mga kalag, hindi subong sang tagipusoon ni Jesus Christ. And then, isa pagid kabagay abyan, the urgency of the mission. Ika-anom ini nga kamatuuran, gikan sa sininga verse. The word come is important, for the Son of Man is come. Meaning, Jesus came with a purpose. May tuyo, gadang iya nga pagkari, kagang among nga tuyo, masyado ka-urgent. Why sa payan nga may ara sa divine mission, may ara man siya nga urgent nga mission. He came to seek and to save that which was lost. Amo na nga lipot lang gid ang ministry ni Jesus Christ, tatlo lang katuig. Ginpakita niya nga sa last 3 years ang kabuhi niya, iya ginhimo ang divine mission kag ginhatag niyang kabuhi niya sa amo nga mission. Kagabyan tungod karon nga wala na si Jesus Christ, at tunay siya sa langit, ina nga mission has been entrusted to us. Adlaw-adlaw ang mga tao sa aton palibot, nagaatubang sang eternidad without Christ. Do kasubong sila sa mga tao nga nagpadulong sa infierno, nga wala sa may nag-warning. Nga kung sa bagay abyan kita suppose nga mga tumuluo, amo ang maghahatag sang warning. Pero kakomfortable lang sa aton mga simbahan, sa aton mga pulungkuan, sa aton panimalay, nga daw sa waay lang. Kung ang balay sang kasilingan, nagakasunog abyan, masinggit kita sunog, bakwa kita sang balde o kunhos. Agud nga, sabihan sang tubig ang mga balay, matawag kita bombero. Pero nga ang mga kalaga nagapadulong sa infierno, nga daw sa waay lang sa aton. That is why I urge you, we cannot remain comfortable while people are lost. Kabay pa kunta ni abyan, ngang ipabangkot naton subong mga Christians, anong simbahan ko nagagwapo, nagadamong kwarta? Hindi na among maayo nga pamangkot. Ang maayo nga pamangkot, are we reaching the lost? Nagadaog ba lang kita sa mga nadula, sa mga kalag? Hindi kay mamangkot kita, pila ang nag-a-attend sa worship service, kuning pamangkuton ta, pila ang ginadala ta sa kay Kristo, tagsa kaadlaw, tagsa kasimana. Kagabyan, antes ko magtakop amuni ang ikapito naton nga poem. There is joy in finding the lost. Si Sakiyo sabyan, daw ano nga kalipay ang iyagin batyag, sang nakita siya ni Jesus Christ. Si Zacchaeus nagsiling matapos siyang maluwas, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor." Gin-transform sang Dios ang tagipuso ni Zacchaeus, nagikan sa isa kadalok nga tao nga nagapangawat sang kwarta sang iban, nangin isa ka tao nga mahinatagon sa iban. Ang gospel hindi lang kay nagabalhin sang destinasyon sa makasasala, ang gospel nagabalhin sang iya kabuhi kag sang iya tagipusoon. Kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Zacchaeus? Kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Jesus Christ matapos nga naluwas ni Zacchaeus? Daw anong kalipay nga batyagon nato na byan ngang isa ka nadula nga tao layo sa Dios na sapuan siya kag nahatagan sang kaluwasan? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun ang isa ka guilty sinner mapatawad? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun inang walay paglaom, makabaton sang paglaom, kagkabuhi nga walay katapusan pagi kay Jesus Christ. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon, kun ang isa abiyan nga naesklabo sang sala, makabaton sang freedom, kahilwayan gikan sa sala. Daw ano nga kalipay nga aton batyagon, ngang anak nga mausikon, layo sa Dios, nagbalik sa iya amay, kag nangin isa abiyan, kaanak sa Dios. Kung ikaw ay pa sa kay Jesus Christ, sabihan, batuna siya ngayon mo manluluwas. Kung ikaw tumuluo nga waigid naga soul winning, nagapangita sa mga nadula kag nagadala sila sa gospel, kabay pa abyan, nga halin karon nga adlaw, himo o nimo ina sa imo kabuhi. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station, and God bless you richly.
3: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Umawit! Mag-recite ng verse! Makinig ng story! Magsaya't magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan! Tara na!
1: Yes, tara na, tara na, tara na! Paaralang Lingguhan na natin, boys and girls! Good morning, good morning, good morning, everyone! Maayong aga! That's our greetings from here in our city, the city of Coronadal. Isang malamig, rainy morning. Oh, praise God! Tumigil na ang ulan. And thank you, Lord, sa rain. Matagal nating hinihintay. Sa ibang bahagi ng bansa, aba, sobrang maulan. Pero sa atin, naku, ngayon palang umulan. And we are really grateful. Dahil sobrang init na, sobrang tuyong-tuyo na ang palibot natin. Kaya purihin ang Panginoon for hearing our prayers. Yes, this is Teacher I para sa ating paaralang lingguhan. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na bigay niya sa atin. At tayo ay live na live din sa ating Facebook account, ang 1062DXKI, at maging sa account ni Teacher I sa TikTok, live tayo, kaya maari mo akong sundan doon, maari mo akong samahan. And yes, thank you sa mga nanay na sumama na, mga ate at mga kuya, hello sa iyo, Jay. Hello sa iyo, Jared. Aba, oo, nakikinig sila. Ito ang ating Bible class na paaralang lingguhan. Tuwing linggo nga, magkakasama tayo. Dahil yes, dapat lang tayo ay lumago. Dapat nating kilalanin ang ating buhay na Diyos. Alamin natin ano ang kanyang mga nais, ano ang kanyang mga pangako sa atin. Dahil kung wala nga ang Panginoong Diyos, naku, paano na lang tayo mga bata? Ang dami-daming mga alalahanin, situations today that is really beyond our control. Kaya sa bawat araw, naku, hindi pwedeng hindi natin panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Di po ba? Tama ba ako? agree naman daw po sila. Sige, paki-heart na po yun. Kung ikaw ay nag-agree, i-like lang ang ating program at i-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga churchmates, sa inyong pong network upang mas maraming mga bata na kilalanin nga ang Panginoong Jesus at alamin ang kanyang mga pangako. Dahil mga bata, the Lord Jesus never fails His promises. Kaya come on, manalangin tayo, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang wonderful plans for our lives. Let us pray. Father God in heaven, we bless your name, Lord, dahil ikaw nga ang Diyos who is so good. Our unchanging, almighty, good Father. At sa bawat araw, Panginoon, pinapakita mo ang iyong kabutihan, kapangyarihan, kadakilaan. Kaya ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, para lamang nga po sa inyo. Yes, salamat po sa ulan. Salamat sa binigay niyo po answer to our prayer. Salamat sa pag-ingat nyo sa bawat isa. Salamat kung papano po kayong papano nyong dinidinig, sinasagot ang aming mga panalangin. Truly, you are our wonderful Father. At sa bawat batang nakikinig po ngayon, maging ang aming mga families, continue to bless each one, Father God. And yes, we want to know you more. Speak to us, Lord. Continue to reveal ang iyo pong salita, ang inyo pong pangako, ang inyo pong nais para sa lahat ng mga bata. Manguna ka sa amin, O Diyos. In Jesus' name, amen. Yes, Jesus loves you. Jesus loves every boys and girls. And yes, siya nga ang Panginoong Diyos who knows you, who loves you, who made you, at nais niyang makilala mo siya ng lubusan. Kaya let's sing about His love.

Aren't you glad that Jesus loves you? Masaya ka ba na ikaw nga ay iniibig ng Panginoong Diyos? Aba, paano mo yan nalaman, Teacher Ai? Yan siguro ang tanong ng iba. Paano mo makasigurado na mahal ako ng Panginoong Diyos? Na iniibig ako ng Panginoong Diyos? Sa gitna ng mga nararanasan ko, totoo bang may Panginoon? Totoo bang mahal ako ng Panginoong Diyos? Ba, maaring pagdudahan natin ang sinabi ng Panginoon, pero the truth is, He loves you. Bakit? Paano natin nasabi? Siya mismo ang nag-declare ng kanyang salita from Jeremiah 31:3. Is ito sa pinaka-favorite ni Teacher Ina verse. Basahin ko sa inyo ha. Ayan. Ito, oh, pakita ko pa. In Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Kaya sa bawat araw, mga bata, sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat opportunity that we can breathe, makahinga tayo, makatayo pa tayo, o di kaya kahit na may sakit tayo, kahit na nahirapan tayo, sa bawat araw na bigay ng Panginoon, you can always be assured, iniibig ka ng Diyos. Ang Panginoong may likha, our Father God in heaven, knows you. And yes, loves even you. Shout out pala sa mga nanay. Salamat. Yes, FEBC Corona Dal po ito. Hello, Ate Irene. Sabi niya, lagi pong nakikinig ang aking nanay. Oh, good job talaga ang mga mommies and daddies, ang mga lolo and lola na umaantabay sa ating program dahil kayo po ang partner natin. Kung hindi po ninyo nilalaksan ng radyo, kung hindi po ninyo tiniturn on ang mga programs na mapapakinggan here in FEBC, naku, paano na lang ang mga kids, hindi nila kami marinig. But thank you, lalo na sinishare nyo pa ang mga live broadcast natin. Huwag po tayong tumigil, patuloy nating aralin ang salita ng Panginoong Diyos at patuloy nating alamin ang kanyang mga pangako. Hello po sa inyo. Hello sa inyo dyan sa Sultan Kudarat. O, mga friends natin from Isulan. Hi, Jen! Hello din sa mga nagbo-birthday, lalo na kay NZ. Nako, 7 years old na si NZ. Happy birthday, NZ! At sa'yo din, Ara! Oh, paapo ko yon dyan sa may Maguindanao. Hello sa'yo, Ara! Happy birthday! Ikaw din, bata, baka birthday mo today ang pagbati namin mula dito sa iyong friendly voice here in DXKI. Happy, happy birthday. The Lord will bless you, boys and girls. The Lord continue to complete what He started good sa buhay mo. Dahil yan naman ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, di ba? Agree nga ang mga friends natin. Yes, boys and girls, sabi ni Teacher Ai kanina, mahal ka ng Diyos. And kung pagdududahan ito, paano pa natin malaman na totoong iniibig ng Diyos ang mga bata? Alam nyo, when the Lord Jesus was here on earth, pinaunawa niya yan sa mga nakakatanda. When He showed His care, how He loved the children, how may special na attention ang Panginoong Jesus sa mga batang gaya ninyo. Pakinggan ang kwento na mababasa sa Matthew chapter 18. Kung meron kayong mga Bible dyan, ha, basahin natin, buksan ang salita ng Panginoong Diyos. Remember, the Bible is God's true book. This is the Word of God. Kaya dapat basahin natin lagi. Dahil kung hindi natin alam ang Bible, naku, hindi natin maloloko tayo. Hindi natin alam ano talaga ang mga promises ng Lord. Kayo ba dyan, mga friends natin listening online? Hello sa'yo, Sela. Do you value God's Word? Are you reading it?
Dapat basahin natin at ituro natin sa mga bata. Oo, boys and girls. Kung kayo ay marunong nang magbasa, start reading the Word of God dahil ang salita ng Panginoong Diyos nga ay buhay, nangungusap ito sa puso natin. And our story today is from the book of Matthew. Ito ang first book ng New Testament. At nangyari ang kwentong ito mga bata when the Lord Jesus was here sa ating mundo. Matandaan na ayon sa kasaysayan at sa kwento, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao na nirahan sa ating mundo upang ipakita sa atin paano mamuhay ng tama at paanong malaman natin ang nasa puso ng Father in Heaven. Dahil sa pamamagitan nga lang ng Lord Jesus, maaring mapaunawa yan. Kaya nagturo ang Panginoon. The Lord Jesus taught us Himself. At one time, ang mga disciples ng Lord Jesus nagtanong habang nagtuturo ang Panginoon. Remember, He is the rabbi. He is the teacher. At ang kanyang mga turo, namamangha ang mga nakikinig. Sabi nila, parang ibang klaseng teacher siya kasi ang turo niya is makapangyarihan. Totoo naman talagang makapangyarihan dahil ang Panginoong Jesus nga ang anak ng Diyos. Siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao. That's why when Jesus teaches, it is with power and with strength. At mahalagang lesson ang tinuro ng Panginoong Jesus when His disciples came to Jesus asking, "Lord Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven?" That's from Matthew chapter 18, verse 1. Natanong nyo na ba yan, mga bata? Na, sino bang pinakamahalaga sa langit? Sino bang pinakamahalaga sa gawain ng Panginoong Diyos? Concern ng mga nakakatanda sa tanong na yan. Pa, sino nga ba daw ang pinakadakila? Sino bang pinakamagaling na mag-serve? Sino ba pinakakikilalanin at ire-reward ng Panginoong Diyos? Hanggang ngayon, yun pa rin ang mga tanong naming mga nakakatanda. Pero alam mo ba kung ano ang sagot ng ating Panginoon? Ito o, sabi dito sa verse 2. "And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, 'Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.'" Aba mga bata, ang sagot ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay dakila. Ikaw ay ginawang halimbawa ng Panginoong Jesus kung paano o kung sino ang dakila sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ikaw bata ay halimbawa para sa aming mga nakakatanda dahil ikaw ay may inosenteng puso, ikaw ay merong pagmamahal na totoo, ikaw nga ay kahanga-hanga. So when the Lord Jesus showed His disciples, kung sinagot ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disciples sa tanong na yon, ginamit niya ang isang batang gaya ninyo, gaya mo. Kinalong niya pa nga at sinabing, "Kung sino man ang dakila, I say to you, unless na maging gaya kayo ng batang ito, ikaw ay maging dakila sa aking kaharian." Maging gaya ng batang gaya nyo? Paano yun? Magiging bata ba kami ulit? Malaki na kami. Hindi na kailangan na maging nabalikan ang pagiging batang isip. Hindi na ganun. Kundi, ang nais ng Panginoon, gaya ninyo mga bata
na buo ang pananampalataya, buo ang pagsunod, buo ang inyong pagtiwala sa Panginoon. Kaya ikaw bata na nagtitiwala sa Panginoong Jesus, patuloy na magtiwala, patuloy na alamin ang kanyang mga salita at sundin ito. At tayong mga magulang, yes mga magulang na nakikinig po ngayon, huwag po nating kaligtaan na ituro sa mga bata ang mga pangako ng Panginoon that He is the wonderful God who loves our children. Gayahin po natin ang kanilang bukas na puso. Tularan po natin ang kanilang pananampalataya na walang pagdududa, buong pagtitiwalang pinanghahawakan ang nais ng Panginoon. Dahil nga, the Lord Jesus Himself confirms it. Sabi niya, kung hindi kayo maging gaya ng mga batang ito, you will never enter the kingdom of God. Hindi tayo mapabilang sa kaharian ng Panginoong Diyos kung hindi tayo magpapakumbaba kagaya ng mga bata. Kaya kayong mga bata na nakikinig ngayon, patuloy na tanggapin ang salita ng Panginoong Diyos dahil your humble heart makes Jesus happy, delights the Lord. Sabi, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Boys and girls, your faith is beautiful and good. Kaya habang kayo ay lumalaki, piliin ang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil kayo nga ay ginawang huwaran ng ating Panginoong Jesus according to Matthew chapter 18. At sinabi pa ng Panginoong Jesus dito sa verse 5, whoever receives one such child in my name receives me. Ang pagtanggap sa mga batang gaya ninyo ay pagtanggap o pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesus. Kaya the way you are helped, kung kayo ay tinuturuan, kung kayo ay inaalagaan, kung kayo nga ay patuloy na inaakay sa katotohanan, that is our way of honoring the Lord. Kaya ito, paalala din sa atin ng mga magulang ha, na ang ating the way we build up the children, disciple the children, train our children, that's the way to honor our Father in heaven. Dahil sabi, may warning dito sa verse 6, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Boys and girls, here in Matthew chapter 18 verse 6, si Jesus mismo ang nagsabi, you can believe in him. Si Jesus mismo ang nagtuturo na you are capable of accepting the truth. Tanggapin ang katotohanan na siya nga ang mananampalataya at siya lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Kaya, binarningan ng Panginoong Jesus ang sino man na hindi tumatanggap sa inyong pananampalataya at naging offense pa. Yung bang hindi tutulungan ng mga bata, hindi rin aakay ng mga bata, o naging stumbling block pa, nalilito ang mga bata. Ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba talaga, sino ba talaga ang Panginoong Jesus? Bakit hindi ko bakit ganito ang mga nakikita ko? Naku, warning sa aming nakakatanda na matindi ang parusa, ang consequence ng hindi pag-akay ng batang gaya nyo dahil you can believe in the Lord Jesus. Sabi ng iba, hindi naman daw mga bata talaga ang tinutukoy dito sa Matthew 18.
Nako, kung babalikan ang mga unang sulat, ang Greek word na ginamit para sa child at little ones, mga salitang paideon at mikros, literal na bata ang ibig sabihin. Kaya ikaw talaga yun, bata. The Lord Jesus knows you. Nais ng Panginoon na malaman ng lahat how much He values you. Dahil kung lukso na tayo dito sa verse 14, sabi ng Matthew chapter 18 verse 14, "So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish." Hindi nais ng Diyos na ni isa mang bata ay mapawalay sa Kanya. Yes, Sir Mark, hello dyan sa inyo sa Nebraska. Yes, sa mga teachers natin, continue to be a blessing to your children dahil ang bawat isang bata mahalaga sa ating Panginoong Diyos. You are a blessing sa mga batang binigay ng Panginoon sa buhay po ninyo. Tayong mga magulang, espesyal na disenyo ng Panginoon ang ating mga buhay upang mailapit ang mga anak natin sa Kanya. Continue to lead our children to the Lord. Dahil, sabi nga ng verse 14, "It is not the will of my Father in heaven that one of these little ones should perish." Lahat po tayo naiwalay sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan. Dahil likas sa buhay nating mga tao, nasundin ang ating mga sarili. Kaya naman nahiwalay tayo sa pag-ibig, kabanalan, kabutihan ng ating may likha, our Father God in Heaven. Minana din po yan ng bawat isang bata. Yan pong kondisyon na yan, ang pagiging makasalanan, ay likas sa ating lahat ng mga tao. Ano man ang ating lahi, Tagalog ka ba, Hiligaynon ka ba, Maguindanaon ka ba, Amerikano ka ba, aba, lagi po yan na ayan po ang katotohanan, di ba? At nais ng Panginoon na malaman nating may solusyon. That's why the Lord Jesus came to our world. Because Jesus died for your sins. He was buried, and on the third day, He rose again to be our living Savior. At maging ikaw, bata na nakikinig ngayon, kung manampalataya ka sa katotohanan yan, ikaw nga ay maligtas. Dahil pangako sa John chapter 3 verse 15, "Whoever believes in me will have eternal life." Ang pag-believe, hindi lang yung sa isip, kundi tanggapin ng buong katotohanan that this is for me. Ito ang nais ng Panginoon para sa akin. Kaya ngayong umaga, as we ponder, pinag-usapan, tiningnan natin kung paano pinahalagahan ng Panginoong Jesus ang bawat isang bata, let us not forget that He is the God who first loved the little children. At ikaw yon, bata, kaya walang pagdududa na ikaw nga ay mahalaga sa ating Panginoong Jesus dahil He loves you. He loves you so much. Oh, nawala na si Teacher I. Dahil nagta-type si Teacher I. At yan nga ang nais ng Panginoon na maunawaan ng bawat isa sa atin. That He loves you. He loves the little children. At ikaw yon, bata. Nais niyang maunawaan mo na ikaw ay kanyang iniibig ng lubusan. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Tinanggap mo na ba siya na maging hari? Kung oo, patuloy na lumago. Continue to grow in the Lord. Huwag umabsent sa Sunday school. Dahil sa Sunday school, marami tayong natututunan. Or sa Good News Club ninyo. And yes, basahin for yourself the Word of God. Dahil kung hindi natin nalalaman ang nais ng Panginoon, sinulat niya ng lahat dito sa Bible, if we would not read, boys and girls, we wouldn't know. Kaya
basahin ito, makipag-usap sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal, and continue to grow in the Lord. At kung ikaw naman bata, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa puso mo, this is the day to do that. Dahil sa bawat araw, nais ng Panginoon na makilala natin siya. He is the God who wants to be known. At nais niyang ibuhos nga sa puso natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Because He is the God who first loved you, who made you, who has a wonderful plan for you, and who gave Himself na maging bayad ng kasalanan at upang ikaw at ako ay magkaroon ng bagong buhay. Kaya, kung nais mong gawin yan, this is the day to tell the Lord, Panginoon, nais ko pong matanggap ang iyo pong pangakong buhay, bagong buhay. Maghari ka sa puso ko. Oh, tulungan kitang manalangin, tulungan kita na sabihin yan sa Panginoon. Maari kang sumunod sa panalangin ito. Maging ang mga friends natin who are listening online or watching sa TikTok, pwede nyo rin pong sundan ako sa panalangin ito. Kung ito nga ay ito din ang iyong pananampalataya. Manalangin tayo. Father God in heaven, salamat sa iyo pong salita ng bawat isang bata ay mahalaga sa iyo. Panginoon, thank you sa buhay na bigay mo. Opo, patawad po sa aking mga kasalanan. Nananampalataya akong ikaw lang ang tagapagligtas. Lord Jesus, maghari ka sa buhay ko. Baguhin mo po ako. Bigyan mo ako ng lakas na gawin ng tama. Thank you po for loving me. In Jesus' name, amen. Ayan, maraming salamat mga bata sa pagsabay, sa pagsunod, sa panalangin, o lalo na sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Tuwing Linggo nga, dito si Teacher I para magturo sa inyo. Pero sa bawat araw, basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil once a week lang naman akong nagtuturo. Ang dami pang matututunan mula sa Biblia. Kaya basahin ninyo ang Word of God every day. And obey God's Word and continue to trust in the Lord. At yan nga po ang pinakamisyon ng Child Evangelism Fellowship. Ang gawain po ng CEF is to help every boys and girls na makilala ang bawat isang bata. Kaya katuwang po kami ng ating mga simbahan upang ang ating mga kabataan ay maiakay at maturuan ng buhay na salita ng ating Panginoong Jesus. And this month, ang Child Evangelism Fellowship sa South Cotabato celebrates 40 years. Kaya ngayong buwan ng Setyembre, we are celebrating ang faithfulness ng ating Panginoon. Binabati natin ang lahat ng mga teachers, mga pastor, lahat ng partners, prayer partners, at maging ang mga share partners po natin. Salamat sa buhay po ninyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta, pagpipray sa gawain ng Child Evangelism Fellowship. Hindi lang dito sa South Cotabato, maging sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at ng buong mundo. Let's continue to partner together upang mas marami pang mga bata makilala nga ang ating Panginoon. Dahil His Word is wonderful, His Word never changes, let's continue growing in the Lord. God bless everyone! Ingat po kayong lagi! Bye-bye!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur, itlang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natili masigasig at sa atin pong pananampalataya ay tuloy-tuloy po tayo na malakas ang atin pong paglilingkod sa ating makapangyarihan na Diyos. Nais ko pong batiin atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sana kayo po ay patuloy na pagbiyayaan ng ating Panginoon ng marami pang pagpapala sa buhay at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary po sa inyo at patuloy din po tayong nagbibigay ng pasalamat sa atin din pong mga kaibigan na hindi po napapagod na nagsusuporta sa atin financially. Nawa marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan po ng Diyos at kayo ay sa bawat araw ay ingatan niya at patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malakas, malusog na pangatawan ang ibibigay po ng Diyos sa inyo. Sa umagang ito, nais po pong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 12 hanggang talatang 18. So, pakinggan po natin ang sinasabi, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkasama pa tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin ninyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod, iyon ang kalooban niya. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinanindigan ninyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggang. At kung gagawin ninyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo, ang paglilingkod ninyo sa bunga ng inyong pananampalataya ay tulad sa isang handog. At kung kinakailangang ibuhos ko ang aking dugo sa handog na ito, maligaya pa rin ako at makipaggalak sa inyo. Ang dapat, maligaya rin kayo at makigalak sa akin. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng patnubay habang atin pong pag-aralan ang kanyang banal na mga salita. Kailangan po tayong magsilbi sa Panginoon. Dapat na tayo na tinatawag na ilaw ay patuloy na magliliwanag sa gitna ng kadiliman o sa mundong ito na atin pong ginagalawan. Mga kapatid at mga kaibigan, alam naman natin na bawat isang tao ay mayroon po siyang tinatawag po natin na expectation. Ang mga ina ay mayroon pong expectation sa kanilang mga anak. Kung minsan, yung mga anak din po, mayroon silang expectation sa kanilang mga magulang. Subalit ang mga expectation po natin sa buhay, ating mga parents ay hindi po natin na nasusunod at na ibibigay, may pagtagpo yung mga expectation ng bawat isa. Katulad din po sa mag-asawa, yung kanyang spouse mayroong expectation sa kanyang husband at ang husband ay mayroon din pong expectation sa kanyang wife. Subalit, hindi naman sa lahat ng panahon ay maaari pong ma-meet yung expectation ng wife at ang expectation ng husband. Marami pong hindi po namimit, hindi po may pagtagpo, hindi po may ibigay ng isang partner yung expectation ng kanyang kabilang kabiyak. Katulad din po sa mga tao na nagtatrabaho sa private sector at sa public sector. Ang employers, ang mga employees, may kanya-kanya pong expectation mula sa mga tauhan nila. Ang mga supervisor, mayroon din pong expectation mula sa kanyang nasasakupan o ang owner ng isang kumpanya ay mataas yung kanya pong inaasam, hinahangad na mangyari sa kanyang kumpanya sa pamagitan ng kooperasyon at hard work ng mga tao na kanyang nasasakupan. Subalit, hindi naman lahat na expectation ay maari pong ma-meet, maibigay ng mga tao na kanyang nasasakupan. So, paano po natin ma-meet ang expectation? Yun po yung sabi ni Apostle Pablo na dapat tayong mga Kristiyano bilang ilaw. Ang ilaw ay dapat patuloy po siyang magbibigay ng liwanag. Hindi po ba sabi ni Jesucristo, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness anymore. Will never walk in darkness anymore, but will have the light of life. Sabi po ni Jesucristo yan, hindi po ba? Na siya ang ilaw ng mundo. Sino man na susunod sa kanya ay kailanman na hindi na po maglalakad pa sa kadiliman, subalit magkaroon po siya ng light of life. Magkaroon po siya ng liwanag sa buhay at kailanman ay hindi na po siya lalakad pa sa kadiliman, sapagkat ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng liwanag sa kanya pong buhay. Mahirap pong lumakad na madilim. Hindi mo po matanto, hindi mo po ma-estimate na ikaw ay hindi mahulog sa bangin kung ikaw po ay nandoon sa kabundukan o kung ikaw po ay mag-travel sa panahong gabi tapos yung sasakyan na dinadriban mo, sinasakyan mo ay walang ilaw. So, wala pong certainty, walang kasiguruhan yung pag-travel ng isang tao o ang paglakbay ng isang Kristiyano kung wala pong ilaw sa kanyang buhay. So yun po ang sabi ni Apostle Pablo na dapat magsilbi tayo sa Panginoon na nagliliwanag, na hindi po napapatda, hindi po napapatay yung apoy, yung fire of revival in our Christian life daily. Sa bawat araw ay dapat magliliwanag po tayo. Ang ibig pong sabihin, you know where you are going to be. You know where you are going to arrive, where you are going to go. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung kailan ka makarating sa isang lugar. Dahil po, mayroon pong liwanag, sigurado ka. May ilaw kung gabi, ganun pa rin po. Maliwanag kung may ilaw yung sasakyan mo, yung buhay mo. Mayroong ilaw sa araw, sigurado ka na hindi ka matitisod, hindi ka mahuhulog sa bangin, sapagkat nakikita mo yung daan na tinatahak mo, inaapakan mo. So mga kapatid at mga kaibigan, sabi pa ni Apostle Pablo, sabi niya dito, pagsikapan po natin yung kaligtasan na binigay, natanggap po natin sa Panginoon. We should not quarrel. Huwag po tayong palaging mag-complain. Huwag po tayong palaging magtalo. Puro na lang likramo. Subalit wala naman tayong ginagawa na maganda sa atin pong buhay Kristiyano, so paglilingkod sa Panginoon. Palagi kong sinasabi na kung minsan ang mga Kristiyano ay yung principle nila wait and see na lang palagi sa buhay. Tinitingnan kung anong mangyari, anong magaganap. Subalit mga kapatid at mga kaibigan, binigyan po tayo ng encouragement na dapat we need to have a right directions in life. We should know where we are going. Dapat alam natin kung saan tayo papunta, saan tayo patungo, and ay yung estimation kung kailan po tayo magdating sa isang lugar. Mayroon pong always estimation yan. Ma-estimate po kung ikaw ay magsakay ng eroplano, barko, 3 days makarating ka na sa lugar na papuntahan po ninyo. Dahil na-estimate ilang ang sa eroplano naman, sabi niya, 2 oras, 30 minuto, tayo ay lalapag na doon sa isang kabilang lugar sa ibang bansa. Alam po ng mga pilot lang sapagkat mayroon pong guide, mayroon pong ilaw na nagbibigay ng direction sa kanila pong buhay upang hindi po sila malihis yung kanila pong landas. ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang nagbibigay po sa atin ng direction. Siya po yung ating guide, mga kapatid at mga kaibigan. Yung sabi doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, through me, sa pamagitan lang ni Jesus Christ. Siya yung daan. So, ang ibig pong sabihin, daan. So, mayroon po tayong, kung maglakbay po tayo, mayroon pong daan. Hindi na tayo gagawa ng daan dahil nandoon na yung daan. Si Jesus Christ na yung way. Siya na po yung daan. Hindi na tayo kailangan pang maglibor, maggamit pa ng mga producer, mag-hire pa ng mga worker, o mag-exert pa ng maraming effort, maggastos pa ng maraming billions of dollar upang tayo ay makagawa ng daan at tayo po ay makadaan sa ating patutunguhan. Lahat nito, mga kapatid at kaibigan, tinrabaho na ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na ang naglabor sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamagitan ng kanyang papapako doon sa cross sa Kalbaryo. Siya ang gumawa ng daan. Si Jesus Christ ang daan. Makarating tayo sa ating pong paroroonan doon sa paraiso, doon sa karian ng Diyos sa langit, sa pamagitan kay Kristo. Kung wala si Kristo, hindi po natin matuntun ang paraiso. Hindi po tayo makakaabot doon sa langit. Si Kristo lang po, sapagkat siya po ang liwanag, siya po ang daan, siya po yung katotohanan at buhay, mga kapatid at mga kaibigan. So, tandaan po natin yun. So, dito mababasa din natin na si Apostol Pablo, mayroon po siyang plea, mayroon po siyang sa Cebuano pahangyo, mayroon po siyang gustong gawin po natin. Tayo po mayroon pong suyo, pagsuyo ang Diyos sa atin. Sinusuyo po niya tayo sa pamagitan ni Apostol Pablo. Sabi po niya dito na dapat trabahuin po natin yung atin pong kaligtasan. Huwag po natin ipagwalang bahala na mayroon po tayong takot at mayroon din po tayong pagbibigay karangalan, respeto sa Diyos. Anong ibig sabihin noon? Hindi naman tayo dapat maggawa pa ng sarili nating daan. Hindi naman sinabi po ng Biblia na ikaw ay you have to make your own way in order for you to reach heaven. You have to do effort. You have to sacrifice yourself. You have to hang yourself. You have to allow yourself to be nailed on the cross of Calvary. Hindi naman sinabi ng Diyos na maggawa tayo ng daan na ipangtapat natin kay Jesus Christ, na magpatayo tayo ng cross at ipako natin ang ating sarili doon sa cross, sapagkat enough na yung trabaho. Jesus Christ is the sacrifice once and for all. Siya po yung nagsakripisyo, siya po ang naghugas ng atin pong mga kasalanan, mga kasamaan sa buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yung sinabi niya sa wikang English, di ba, yung sabi niya na work out your salvation with fear and trembling, hindi po ibig sabihin niyan na maghanap tayo, maggawa tayo ng ipangtapat po natin na trabaho, sakripisyo upang tayo ay mailigtas mula sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Ginawa na ni Jesus Christ yun, yung pagpapako niya doon sa cross. Ibig pong sabihin, sikapin natin na yung buhay Kristiyano po natin magliliwanag, na hindi po mapatay yung liwanag sa atin pong buhay, na hindi po maubusan ng liwanag, pagliliwanag, yung apoy. Dapat siya po ay nagliliyab ang atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Sad to say, the pastors in the church, and the church also, expects too much to the pastor, and the pastor expects too much to the church, na hindi naman nila na-meet yung kanila pong mga expectation. Mayroon yung iba na wala na talagang liwanag sa kanila pong Christian life. Hindi na sila makapunta doon sa simbahan. Hindi na nila matutuntun. Hindi na nila alam yung daan papunta sa Diyos, o hindi na nila alam yung daan papunta sa simbahan. Bakit? Gumagawa sila ng sarili nilang daan. Hindi ko lang masabi kung saan sila pupunta, subalit sigurado doon sa kadagatang apoy sa impyerno yung daan na kaniyang papuntaan, sapagkat wala namang ibang daan na maaari pong daanan natin, si Jesus Christ lang, di ba? Upang maabot po natin, makarating po tayo doon sa paraiso ng Diyos. Siya lang, sa Kanya lang tayo dapat dumaan. So pagsikapan po natin na mayroon po tayong maibigay na karangalan sa Diyos, na hindi po natin ipagwalang bahala. Mayroon po tayong i-impose na disiplina, mayroon po tayong tremendous investment sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? Mayroon po tayong personal na position sa Kanya mula sa atin pong mind. Yung mindset po natin ay dapat nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po sa ating sarili. That we are going to the church. Tayo pumupunta sa simbahan dahil we want to have something. Nais po tayo na mayroon po tayong mga benepisyo. Kung walang benepisyo, hindi po tayo magsamba. Kung wala po tayong makukuha sa simbahan, hindi po tayo revive, hindi po tayo alive sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Most of the Christians, sad to say, maraming mga Kristiyano, they are just going to just waiting that they can have something out from their service to the Lord. Hindi po yung ibig pong sabihin, you work out your salvation with fear and trembling, na trabahuin po natin, pagsikapan po natin yung kaligtasan na binibigay po ng Diyos sa atin, ibig pong sabihin that we should also participate, get involved into the ministry of God. That we will really have the positions, personal positions of our service to the Lord. Mayroon po tayong tinatawag na tremendous investment para sa yung time po natin, ibig pong sabihin yung kapatid at kaibigan. Yung treasure po natin, kaya natin ibigay sa Diyos yung kahit millions of dollars or billions of dollars para sa expansions of God's kingdom. Hindi ba ilang beses, paulit-ulit na sinasabi po natin, what profit for a man to gain the whole world, and yet forfeit his own soul? What you can give in exchange to your soul? Anong maibigay mo? Kapalit ng kaluluwa mo? Wala. Ang Diyos lang po ang siya nagtrabaho nito. We need to separate ourselves from the standard of this world. Yun pong ibig sabihin. Na hindi po tayo nakatulad ng mundo ba? Na maging good lang kung mayroon pong benepisyo na matanggap sa gobyerno. But being a good citizen, you will also have the responsibility, accountability to help other people and to help our government to be more progressive. Nandoon ka rin na maging asset, hindi ka liability. Yun pong ibig sabihin, kapatid. Tandaan po natin yan, ha? Na sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos in all areas of our life, dapat hindi ka liability. Ikaw ay hindi pabigat, subalit you are asset to the ministry, you are asset to the government, you are asset to your husband, asset to your wife, asset to the entire clan, to the entire family, mga kapatid at mga kaibigan. Do not expect too much from anybody else to your partner, but give too much. If you can give much sa Panginoon, we cannot outgive our God. Binigay na niyang lahat. Ipinapako niya ang kanyang sarili doon sa cross sa Kalbaryo in order to fulfill His mission, in order for us, natuparin po ng Panginoon para po sa atin hindi na tayo mahihirapan pa. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon, to work

Maraming kasalanan sa atin pong paligid. Huwag po tayong padala sa tukso ng buong sanlibutan na ito na magiging malayo, magiging papatay, yung liwanag, hindi na siya magbibigay ng ilaw sa kadiliman. Mga kapatid at mga kaibigan, nais ni Apostol Pablo na maghinto tayo sa atin pong palaging pagliriklamo, sa atin pong pananampalataya. There are times or always, all the time, that you are murmuring, you are complaining to what is happening in the church, to what is happening in your family, to what is happening to your husband, to your wife, and to the other people, to your employer. So, expectations is not being met. You are being frustrated. So, we are encouraged wherever we are, whatever we do. So, mayroon pong exhortation si Apostol Pablo para sa atin that we need to respect one another and we need to become asset. All the best na ikaw po ay maging isang, kung sa pamilya pa, breadwinner. Hindi ikaw yung pinapakain, subalit ikaw ang magpapakain. Hindi ka rin spoon feeding, nga ka lang, naghihintay ka lang kung kailan darating yung pagkain sa bunganga mo. Yung iba naman, hindi na siya magpitas ng bunga ng lansunis. Na doon na siya, nakahiga sa ilalim ng puno ng lansunis. Hinihintay kung kailan mahulog yung lansunis. Kung dulyan ang mahulog sa bunganga mo, anong mangyari sa bunganga mo? Maraming tinik yun. So, we need to work. Dapat pitasin natin. Ibig pong sabihin, enjoy your life by being ikaw yung asset. Marami kang naitutulong. Hindi kay palagi ka lang tumatanggap ng tulong. Subalit, marami kang naitutulong para sa gawain po ng Panginoon. And sabi ni Apostol Pablo, I want to be proud of you. Na sa panahon na darating na si Jesus Christ, magiging proud po siya sa atin. Magkaroon po siya ng karangalan sa mga Kristiyano na patuloy pong nagliliwanag yung ilaw. Hindi po nawawalan ng ilaw, ng liwanag ang ilaw habang tayo po ay naglilingkod sa atin pong makapanginoon. That the light, the flame is keep on burning yung atin pong paglilingkod sa Kanya. Patuloy po tayong masikasig sa lahat ng anggulo sa buhay po natin kahit kailan at kahit saan ka man. That we should revere God. Hindi naman dapat katakutan natin ang Diyos dahil takot naman tayo dati. We become enemies of God before dahil sa kasalanan natin pong ginawa. But God made us His friend, made us more than His son, His children, His friend through His love, through His death on the cross of Calvary. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sapagkat ikaw po yung nagkumpleto sa aming kaligtasan. Ibig pong sabihin na dapat pagyamanin po namin, ingatan po namin yung kaligtasan na binigay po ninyo. We need to serve you with reverence. We need to serve you as an asset, not just an liability sa bawat simbahan at saan man kami. Na hindi po kami yung mag-wait na mapulpil yung expectation namin, but we are the one who will meet the expectations of other people. Na yung flames, being a Christian, will keep on burning. Na yung liwanag ay patuloy na nagbibigay ng ilaw sa kadiliman araw at gabi. So, Panginoon, salamat sa inyo pong mga salita namin pong napag-aralan. Sana hindi naman ibig pong sabihin na kami ay makipag-compete, kami ay gagawa ng sarili naming daan sapagkat upang kami ay mailigtas, ikaw ang gumawa ng daan. Dapat kami ay patuloy natatahak sa tamang landas sa daan na ginawa mo upang parating po namin ang paraiso, ang kingdom of heaven at hindi po kami mahulog doon sa bitag ng sanlibutan. We need to separate ourselves. We need to revere you. Ikaw ay amin pong respetuhin, bigyan ng karangalan sa amin pong paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Ito ang samit sa amot na langin sa pangalan ni Jesus. Amin. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: ito po ang inyong lingkod, Brother Rica. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ito si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At maririnig nyo rin kami sa DXKI Corona Dal, your friendly voice.

Kaibigan, naranasan mo na bang maghintay? Maghintay sa pila, maghintay sa trapiko, o ang mas mahirap na maghintay sa sagot ng Diyos sa iyong matagal nang itinadalangin? Sa gitna ng paghihintay, ano ang mas nanaig sa iyo? Ang init o ang pananampalataya? Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang bunga ng paghihintay. Kaibigan, kumusta ang iyong pasensya sa mga panahong tila hindi o hindi pa ang sagot ng langit? Ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na disiplina ng buhay. Madalas, kapag matagal ang hinihintay natin, dumarating ang pag-aalinlangan, init, at kung minsan ay gusto na natin gumawa ng sarili nating paraan. Alam niyo ba, ang mga magsasaka ay may malaking aral na itinuturo sa atin. Pagkatapos nilang itanim ang binhi, hindi nila ito pwedeng piliting tumubo agad. Kailangan nilang maghintay sa ulan at sa tamang panahon. Habang naghihintay, hindi sila nakatunganga. Sila ay nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga sa paligid nito. Ganyan din ang buhay natin sa Panginoon. Sa Biblia, sina Abraham at Sarah ay naghintay ng maraming dekada bago nila natanggap ang pangakong anak ng si Isaac. Sa gitna ng kanilang katandaan, tila imposible na ang lahat. Ngunit sa Roma 4:18, sinasabi na kahit para wala ng pag-asa, nanalig pa rin si Abraham at naging ama siya ng maraming bansa. Ang paghihintay ay hindi sayang na oras. Ito ay panahon ng paghahanda ng ating karakter. Sabi nga sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Kaibigan, kung ikaw ay nasa waiting room ng buhay ngayon, huwag kang mainit. Ang plano ng Diyos ay laging on time. Hindi siya huli at hindi rin siya maaga. Habang naghihintay, manatiling tapat at magtiwala na ang aanihin mo ay higit pa sa iyong inaasahan.